0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ikaw vibes!
5: Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa ngayong araw na ang Martes, August 11, 2026. Kasama mo na't maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito pagdating sa radyo, walang iba yan!
5: Sino?
1: Oh, Kiko! Oh. Ano ba to? Kaliko!
5: Para sa paborito mong bitabina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
5: Uy, ka-vibes! Musta po kayo? Talagang nagsisimula na pong sumilip ang haring araw, bagamat meron po panapanakang mga pagbuhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng ating lugar sa ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala dahil kasama nyo kami ni DJ May!
1: Makakasama ninyo alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Wala kang no choice. Ganun lang nga.
5: Correct, kek.
1: Na-miss kita. Yung ka-vibes, hindi ikaw.
5: Istoryahe.
1: Hey, nako, feeling mo na naman.
5: Lamabas din sa bibigyan na to.
1: Sila ang kausap ko, hindi ikaw masyado kang asumero sa umaga. Diba?
5: Pero, wag

0: Oo, huwag masyadong pahalata ko lang yun eh. Dahil nagbalik kami ng posisyon.
1: Posisyon? Gusto mo yun?
0: Oo, ako ang nagpiloto sa ang ano, stewardess.
1: Hoy, pero mga kabayos ha, kung kayo po ay walang pasok ngayon, samantalahin po natin dahil yung iba pa rin pong LGU, ibang mga eskwela na ideklara po na wala pa rin pong pasok for the meantime, eh samantalahin po natin makapagpahinga at magawa natin ang ating mga gawaing bahay.
0: Totoo, magsipag ka ka-vibes. Total, wala ka namang ginagawa nung ilang araw, di ba? Nakahilata ka lang. Eh, exercise, exercise din.
1: Oh, sarap nun, ha, no?
0: True. Diba? At speaking of exercise, ito na nga, mag-exercise tayo ng tawanan. Hi. Ng good vibes to kwento. Tuhan, dito lang sa paborito ninyong bitamina sa umaga.
1: Favorite vibe! Kasama pa rin nag-isang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong tito, si Radzo Kiko! Kalikot!
1: Dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga.
0: Paulit-ulit!
1: Favorite vibe sa 92.3 FMR!
0: Kavibe sa Soundtrip!
1: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: lives. That's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ Mane. Bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Ang lupet!
4: Yo Vibes! Ngayong araw ng Martes, August 11, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga kilikili nyo!
5: Happy Birthday! Hey!
4: Kaya naman, ganda, no?
5: Let's go!
6: Happy Birthday!
7: Sa'yo ang pagkain,
8: sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday, sana'y mabusog nyo kami.
4: Sino-sino nga ba ang may mga birthday ngayon?
5: Ito ang iniidolo ng mga batang 90s. Oy! Parang ka magaling tumambling. Mm-hmm. Ikaw ba tumatambling ka?
4: Hindi.
5: Ay, sayang. Boring.
4: Siyempre,
5: nagsaselebrate ng kanyang kaarawan. Walang iba. Why? Mr. Jong Hilario.
4: Grabe naman yun. Sampung King Jong Hilario. Oo, dating konsel ng Makati. Happy birthday po, Konsi. Maligayang kaarawan din. Ka-birthday mo si Jong Hilario, Marjorie Gamata.
5: At ganun din kay Jet Cindy II. Happy birthday!
4: Grabe naman yan. Maligayang kaarawan din kay Main Su. Happy birthday!
5: Ganun din kay Mark Cruz.
4: Hoy, maligayang kaarawan, Mark Cruz. Happy birthday din kay Jerome Cabrera. Happy birthday!
5: Ano mo yun si Jerome?
4: Pinsan ko.
5: Ayun, kaya naman pala. Hi. Happy birthday din sa'yo, Raquel Tabanian.
4: Hoy, happy birthday! At last but not the least, maligayang araw ng kapanganakan mo kay June Bacalso Ponciano. Happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, nawangin niyong mga kahilingan sa buhay ay magkaroon ng katubaran. Kaya naman, ang awitin ito ay para sa mga bumbunan niyo!

0: Sa aming pagbabalik, para kayo talaga ang nag-birthday dahil good vibe music at kwentuhan ng ating namin na nag-iisang baby ng bayan hanggang alas 12 ng tanghali, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalito!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Kalive sa Soundtrip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Ang vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.

0: Eto na nga, kasama mo pa rin hanggang alas 12 na tanghali. Alag isang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Rajo Kiko. Ay, kalikot.
0: At eto na nga ang chismis, mga kabayan.
1: Eto na naman, maulan na, nagchichismis ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago talaga, ha?
0: Pero syempre kasi ito yung masarap pag-usapan. Lalo-lalo na, maraming maapektuhan mga ka-vibes.
1: Nako, bakit naman maapektuhan?
0: Dahil, nako po, ang courtside sports reporter na si Apple David ay
1: ano?
0: May nakaambang demanda sa mga nambaba sa kanya.
1: Lagot ka. Ikaw yun, di ba? Comment ka ng comment toon.
0: Hindi ako!
1: Hindi ikaw, yung ka-vibes natin ngayon. Ayan, no, tingnan mo, napapakamot sa ulo niya. Oh,
0: nagbura pa.
1: Naku, kahit burahin mo, wala na.
0: Oh.
1: Kaya nga dapat think before you click always.
0: Dahil nga ito nga, ka-vibes, naglabas ng post itong si Apple David kung saan, ang sabi niya, papunta na tayo sa exciting part.
1: Wow! Very intriguing!
0: Oh, ano nga ba naman ito na sinasabi niya nga papunta na tayo sa exciting part? Dahil dito, sabi niya, DJ Main, I already said it before that everyone on social media, personal or dump account are covered by the law and can be traced.
1: Ay, English?
0: English, sa Tagalog.
1: Hindi ko maintindihan. Can you speak it Tagalog?
2: I-google muna natin.
1: Ay, nako!
0: Pero seryoso ah, nagsabi itong si Apple David na lahat ng mga tao na nang bash sa kanya,
1: mga nag-comment na hindi kaaya-aya, medyo foul na para sa kanyang sarili.
0: Totoo man o dami account ang gamit,
1: mananagot.
0: Haharap pa sa asunto.
1: Totoo.
0: Dahil nga ito ay katungkol sa kanyang kinakaharap na hindi naman siya problema eh, hindi rin siya concern. Ito yung pakikipag-relasyon niya
1: sa hindi niya ka-edad.
0: Oo, sa mas matanda kasi siya eh. So malayong edad. Dito kasi sa usapin na to, DJ Main, wala naman problema, 'di ba? Wala naman talagang parang wala tayong something na dapat punahin dito kay Apple David.
1: Buhay niya 'yan.
0: Oo, buhay niya 'yan. Number one. Pangalawa, siya naman yung nakipagrelasyon, hindi naman tayo.
1: Totoo, bakit apektadong-apektado kayo?
0: Correct.
1: Ito nga isa sa mga nag-comments sa kanya sa post niya mula sa ka-vibes natin, sabi niya, if you dated someone around your age bracket, Eddie, you wouldn't be having this problem. Bakit ka nang inialam?
0: Correct.
1: Diba? Ganun ba ka, ano, ang epekto nito sa inyong buhay na hindi nyo kayang bigyan ng chance ang inyong sarili ng atensyon na ayusin ang buhay nyo kaysa pakailaman ang may buhay ng may buhay.
0: Tama. Tsaka kasi, dapat tayo, bago tayo magkomento, isipin muna natin ano ba yung magiging epekto nito dun sa kinokomentan natin na tao. Di ba? Hindi naman kasi maganda eh. Wala tayong ginawa kasi sa karamihan naman sa ating mga ka-vibes kundi mang bash at mang question. Bakit ganito? Pumatol ka sa mas bata sa'yo. Unang-una, di ba? Anong pakialam natin?
1: Ikaw nga, walang trabaho eh. Ikaw, bakit ka nakatambay? Ayan. Ilang taon ka na?
0: Wala naman nakialam.
1: Di ba? Hinahayaan mo pa rin magulang mo magtrabaho para sa'yo at natandaan nila
0: easy.
1: Na dapat ikaw nagbibigay ng masarap na buhay sa nanay at tatay mo.
0: Easy.
1: Ikaw nakagilata ka lang tapos ang galing mong pumuna sa social media.
0: Kaya naman mo, mga ka-vibes, dapat po lagi nating isipin na think before you click, think before you comment. Kaya
1: ito,
0: po sa lahat po ng mga nag-comment ng negative po dito kay Apple David, hindi po natin alam kung sino-sino itong mga nasa listahan niya. Humanda na daw po kayo dahil kayo ay maaring humarap sa posibleng asunto.
1: At ito pa isa pang pahabol, DJ Kiko Kalikot. Buong-buo, diba? Before you judge someone, make sure nyo lang na kayo ay perfecto. Diba?
0: Tama naman.
1: Kesa yung nanghihimaso kayo, sarili mo nga, di mo maayos eh.
0: Actually, wala naman kasing perfectong relasyon
1: eh. Wala naman talaga. At kung hindi naman sila magkaroon ng happy ending, desisyon nila yun.
0: Sila pa rin yan.
1: Sila pa rin yun. Bakit tayo nangingialam? Kung maghihiwalay sila, maghihiwalay sila. Hindi yung pinangungunahan ninyo, kaya wala kang jowa eh. Napaka-bitter mo sa buhay na may buhay eh.
0: Nanadamay na.
1: Diba? Nakakainis eh. Pigilan mo nga ako. Pigilan mo ako.
0: Easy, tama na.
1: Hindi mo ako pinipigilan.
0: Tama na. Sa totoo lang, di ba, DJ May, hindi lang naman din ito yung first time na nakatunghay
1: naman
0: tayo ng isang relasyon na malaki ang agwat ng edad.
1: Totoo. Meron diba? Din namang mas matanda yung lalaki, mas bata yung babae. Di ba?
0: Correct.
1: May mga artistang ganyan, pero tingnan mo, may happy ending sila, nagkaanak.
0: Oo.
1: Di ba?
0: At sila, kumakain pa rin 3 beses o higit pa sa isang araw.
1: Yes, masarap ang buhay.
0: Di ba, wala silang tinatabakang ibang tao.
1: Yes, wala silang pinapakialaman.
0: Yan. Ganun tayo, kumbaga kanya-kanya. Hindi naman sinabing wala kang pakialam sa kapwa mo, pero huwag natin pakialaman kung saan magiging masaya
1: yung
0: yeah. ating ka-vibes.
1: Oh, ina-enjoy niya yung buhay niya. Life is too short to be stressed, di ba?
0: Yeah.
1: Dapat ini-enjoy niyo ang bawat latak. Latak! Nakasiyahan.
0: Nakasiyahan. Patapusin kasi.
1: Yeah, kung ano-anong latak. Isip ko pagkit na ulan.
0: Easy.
1: Oh, may lalatak pa ba yan? Sagat-sagat na, naubos na.
0: Kaya naman ka-vibes, gusto naming marinig ang iyong opinion sa isyo na violent reaction. At pwede ka rin tumawag mamaya para

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Napapakinggan mo pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang magulit mong tito, si Rajzo Kiko! Hi. Yung sinaing kalikot!
5: Para sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe! Good morning!
5: Shout out sa lahat ng ating mga kabibes! Lalong-lalo ng FMR Squad, Sari Lerma, Lawrence Manipor, William Mortel, Will Ilagan, at sa lahat ng ating mga kabibes na nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan, magandang umaga!
4: Ako din, magandang umaga sa lahat ng mga kabibes nating nasa biyahe, mga konduktor, mga driver, pahinante, mga vendors natin ngayon na talaga namang kahit bumabagyo, talaga naghahanap buhay pa rin.
5: Correct. At ganun din, sa lahat ng ating mga kabibes, kung meron po kayong gustong live na babate, pwede kayo tumawag sa
4: 0954-406-1967.
5: Tawag na kayo habang may oras pa tayo, mga kabibes. At samantala, magandang umaga din kay ano pangalan nito, saglit ha, siyan si Julda May Nugpo. Nakikinig daw siya ngayon sa atin sa radyo. Maraming salamat, Julda, thank you.
4: At ganun din kay Jerry Cladines. Ano'y sinasabi niya? Andyan na si DJ May, tapos na siya magpa-check up. Ano magpa-check up sinasabi mo, Kiko? Ha? Ano na lang chismis mo sa kanila?
5: Kahapon kasi nagtanong, nasa po si DJ May? Sabi ko, wala, nagpa-check up.
4: Nagpa-check up ng aling, ng anes.
5: Ng anes.
4: Tinignan kung barado pa ba o ano. Nakakaluwag-luwag na ang lalamunan.
5: Patapusin ko.
4: Oo, kasi nga, di ba, naulan, uso ubo. Oo, kaya baka bumara. Kaya kailangan maluwag-luwag. Tama. Para yung daloy ay dire-diretso. Di ba? Bakit natawa na naman?
5: Narinig ko kasi yung maluwag.
4: Ay, nako.
5: Maluwag na ba?
4: Eh, ito rin. Kay attorney Maisie na taga General Santos na nakikinig sa atin.
5: Salamat po, attorney.
4: Ganon din kay John Paul ng Quezon City.
5: Oy!
4: Kay Star Racer, kay Randy Santisas. Uh-huh. At sa lahat ng kabibes natin always nakatunin at tayong ginagawang pampagood vibes ng kanilang morning.
5: Maraming salamat, mga kabibes. Ganon din, maganda umaga kay Mama Sins, John Vincent Sagrado, si Bel Basabe, Edna Jesus, Louis Basco, maraming salamat, Coach Everyday, si Coronel Lucas, at ganon din si Hazel Mata. Thank you! Salamat
4: po. Vibes natin sa Iloilo, Bacolod at General Santos.
5: Ay, maganda umaga po. Sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, 102.3 FMR Bacolod at Baguio, maraming salamat po sa inyong pagtutok.
4: At ganun din sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao.
5: Davnor
4: pala. Okay na yun. Okay lang yun. Nila yun. O kabibes, tawag na. May gusto kayong batiin on air. Shout out. Oo. 0954-406-1967.
5: Tawag na kayo, mga kabibes, ha, para makabati kayo live on air. Pwede kayong tumawag, magtago ng inyong mga pangalan. O diba? Tawag na dali na bago namin itapon itong telepono.
4: Let's go.
5: Dali na.
4: Ayan na.
5: Ambilis naman.
4: Hello.
5: Hello, ka-vibes! Hello?
6: Hello, telepon!
5: Hello?
6: Hello, sino ito?
5: Salita ka, be!
6: Sayang ang toothpaste, mapapanis lang yan.
7: Si Joseph.
6: Joseph!
7: Babatian mo na ako ngayon kasi, batian pa ngayon eh.
6: Batian pa? Sige, bati ka na!
7: Saka na-miss ko si, Mama May.
6: Mama May? Ginawa akong Mama!
5: Si Mama May! Sina si Mama?
6: Kulang na lang maging Mama Sur!
5: Si DJ May, no?
7: Papa Kiko lang kasi kahapon eh.
6: So anak natin siya? Wow!
5: O, kamusta na lang? Kumain ka na ba?
7: Sinasabi yan si Papa Kiko eh.
5: Ay!
6: Sige, mamaya mo sabihin sa akin yan.
7: Nag-chase si Mama May.
6: Ano?
7: Nag-change oil!
5: Joseph! Bumati ka na, Joseph!
6: Kung ano-ano sinasabi mo!
5: Tawan-tawa?
7: Sige.
5: Bumati ka na!
7: Mga isa lang, dalawa. Hello.
5: Bati ka na, be.
7: Sige. Binabati ko yung mga tiga Bulacan na ano, mananahe. Yun lang.
5: Yun lang pala.
4: Ayun lang.
7: Ano, pa-request ako ng song.
5: Sige.
7: Yung ano, kumusta ka aking mahal, Freddy Aguilar.
4: Para kay Pamela ba yan?
7: Wala pa siya.
4: Nakikinig lang yun si Pamela.
5: Sige.
4: Pinabaan mo siya nung last time eh.
5: Joseph!
7: Kasi wala akong ano, Viber.
5: Okay lang. Sige.
7: 15 minutes sa to 12 minutes.
5: Sige, Joseph, maraming salamat ha. Sabi mo muna, 92.3. Ay!
7: Mama.
4: Hot dog! Sabi mo muna! Hot dog daw! Sabi mo muna, 92.3 FMR! Ang lupit!
7: 92.3 FMR! Ang lupit!
5: Yeah! Maraming salamat, okay, Joseph! Salamat. Thank you! Grabe naman yun! Eto na ka, vibes! Susunod na ang inyong inaabangan na SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwentang may kwela. Pwede kayo tumawag sa
4: 0954-406-1967.
5: Sa aming pagbabalik, kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito sa Radyo Kiko. Kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.
2: 3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Iumpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
6: Ang lupet.
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Magpapatuloy ang mga pag-ulan na dala ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon ngayong Martes ayon sa PAGASA. Inaasahan ang paminsan-minsan malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na posibleng magdulot ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, maulap na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat naman pagkulog sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. May pag-asa rin makaranas ng paminsan-minsan malakas na ulan sa mga naturang lugar kaya posible pa rin ang baha at landslide. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito, 3,355 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang hangin na umaabot sa 85 kilometers kada oras at bugso na nasa 105 kilometers kada oras.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang programang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga kwalipikadong benepisyaryo hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Ayon sa DA, mahigit 12 milyong Pilipino na ang nakinabang sa benting bigas meron na program na nakatuon sa mga vulnerable sector. Galing sa National Food Authority o NFA ang bigas na bumibili ng palay mula naman sa mga lokal na magsasaka. Mayroon mo siyang mayroon mahigit 500,000 metric tons ng stock ang NFA na sapat para sa programa. Target din ng DA na palawakin ang kadiwa sites mula sa kasalukuyang 807 hanggang 1,500 o 2,000 sites sa mga susunod na buwan. Samantala, sinabi ng ahensya na bumaba na rin ang presyo ng bigas sa merkado. Nasa 47 hanggang 48 pesos ang premium rice, habang 35 pesos hanggang 45 pesos naman ang regular milled rice. Tiniyak din ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng lokal at imported na bigas hanggang sa susunod na anihan.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, sinabi ng isang abogado ng prosecution panel na maaaring ituring na contempt of court ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na binabaluktot ang batas sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Lawyer Benjamin Tolosa Jr., bagamat may karapatan ang isang litigant na magkomento sa proceedings, hindi ito dapat humantong sa pag-atake sa integridad ng impeachment court. Anya, maaari itong lumabag sa sub judice rule at magdulot ng pagkiling o prejudgment sa publiko. Igniit ni Tolosa na ang mga pahayag na nagpapalabas na may irregularidades o biased ang proceedings ay maaaring makapinsala sa tiwala ng publiko sa impeachment process. Kayunman, wala pa umanong desisyon ang Senado bilang impeachment court kung lalabag sa sub judice rule o makukonsiderang contempt ang pahayag ng Vice Presidente.
7: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Good mood siya! Ang lupet!

0: Sa Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM. Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM. Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Tawag ka na sa 0954-406-1967 para sa iyong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta ang may konting kwela sa aming pagbabalik! Tuloy-tuloy tayo ng usapan dito lang sa 92.3 FMR, ang lupet! Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Dinig ba nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Mm. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan,
0: DJ May.
2: Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes! Eto na ang pinaka-aabangan mong SKL!
5: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman, kung meron kang kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, kung sino-sino pa, tumawag ka lang sa
5: 0954-406-1967.
4: At handa kami ni DJ May na makinig sa inyong mga kwento. Kahit ano pa yan, bahala ka na, basta tumawag ka na.
6: Pag di ka tumawag, kami ang tatawag sa inyo.
4: Oo.
6: Mamili ka.
4: Makinig ka, ano? Kami tatawag? Ay, magandang umaga ha, kay Paulo Bordado. Magandang umaga daw kay DJ Main at kay Kiko. Pa-shoutout po, Happy Tuesday from Malolos, Bulacan. Dahil baha sa daanan hanggang sa kalsada ng Barangay Mohon habang nakikinig ako sa radio at online ng 92.3 FM Manila Facebook page at YouTube. Thank you!
6: At ganun din kay Carlos Hernandez. Oy! Na nakatune in sa atin.
4: Mm-hmm. At ganun din sa mga ka-vibes natin ha. Yung mga nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, 102.3 FMR Bacolod at Baguio. Magandang umaga po. Kung meron kayong kwento, tawag na kayo sa amin.
6: At ganoon din mga OFW natin na nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, ang aming app.
4: Salamat
6: diba?
4: Po.
6: Wala kayong ginagawa ngayon, tawag na, pag-usapan natin yung nararamdaman mo.
4: Oy! Kaya naman, gusto rin natin malaman ang nararamdaman ni Marlon mula sa Antipolo City. Si Trops, maraming salamat sa panonood. Si KNE Love 2.0. Ganun din si Concerned Citizen. Sabi niya, DJ, pa-help. Pinakilala kasi ako ng girlfriend ko. Sa parents niya. Kaso di nila ako inofera ng 1M para lumayo.
6: Wala kang halaga, ibig sabihin. Hindi ka na operan eh.
4: Yun lang. Oh.
6: Ang sakit na katotohanan, ganun.
4: Mm-mm. Tanggapin mo na lang katotohanan.
6: Diyan na talaga ang buhay.
4: Dali na.
6: Parang life. Tawag na 0954-406-1967.
4: Ay, maraming naghanap kay DJ Main ha. Oo, ano daw ang nangyari sa'yo kahapon?
6: Wala. Ano pa bang sasabihin ko kung sinabi ni Kiko na nagpa-check up? Hindi yun na lang paniwalaan namin. Ayoko naman, ano, magmukha siya sinungaling sa inyo. Nakakahiya naman, di ba? Kaya kung ano yung sinabi niya, sige, yun na lang din.
4: Ay, ano to? Teka, may nag-send ng message up. Hello po, pabati naman po sa pamilya Abinal ng Sinalhan, Santa Rosa, Laguna, mula kay Shania. Maraming salamat.
6: Shania Twain?
4: Shania, ano? Rodriguez, Char.
6: Sino yun?
4: Hindi ko alam.
6: Ayan, tawag na ka, vibes, habang open ang ating linya, 0954-406-1967.
4: Yan, hintayin po namin ang inyong mga tawag at mga ka-vibes. Ito po ay masarap na pagkakataon para kayo po ay magkwento. Ilabas nyo ang inyong nararamdaman dahil kapag yan ay kinimkim nyo, kayo rin ang magkakasakit.
6: Kayo din, sasakit yung ano ninyo. Mahihirapan kayo.
4: Magpapacheck up ka, gagastos ka.
6: True, iba yung feeling kapag nailalabas natin eh. Lalo ngayon, tag-ulan. Talagang mararamdaman natin yun yung loneliness.
4: Loneliness? Oh my goodness.
6: Kaya ang mangyayari, magre-relapness ka.
4: Kung tatawag ka lang sa amin, magkukwento ka, di wala ka pang gagastusin at poproblemahin.
6: Kaya tumawag na sa aming numero. 09-544-06-1967.
4: Yan, magandang umaga kay Louie Basco. At sa kanya daw mga paboritong DJ, si Kiko at si Main. Salamat.
6: Wow.
4: Salamat, Louie Basco. Bulakenyo din ako. Pagpalain din. Hoy!
6: Ano daw? Hoy, pwede kayo tumawag gamit ang mga Viber ninyo kung wala kayong load.
4: Uh-huh.
6: Oo, pwede nyong gamitin ang Viber sa 0954-406-1967.
4: At paalala po sa mga tumatawag ka, Vibes, ha? Kung kayo po ay tatawag sa amin, hinaan nyo na po agad ang inyong mga monitor na ginagamit at makinig po kayo sa cellphone na inyong gamit na pantawag sa amin. At sabihin nyo na kagad sa amin sino kayo at taga saan kayo. Di ba?
6: Ano?
4: Hello! Hello, ka-vibes.
6: Mm-mm. Good morning.
4: Hello? Okay, balikan natin. Wala. Tawag na. Naputol. Ganun talaga eh, may maulan-ulan pa.
6: Totoo.
4: Mm-hmm. Kahapon actually maraming tumatawag. Medyo hindi lang nakakapasok at yung iba napuputol.
6: Kasi nga dahil nga sa malakas ang ulan, mahina ang signal. Kaya ngayon pa lang pumuwesto na kayo kung ano ang paborito ninyong posisyon. Diyan sa inyong tahanan na malakas-lakas ang signal. Patapusin ha.
4: Patapusin. Pwesto pala, pwesto.
6: Diba, gusto mong pumosisyon sa kusina,
4: ayan,
6: sa sala o sa pinto ng bahay nyo kung nasaan yung signal, doon ka pumuwesto.
4: Pwede ka rin sa couch.
6: Oo. Diba?
4: Para komportable.
6: Totoo naman.
4: Patapusin kasi.
6: Kung ano niniisip eh.
4: Hoy, magandang umaga si Aljon Trinidad. Good morning po DJ May na DJ Gigo. Araw-araw po ko nakikinig. Pabati naman po dito sa Carolina Village, Antipolo Rizal, habang gumagawa ng logo design. Hoy, salamat!
6: Oo, oh, baka naman oh, logo design. Oo, oh, baka naman oh.
4: Bebe Panaligan, magandang umaga po sa iyo. Si Clyde M1 Clyde M31, magandang umaga din sa iyo. Si Rudy, good morning.
6: Oo, Rudy Rudolph?
4: Rudy,
6: the Red Nose Reindeer?
4: Rudy Fernando. Char.
6: Ay, Char. Rudy Baldwin? Ayan ka ba yung tawag na? 0954-406-1967. Kung may pinagdadaanan kayo ngayon, sige, daanan natin yan. Masaya man yan, malungkot man yan, namimiss mo man yung ex mo na naloko sa'yo, hindi ka pa rin nakaka-move on. So let's go, sasamahan ka namin sa nararamdaman mo.
4: Uy, kaabon, may tumawag sa atin, nalimutan ko lang yung pangalan niya. Pero tungkol yung istorya niya ay tungkol sa ano daw ba ang gagawin niya kung mag-move on na daw ba siya dun sa ex niya.
6: Bakit?
4: Kasi... ayaw niyang aminin, in denial kasi si ate na may nararamdaman pa sa doon. Kaya lang daw naman niya binigyan ng pagkakataon na makausap ulit yung ex niya ay dahil sa request nung lola nung ex niya na close sa kanya.
6: Parang sa closure. Alam mo, may mga closure na hindi na dapat pinag-uusapan pa. Yung closure is minsan magsisimula sa'yo yun. If yun yung choice mo, ha? Kung pipiliin mo yung piso,

0: karoon ka ulit ng attachment, ayun, mas mahihirapan ka mag-move on.
1: Totoo, diba? Kaya kung alam mo hindi ka na pinapahalagahan, alam nyo, ka-vibes, mapapayo ko sa inyo, ang mga lalaki, nagmamahal yan through your absence, not through your presence.
0: Oh, di naman lang.
1: Totoo yun, ha?
0: Sa bagay.
1: Diba marirealize mo na, ay, mahalaga sa akin itong taong ito kapag di na siya nagparamdam sa'yo. Kaya ako, I decide not to paramdam!
0: Hugot na hugot ah! Anong palumoy na mesa? Grabe
1: vibes,
0: yan!
1: Tawag na ka, vibes!
0: Tawag na kayo! Eto na!
1: Hello!
0: Hello, ka, vibes! Sino to? Taga saan ka?
1: Hello? Ayan na!
0: Hello, ka, vibes! Pangalan mo, taga saan ka? Ka, vibes! Hello, salita ka, be! Hello?
2: May hindi po, may...
0: Narinig mo ba kami ng maigi? Pwesto ka ng maganda dyan sa may signal sa inyo, ha? Ulit, ano ang pangalan mo? Taga saan ka?
2: JVR po.
1: JVR.
0: JVR. Taga saan si JVR?
2: Maynila po.
1: Maynila.
0: JVR, ano nga din? Napatawag ka?
2: Wala lang po. Gusto ko lang isa.
1: Sige po. Pwede pong JBR, pahinaan ng monitor mo kung nakikinig ka sa radyo o nakikinig ka sa live stream namin. Makinig ka na lang dito sa phone na gamit mo mismo.
0: Okay, JBR.
2: Wala po kung pinapakinggan na radyo.
0: Wala.
1: Bakit nagalit?
0: Usap lang to be, easy.
1: Ayan, medyo nagpipeedback kasi at medyo garalgal.
0: JVR, pwesto ka sa magandang may signal, ha? Yung walang harang.
2: Okay na po.
0: Ayan!
1: Nakuha mo ang tamang posisyon!
0: Ayan, JVR! Kung ano man yan ang gusto mo i-share, i-share mo na!
2: Ito ang mga lalaki na kahit bigay yung best, kakaliwa pa rin.
0: Okay, gusto mo i-share sa amin na ang mga lalaki, gine-generalize mo ba na kahit anong best ang ibigay mo ay magloloko at magloloko pa rin? Ano ba ang nangyari sa'yo? Ba't nasasabi mo yan, JVR?
1: Saan nang gagaling yung hugot mo na yan? Baka parehas tayo ng hugot.
0: JVR?
2: Tago na po, hindi kasi kami na... communication nung boyfriend ko.
0: Teka, JVR, ilan taong ka na?
2: 33 po.
0: 33. Si JVR ba ay mama o papa?
2: Single man po.
0: Ha?
2: Single man po.
0: Single mom. Mama siya. JVR, ano ba ang nangyari sa'yo dito sa karelasyon mo? Naghiwalay ba kayo? Kayo pa rin? Naghiwalay dahil wala. Nagloko?
1: Sorry, ano po ulit? Paulit?
2: Wala na siyang paramdam 1 week.
1: Wala siyang paramdam 1 week? Na. Gaano na ba kayo katagal ng iyong boyfriend?
2: 2 months.
1: Two months pa lang bago, so hindi niya pa kabisado talaga to. Kasi kapag matagal na kabisado mo, bakit di nagpaparamdam? Anong problema?
0: JVR, itong boyfriend mo, hindi siya yung tatay ng anak mo, tama?
2: Hindi po.
0: Okay.
2: Hindi po.
0: Saan mo nakilala at kailan mo nakilala tong lalaki?
2: Omelet po.
1: Omelet.
0: Sa dating app. Okay.
1: Parang ito yung magka-video-video.
2: Comelec po.
1: Oo.
2: Hindi sa apps po. Sa Comelec po.
0: Comelec! Sorry na, Bini.
1: Sorry naman, ha?
0: Bakit alam natin yung Comelec?
1: Ewan ko. Ginaya lang kita. Huwag mo sa akin isisiyan. Wala akong alam.
0: Comelec
1: pala. Alam ko lang Comelec.
0: Buisir. Comelec pala. Sorry po, sorry. Ano nangyari sa Comelec? Paano mo nakilala to? Taga-Comelec ba to? O ano?
1: Ano ba, napadaan ka lang doon? Ganon? Ano yun? Organic encounter?
0: Comelec pa.
2: Tigan ko noong time. Tapos, ayun, nagkabanggaan.
0: Organic encounter?
1: Oo.
2: Okay. So yun, hindi ako tinigilan ang gusto. Sinundan ako, umbalis ako, sabi niya.

0: Dito sa kabilang kung kinuha niya yung number ko. Sabi ko, bakit? Pinahe mo
1: naman. Mm-hmm.
0: So, yun na. Ito, dapat higan mo, tinuro ng trabaho ko.
1: Nagparehistro ka ba doon nang pumunta ka?
0: Dito,
2: sinamahan niya yung best friend niya. Okay. So ibig mo sabihin, 2 months kayo in a relationship, gaano kayo katagal nagkakilanlan o nanligaw sa'yo?
0: 3 months na nanligaw.
1: Hindi nanligaw?
0: 3 weeks siya nanligaw.
2: One month, ligawan, then 2 months, naging sila. So kung ito total mo, 3 months.
1: Tapos wala na.
0: Opo.
1: Teka lang, bakit kayo humantong sa ganyang sitwasyon? Ano ba, hindi na siya nagparamdam? Hindi na siya nagre-reply sa'yo? O ikaw ang kusang lumayo? Ano nangyari?
2: Ano yung last convo nila? Yung situation na pinagmula noon?
1: Mm-mm.
0: Inopen ko kasi sa kanya. Sabi ko, nabuksan ko yung cellphone mo. Nandami kong nakita. Sabi ko, ano ba to kako? Tuloy pa ba o hindi? Hanggang sa yun na, yung conversation namin na last na, yun ang message ko. Hindi na siya nag-message sa akin o nagparamdam.
1: Teka, nabuksan mo ang cellphone ni ex mo. Ano ang nakita mo sa cellphone niya?
0: Yun nga, marami siyang ka-chat, marami siyang ka-eyeball na hindi ko alam, pinagsabay-sabay niya pala yung mga babaeng kausap niya. Tapos,
1: kasama ka doon?
0: Data nag... Yun, apo. Ganun na nga.
1: Yun lang. Wala na, finish na. Anong tanong mo ngayon, JVR?
0: Wala lang po, chanel ko lang.
1: Pero hindi ka naman naasado na babalikan ka pa niya o may pag-asa pa kahit konti na magiging kayo ulit?
0: Hindi na po kasi 1 week yun. 1 week na hindi nagparamdam. Ano pa expect ko? At saka nahuli ko naman siya na ganun.
1: Mm-hmm.
2: 3 days pa nga lang, yun talaga yung ultimatum eh. Mm-hmm. Sa loob ng 3 days, dun mo makikita ano ba talaga ang intensyon ng tao.
1: Di tsaka, napurnada ba na yung laman ng cellphone niya na hindi lang pala ikaw yung kinakausap at dinidate eh. Marami pala kayo nakapila.
2: Mm.
1: Diba? Sabay-sabay pa kayo. Masakit, JVR?
0: Siyempre, meron po. Kiro.
1: Mm-mm.
2: 1 to 10.
1: 1 to 10. Scale of 1 to 10. 10 yung highest.
0: 8.
2: 8? Love mo.
1: Oo. Oh.
2: Para sabihin mong 8?
1: Mm-mm.
2: Sa bagay, ang babae naman kasi talaga, madaling ma-in love.
0: Sa loob ng 2 months na po, sa loob ng 2 months, na-meet ko yung parents niya, mga kapatid niya, which na nakapupunta naman ako sa bahay niya. Kaso lang, habang nagtatagal kami, yun nga, nakita ko yung mga combo niya kasi noong time na yung lasing siya. Nabuksan ko yung cellphone niya. Sabi ko, shock, bakit ganun? Kaya nasabi kong ganun na may mga lalaki talagang hindi makontento. Na ibigay mo na lahat ang best. Ang lolo ko.
1: Yun lang. Nataong ka, JVR, sa isang lalaki na hindi nakukontento at parang hindi pa tapos sa pagkabinata niya. Collect and then select.
0: Ang
1: diba?
0: Age na po is 42 na.
1: Yung lalaki, 42?
2: Sa bagay, wala sa edad yan eh.
1: Hindi naman natin, hindi tayo magiging subjective pagdating dyan. Ano? Wala sa edad ang pagluloko at ang pagiging immature. Pero yun nga lang, JVR, nagkataon kasi na nakilala mo to. May tanong pala si DJ Main, kanina niya pa sinasenyas. May nangyari daw ba sa inyo?
0: Hello?
1: JVR, may nangyari daw ba sa inyo nito ni ex mo?
0: Pero meron po. Hindi ko sabihin, wala.
1: O kaya medyo...
2: Talaga, medyo mabigat, may attachment.
0: So,
2: ganun pa naman kami mga babae. Kapag may nangyari na't binigay na namin, ibig sabihin, we trust you.
1: Oo. Pero anyway, wala na tayong masyadong ibibigay kay JVR kasi wala na rin naman na kayo. Ano? Pero ang atin lang, may... May maiebas ka ba dito kay JVR?
2: Oo, ako para sa lahat, hindi lang kay JVR. Mm-mm. Wala namang masama. Oo, siguro nangyari at nangyari yon dahil may gustong iparating sa'yo si God.
1: Si Universe.
2: Oo, si Universe na hindi ito yung para sa'yo. Pero para sa akin, dapat di tayo nangingialam ng privacy ng bawat tao.
1: Cellphone.
2: Ng cellphone. Kasi minsan, yun yung tayo yung nagbibigay ng ikakasakit natin.
1: Mm-mm.
2: At yung taong ganyan, magbabago yan kung gusto niya magbago, hindi dahil gusto mo.
1: Mm-mm.
2: Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya, marami siyang mini-message. Mm-mm. Pero nasa sa kanya na yun eh. Diba? At least ikaw, during nung kayo, binigay mo yung totoo, nagpakatotoo ka. Pure yung intention mo. Hindi lang basta gusto mo lang ng atensyon at pagmamahal. Kundi siguro ikaw, hanap mo is yung stable na makakasama mo pang habang buhay. Yun nga lang, malas mo, natagpuan mo yung ganitong lalaki. Pero swerte mo. Dahil hindi ka nagtagal sa kanya. Kasi kung magtatagal ka dyan, kawawa ka. At yung mga manluloko na yan, nako, once a cheater, always a cheater.
1: Ay!
2: Magbabago lang yan kapag nakatagpo sila ng taong, alam mo yun?
1: Katapat.
2: Yung katapat nila. Pero, sino makakapagsabi? Kung ikaw ba yun o yung susunod o yung susunod, it's up to him. And choice niya yun kung gusto niyang magbago. Magbabago siya dahil gusto niyang ikaw ang makasama niya habang buhay. Pero dito sa ginawa niya at patuloy niyang ginagawa, eh baka hindi ikaw ang kanyang hinihintay. At importante rin na tayo, bago tayo makipag-date, pahabain natin. Pahabain natin yung time. Time na kinikilala natin yung tao.
1: Oo, ano pahaba?
2: Oo. Totoo naman eh, kasi mas magandang kinikilala mo ng mas matagal yung tao. Mas nakakabisado mo siya. Through his action, through his words, kung nagmamatch. Kesa yung ganito kabilis. Kaya dapat control din natin yung ibibigay nating chance sa kanila sa pagpasok sa buhay natin. Dapat yun yung kinokontrol natin as babae. Kahit gusto natin yung lalaki, dapat pakita niyang deserve niya ang puwesto sa buhay natin. Kaso nawala si naputol ata.
1: Putol. Si JVR nawala.
2: Ikaw ba, ano masasabi mo sa mga ganon? Lalo yung ito. Ito talaga na pag-aawayan to ng magkarelasyon. Yung pakikialam ng gamit.
1: Para sa akin naman, DJ Main, ano, tama naman yung punto mo. Wala namang mali doon sa sinabi mo na huwag na huwag kang makikialam ng mga bagay, lalong-lalo na ng cellphone. Dahil ikaw lang din na magbibigay ng problema at sakit ng ulo sa sarili mo. Pero para sa akin, alam mo, DJ Main, tinaon din ng universe na ipakita ng kusa sa kanya, kay JVR, yung mga bagay na hindi niya alam. Minsan mapagbiro ang tadhana eh.
2: Totoo.
1: Diba? Mapagbiro ang universe. Kung ano yung mas masakit para sa'yo, yun ang pilit niyang ibibigay sa'yo eh. Kasi dito natin matatagpuan kung ano ang totoo. May mga bagay kasi tayong hindi nakikita at naririnig. Pero gusto tayong ilayo ng langit, ng Diyos, sa mas malaking kapahamakan. Kaya kahit napakasakit, dadaan at dadaan tayo dito. Gaya na nangyari kay JVR, hindi niya man gusto na masaktan at mabuko kung anong kalokohang tinataglay nitong ex niya. Eh siya na mismo, sa mata niya mismo, JVR. JVR. Narinig mo na kami?
0: Apo.
1: Ayan. Itong sasabihin ni Tito Kiko mo, sabi ko nga kanina, may mga bagay tayo na hindi nakikita, hindi naririnig. Pero mismong si Universe, ang langit at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng paraan para madiscover natin yung mga bagay na sinabi at ginawa sa likod natin nang hindi natin namamalayan, okay?
0: Yung sa cellphone po, nagpapalitan naman kami. Sa akin wala siya nakita. Noong time lang yun na nag-inom siya, hindi niya binigay sa akin yung cellphone. The rest, meron pala siyang account na iba. Kaya doon ko siya nahuli.
1: Ayun nga yung sinasabi namin ni DJ Main. Ano? Nasabi nga ni DJ Main, mali yun. Na, ulitin mo na nga lang.
2: Nabura na sa memory ko.
1: Nahirapan ako.
2: 1 gig lang yung ano ko. Alam mo kasi, sabi ko nga eh, may mga bagay na minsan tayo rin na nagbibigay ng sakit sa atin. Kung pwedeng iwasan, iwasan natin. Kasi kahit anong gawin mo, pakialaman mo man yan o hindi, kung maglolo ko yan, maglolo ko yan. It's up to him. Diba? Pero nga, dahil nga sabi nga din ni Kiko at paniniwala ko din na nangyari to kasi gusto ni Lord, isave ka. Malamang isa yan sa dinarasal mo na Lord, ilayo mo sa akin yung mga bagay na hindi naman makakabigay ng magandang peace of mind sa akin. So ito, ginawa ng universe, ginawa ni Lord para makita mo na hindi ito yung lalaking para sa'yo.
1: Tama. Siguro, JVR, ano, magiging ano na lang to. Isang napakalaking aral para sa'yo na may mga taong nakalaan at may mga taong dadaan lang. Diba? Para turuan tayo ng leksyon. At sa pagdaan at pag-alis din ng mga taong makikilala natin sa ating buhay, dito tayo mas lalo nagiging matatag, diba?
0: Opo.
1: At tayo bilang nasa tamang edad na, hindi na tayo kinakailangan pang kumapit sa mga bagay na nakasakit na sa atin. Kapag dumaan, maging aral. Kapag lumipas, maging aral pa rin. At sa mga susunod na darating na taong makikilala natin, mas lalo nating paiiktingin yung kapasidad natin na kilatisin muna yung taong gustong pumasok sa buhay natin. Di ba, JVR? Oo. Tsaka alam mo, natutuwa kami no kasi pinagkakatiwalaan nyo kami ni DJ May na kahit kami mismo eh imperfect din yung
2: hindi
1: aming
2: perfecto.
1: Oo, imperfect din yung aming mga naging relasyon, yung aming buhay, pero nasasabi namin sa inyo to dahil we've been there.
2: Done that
1: anywhere that. Same channel, same frequency char. Mga ganun. So JBR, siguro mag-focus ka na lang muna kay ano mo, kay Junakis mo. Ilang taon na pala 'yung anak mo? Ilang taon na? 16? 16 ba?
2: 16?
0: Po 14.
2: Magpo 14. Nako, magkaano na 'yan? Malapit na mag-senior high.
0: Lalaki.
2: O 'di ba? Malapit na mag-senior high, dapat 'yan 'yung binibigyan natin ng atensyon, ng energy. Yung mga ganyan lalaki, wala kwenta 'yung mga 'yan. Dapat talaga kinukuha ni Lord 'yung mga 'yan.
1: Easy.
2: Hindi pala ako 'yung calling. Pero ayun na. At least matututo ka na, ha? Mm-mm. Oo, tandaan mo, ang lalaking seryoso sa'yo, totoo yung intention, they slow down.
1: Mm-mm.
2: Hindi yan nagmamadali. Mas gusto nila yung dahan-dahan lang na kinikilala ka, willing silang maghintay kung kailan ka maging handa at willing silang ipakilala kung sino at ano talaga sila.
1: Dagdag ko rin, DJ Main. Para din sa kaalaman mo, JVR, ano? Baka hindi ka pa kasi nakaka-encounter ng gantong klase ng lalaki. Ito yung basic lang naman. May mga lalaki din kasi, do hindi lahat, na kapag nakuha na ang gusto, wala na.
2: Goodbye.
1: Diba? Hindi mo na siya mararamdaman. Hindi mo na makikita ang anino niyan.
2: Alam mo bakit? Kasi wala nang thrill sa mga lalaki. Kasi yan ang inyong pinaka-essence ng lalaki. Challenge. Thrill.
1: Again ha, hindi lahat pero karamihan at hindi naman karamihan pero meron. Diba? Na ganun lang ang habol. Kaya dapat maging ano lang tayo. Yung saktuan lang.
2: Natin. Dapat tayo ang naglalaro sa mga lalaki.
1: Hoy, huwag naman.
2: Sabi nga eh, para hindi ka masaktan at di ka maloko, think like a man.
1: Ano ulit yun, JVR?
0: Karma is real, mahirap maglaro.
1: Ayun. Yun yung importante.
2: Yun importante. At least wala ka pagsisisihan. Pero next time, think like a man, JVR, ha? Para hindi ka nasasaktan. At di ka napaglalaruan.
0: Salamat po. Share ko lang po yun.
1: Ayan. Oo naman. Kaya kami naman ni DJ May na handang makinig sa'yo, no? At ang buong FMR. Gaya sa mga, gaya mo, na mga ka-vibes natin na gustong magbahagi ng kanilang mga kwento. Siyempre, mabigat sa loob yan eh kapag hindi mo nabahagi. Okay?
2: At sana, makamove on ka ng mas mabilis, i-divert mo lang yung attention mo dun sa worth it na bagay. Oh. Lalong-lalo na para sa sarili mo.
1: Oo. Oh. Kung may iba ka mga pwedeng gawin dyan sa inyo, sa Manila, pwede kang magsakla, mag-tong
2: eats. Pickleball! Pickleball!
1: Pickleball na naman.
2: Ama, kinagahalap ako nakalaro eh.
1: O yan, si DJ may pickleball ngayon.
2: Mag-football!
1: Yan. Oh, makipagtakbuhan kayo kasama yung Pidea. Ganun.
2: Oh, pwede rin. At least, alam mo, yung oras natin talagang very productive yan.
1: Oo, yeah. At least, mapapatakbo ka ng mahaba.
2: Oh, hindi mo na mamalayan yung oras. Uy, gabi na, tumatakbo pa rin ako. Oh, di ba? At least, mawawala yung ex mo sa isipan mo. Hindi mo siya naisip kasi naisip mo, hindi tayo dapat nahuli ng Pidea. Tatakbo ko hanggang may lupa.
1: Yan! Yan!
2: Ay, Pidea, joke lang po yun.
1: Joke lang po yun. Baka naman sinisoy niya. JBR, baka may gusto ka mabatiin.
0: Wala na po.
2: JBR, wait lang. Oo, may pahabol kami. Paano kung nakikinig pala yung ex mo ngayong oras na ito? Ay. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
0: Malabo kung bakit.
2: Malay mo nga lang, ito naman eh.
1: Ito naman.
2: Malay mo nga lang eh. Sige, dali, sabihin mo. Yung galing sa puso.
0: Karma is real.
1: Ayaw na daw niya talaga. Ayaw na ma-stress.
2: Karma is real. Oh. Sige, choice win.
1: Oh, sige, maraming salamat, JVR, ha, mula sa Maynila.
2: Oo, basta huwag ka iiyak na niya. Ha. Tapos kakausapin mo yung sarili mo sa salamin. Ha. Binigyan ka namin ng chance na magsalita.
1: Easy. Hi, JVR! Paano mo kami na-discover, JVR?
0: Nanood ko sa loob ni Instagram.
2: Ano po?
0: Nanood po ako ng Miss DJ.
1: Ah, nanonood daw siya sa online.
0: Ako po yung nagko-comment sa baba.
1: Ah, okay. O, sige. JBR, maraming salamat ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR at Lupet.
2: 92.3 FMR ang Lupet.
0: Po kasi. Ano po? 92.3
2: FMR ang Lupet.
0: 92.3
1: FMR.
2: Ang Lupet.
1: Yeah! Maraming salamat mula sa Maynila si JBR. Thank you. Grabe naman.
2: Grabe naman talaga naman kayo mga lalaki talaga kayo. Bakit ay pinanganak kasi kung ganang-ganang naman kayo, di ba?
1: Ay nako, kung di kami papanganak.
2: Tapos lagi kayong ano, lagi kayong mahilig kayong mind games ng babae.
1: Hindi naman lahat.
2: Diba? Lahat kayo.
1: Hindi naman. Oo, lahat kami.
2: Matangkad o maliit man, pare-parehas lang yan.
1: Bakit lahat ba? Natikman mo na.
2: Hindi.
1: Oh my God.
2: Pero nakakainis yung mga ganong lalaki, no?
1: Totoo naman yung sabi mo kanina. May mga lalaking ganito, makasalanan, maluko-luko, pero pag nakahanap ng katapat, nagbabago.
2: Totoo, choice kasi nila yun.
1: Mm-mm. Pero kasi hindi natin masasabi kung kailan magbabago yan.
2: True, siya lang.
1: Hindi rin natin masasabi kung sino ang dapat niya makatapat para magbago.
2: Oo, diba? kaya tayo mga babae, binibigay natin lagi yung best natin. Akala natin love kapag tayo ay nag-aasikaso sa lalaki. Akala natin love na tayo pag tayo ay tumabi sa kama sa kanila. Akala natin love na pag may nangyayari na sa atin. Pero hindi yun ang totoong love.
1: Oo, dahil ang love ay
2: may respeto.
1: Yeah.
2: Marunong makipag-communicate, marunong sa commitment, at malalaman mong mahal at pure ang intensyon ng taong magmamahal sa'yo kapag ang sentro niya ay si God.
1: Oh, yan. Tama.
2: Amen! Amen!
1: Amen! Kaya naman ka guys, kung ikaw ay gustong pumasok sa isang relasyon at gusto mo magkaroon ng katuparan ang iyong panalangin kung ano ang iyong preferred na relasyon aka relasyon, syempre, unang-una muna, ihingi mo yan sa pamamagitan ng panalangin.
2: Totoo yan! Diba? Sabi nga eh, may nakapagsabi nga sa akin, malalaman mong maayos yung tao kapag ang sentro niya is si God. Sabi ko, bakit? Kasi kapag siya ay may takot sa Diyos, ibig sabihin, takot din siyang manakit ng kapwa niya. Diba? Kasi sumusunod siya doon kung ano yung batas ni God.
1: Batas.
2: Trapiko. At dog.
1: Hi, ka-vibes! Tumawag na kayo sa
2: 0954-406-1967.
1: May oras pa tayo para sa inyong SKL.
2: Tawag na ka-vibes! JVR.
1: Oo, maraming salamat JVR at sa mga taga Maynila, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Si Mira Jane, good morning. Ganun din si Tita Jerty Reyes at kay Algero Martin Reyes. Magandang umaga. Thank you.
2: Sabi ni Altesa Herrera Zino Cruz, oy, kailan kaya ako mamahalin ni Toy Toy?
1: Ano ba naman yan, Altesa? Magandang umaga din kay Ronel Espina sa mga pasahero niya sa bus number 26 sa BGC. Ingat po kayo at magandang umaga. Thank you.
2: Good morning. Good morning.
1: Oy! Sabi ni Ronel, sabi niya, may nagmamaraton din naman sa gabi. Kaso, bilisan mo pa yung takbo dahil may naghahabol sa iyo.
2: Hot dog. Last mo na yan, ah. Bakit ang joke mo?
1: Last mo na yan, Ronel.
2: Ayan na, guys. Tawag na habang open pa ang ating linya. 0954-406-1967.
1: At pakikinggan natin ang inyong SKL.
2: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta. Ano man yan tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, eskabeche, at kung ano-ano pa, frustration o inspirasyon. Pakikinggan nga namin live.
2: Oh, lalo. Ay, pwede kayo gumamit ng Viber, ha? Ka-vibes para dire-diretso ang ating usapan. Hindi na mapuputol pa.
1: Yan, gore-gege-gege. At magandang umaga din. Kaya, Kim Taka, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mga ka-vibes, live tayo, ha? Sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. At sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot. Ayan.
2: Oto. At sa akin din. Ayan ka-vibes, tawag na. Hindi tumawa, kukunin ni Lord.
1: Ay, naku. Bilisan nyo na. Nagkakaubusan.
2: Ikaw ba naranasan mo ba yun? Yung pinakilaman yung cellphone mo?
1: Maraming beses.
2: Mm-hmm. Oh, anong naging reaction mo nung una?
1: Siyempre nung una, sa akin, yun, nakakairita. Kasi pag mo may ari ko yan, tsaka may mga privado kong conversation dyan na hindi naman dahil sa tinatago sa'yo, pero ayaw ko lang kasi napagmulan natin ng hindi pagkakaunawaan.
2: Totoo.
1: Diba? Kasi nag-umpisa yung mga conversation na yan way back before, bago pa tayo magkakilala. So diba, syempre, kung madidiscovery yan ng karelasyon mo, ang daming paliwa na ganyan.
2: Totoo.
1: Ako naman, okay lang sa akin.
2: Oo, kaso nakakapagod kasi yun, yung waste of energy.
1: Oh.
2: Magiging cause ng chaos.
1: Yeah. Oh,
2: ng drama.
1: Chaos.
2: Yes.
1: Lama.
2: Chaos yung pinipindot.
1: Ah?
2: Chaos pala.
1: Diba, totoo naman yun, magkakaroon kayo ng hindi pagkakanuan at gulo.
2: Oh.
1: Okay, sana kung ang karelasyon mo, open-minded.
2: Yung, alam mo yun, yung pag nagtanong siya, kaya niyang respetuhin kung ano man yung isasagot
1: mo. Correct!
2: Pero bihira lang makatagpo ng katulad kong ganun, ha?
1: Mo?
2: Oh, yes! Ganun ako!
1: Ganun ka ba kay...
2: Mahaba ang pasensya ko.
1: Ganun ka ba kay...
2: Ganun ako umintindi. Oo. Pero syempre, babae lang at tao lang din. Minsan nasasagad tayo, lalo na kung na-devalue tayo.
1: Uh-oh.
2: Diba? Talagang minsan susuko ka na lang. Hindi dahil sawa ka na. O ayaw mo na minsan dahil pagod ka na.
1: Oh. Oh, easy. Easy. Hindi ikaw yung caller.
2: Ay, hindi easy. Pala.
1: Eto na!
2: Hello!
1: Hello, ka-vibe! Sino to? Taga-saan ka?
3: Hello po.
1: Ayan.
3: Manila po.
2: Mukhang kagigising lang, ah. Anong pangalan at taga-saan?
3: Crisanto po.
2: Crisanto?
3: Pancheta. Tagatondo po.
1: Oh, Tagatondo.
2: Tagatondo!
1: Manila.
2: Manila!
1: Crisanto, ano nga din? Napatawag ka.
3: Opo.
1: Anong ate? Napatawag ka. Crisanto, pwesto ko sa magandang lugar dyan sa lugar mo, yung may hindi masyadong natatamaan yung signal mo, ha?
3: Opo, sige po. Dilipat mo ako ng signal ko.
1: Ayan.
2: Huwag mo ibababa.
1: Oo.
2: Ang bumaba.
1: Pange. Oh,
2: bala. Sinabi niyan, eh.
1: Wala na.
2: Hindi ko na sana sasabihin.
1: Nabitawan.
3: Hello po.
1: Ayan, oh. Crisanto, anong ate na patawag ka?
3: May gusto lang po ko sanang i-share tsaka bigyan niyo po sana ako ng advice.
1: Sige. Mabilisan na natin to, Crisanto. I-share mo na.
3: Since nung grade 6 po kasi ako, may kilala po ako na kababata ko po na lalaki. And yun, hindi po kasi alam yung tunay kong kasarihan. Parang nung nag-torture po kami, nung nakita ko po sila ng classmate ko na si Angelica na magkama ko, may parang naramdam ako ng selos. Hindi ko alam yung naman ko po. Until now, parang lang ko siya may isip. Parang mga mahal ko po siya, paano ko po ba sasabihin sa kanya na gusto ko siya na hindi siya umuupin sa akin?
2: Wait lang ha. Paano ko po siya? Iklaro natin, Crisanto. Itong nararamdaman mong pagtingin, eh, same gender kayo. Tama ba?
3: Opo. Mula nung bata po kami, bali, magkapatay na po kami, nakaibigan po yung nanay ko at saka nanay niya po.
1: Ah, kababata. Okay. Okay.
3: Hanggang sa ngayon po, malaki na po yung parang ngayon po kasi marami sa kanya yung tunay kong nararamdaman.
2: Ngayon ba ilang taon ka na?
3: 18 po.
2: 18? Mm-hmm. So from bata pa lang nararamdaman mo na yan, tapos ngayon lang sa'yo parang sure na sure ka nang may maramdaman kang selos. Tama ba?
3: Opo, nakaramdam po ako sa kanya ng selos.
1: Ang pinagseselosan mo, Crisanto, ay babae.
3: Opo, classmate po namin ng Oikir.
1: So, Crisanto, lilawin lang muna natin ha. Mabilisan lang to. Nagkaroon ka na ba ng clarification sa sarili mo kung ano ang gender preference mo?
3: Hindi lang po ako nakaramdaman ng ganito eh. Na parang hindi po ako nakakasap sa babae. Parang yung kaibigan ko pa rin po nakaisip ko. Tsaka gusto ko kasama ko siya lalo sa inakbele.
2: So way back before, yun yung confusing stage na doon niya palang kinikilala yung sarili niya. At this time, sure na siya kung ano yung gender preference niya dahil nag-base siya dito sa kanyang naramdaman. So ngayon, ang tanong ni Crisanto, tama ba? Kung paano mo sasabihin dito sa taong gusto mo, dito sa kaibigan mo yung nararamdaman mo para sa kanya?
1: Yun ba yung tanong mo, Crisanto? Crisanto?
3: Hello po.
1: Ano ang tanong mo ulit sa amin ni DJ Main? Crisanto!
2: Christina!
1: Crisanto! Ano ulit ang tanong mo sa amin?
3: Paano ko po sasabi kaya sa kaibigan ko na may nararamdaman ako sa kanya na hindi ko sasakay mo kagagal?
1: Ay!
2: Nako!
1: Nako po.
3: Kasi po, nag-aalangan po kasi ako sabihin na kasi tunay ko nararamdaman eh. Saka kasi po, pag sinabi ko sa kanya, baka hindi niya na ako usapin mo lang eh.
1: Pero alam mo, Crisanto, tunog maton ka, sa totoo lang.
3: Baka hindi niya po mahayatanga.
1: Bakit? Ego, baka trip-trip to, ha?
2: Sayang yung magiging advice namin sa'yo.
1: Anyways, sige, Crisanto, pakinggan mo maigi ang sasabihin ni DJ Main, ha? Napasubo na naman siya.
2: Ang hirap naman ito!
1: Pakinggan mo naman si DJ Main!
2: Pero possible talaga na mag-end yung friendship ninyo. Accept the unexpected. Possible yun. Mm-hmm. Diba? Lalo na kung siya ay straight talaga at from the very start, ito yung tingin niya sa'yo at nire-respeto niya at pinanghahawakan niya yung friendship na meron kayo. Mm-hmm. Kasi kung yan, parang may pagka, katulad ni Crisanto, hindi yan lalapit ng babae.
1: Mm-hmm.
2: Walang Christina ang darating dun sa buhay niya at holding hands. Ay, Christina Angelica. Diba? Ibig sabihin, straight siya. So, ang hirap. Pero para sa yung peace of mind, kung saan ka magkakaroon ng freedom to express yourself, walang masama umamin.
1: Mm-hmm.
2: Pero expect mo na maraming pwedeng magbago sa inyong dalawa.
1: Correct. Tama.
2: May magbago man sa inyong dalawa, at the end of the day, wala kang pagsisisihan pagdating sa sarili mo kasi nagpakatotoo ka lang.
1: Mm-hmm.
2: Wala ka nang itatago. Kasi ang hirap niya na yung magkikim-kim ka, baka nga dumadating pa sa point mo o dumating sa point mo na umiiyak ka mag-isa pagdating sa gabi kasi hindi mo masabi yung totoo mong nararamdaman, walang kayang umintindi sa'yo, feeling mo i-judge ka nila.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kinikim-kim mo.
3: Paano ko sasabihin yung tunay kong nararamdaman sa kaibigan ko. Pero hindi ko po alam kung sanguin at saka baka malapit siya. Kasi mula nung bata kami, alam niya lalaki ako, parang wala akong ano sa kanya. Pero ngayon, kung taon po po lang pagpasok ng 2026 po, parang nakaramdam ako ng pagsiselos na hindi ko kaya na bukas siya, na hindi ko siya kasama.
2: Eh, kiber na kung magalit siya, ang intindihin mo yung sarili mo. Diba? Yun naman yung priority natin, yung sarili natin. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, kaibigan man natin yan, kapamilya man natin yan. Diba? Ang importante tayo. Kung saan tayo may peace of mind, kung saan tayo masaya. At kung hindi man yung tanggapin yun, it's okay. Darating sa punto ng buhay mo, may taong mamahalin ka rin. At tatanggapin ka kung ano at sino ka.
3: Opo, natanggapan po ako yan. Natanong po ako sa inyo.
2: Ikaw
3: kasi
2: ba,
3: actually,
2: Tito
3: Kits? I saw you in TikTok. I'll be sure to be hot. Alam po. Punta ko po siya nakalib ngayon. And then, alam mo yung number niya. Kaya sa loob ko yung nakasuggest.
1: Excuse me. Crisanto, may sasabihin lang si Tito Kiko mo ha?
3: Opo.
1: Ito medyo contrary lang sa sinabi ni DJ Main. Do, walang mali sa sinabi ni DJ Main, pero syempre kanya-kanya tayo
2: POV.
1: Ng POV, ha? May tanong lang si Tito Kiko mo, mabilis ka nang sumagot ha, Crisanto. Ano ba mas mahalaga? Yung pagkakaibigan nyo o yung nararamdaman mo?
3: Yung pagkakaibigan po namin.
1: Ayun, okay. Yun na yung sagot. Mas mahalaga sa'yo yung pagkakaibigan nyo. So ganito ang gawin mo.
3: Opo.
1: Kung mas mahalaga sa'yo ang pagkakaibigan nyo, hinaan mo yung monitor mo. Ano?
2: Kasi doon masusubok ang friendship ninyo.
1: Oo, tama. Kasi baka mandilim ang paningin ng friend mo, be. Ayan. Oo, Crisanto, kung mas mahalaga ang pagkakaibigan ninyo, nitong kababata mo, siguro isakripisyo mo na lang muna yung nararamdaman mo. Dahil eventually, darating ka naman sa point na yan na maipapakilala mo sa mga taong nakakakilala sa'yo, including itong kababata mo na kinalaunan eh, napagtanto mong gusto mo pala, kahit na parehas kayo ng kasarian, eh, mararamdaman nila, kung sino talaga si Crisanto. Okay? At kung sakaling dumating na yung panahon na yon, Crisanto, dapat handa ka sa kung ano yung mga bagay na pwedeng hinaam ulit yung monitor nyo, kung ano yung mga bagay na po pwedeng magbago. Kung sakaling malaman na nila kung sino talaga si Crisanto, lalong-lalo na tong kababata mo na may pagtingin ka pala sa kanya. Okay?
3: Opo, salamat po.
1: Yan.
3: Ay, bahagi ko lang po yung tunay kong nararamdaman.
1: Okay, at sana Crisanto nakatulong kami sa iyo kahit papaano ha, na nakapagpagaan kami ng kalooban mo.
3: Sobrang laki po yung tulong nito man at magaling rin po yung loob ko. Mm-hmm. At saka ano na po yung gagawin ko kung sangaling matakot po ako sa kaibigan ko. Ang pangalag po kasi is to understand.
1: Sige, Crisanto. Dahil dyan na maraming salamat sa pagtawag mo. Baka may gusto kang batiin. Batiin mo na. Batiin si ano mo. Si crush mo.
2: Si crush mo? Ano sasabihin mo sa kanya?
3: Binabati ko nga pala po yung mga kaibigan ko, si Dio, si Nikki, ayan, si Rex, at saka po si Jan.
1: Hindi sa sino ka. Oo. Yan lang?
2: Yan lang, Crisanto.
1: Oo na. Medyo umiiyak yata. Umiiyak ka ba?
2: Naluluha?
3: Sakto lang po. Slight lang po. Pero,
2: slight lang.
3: Kailangan na po sa mga taong nangyayari po
1: ngayon. Sige, Crisanto, maraming salamat ha. Sana mabalitaan namin pagtawag mo ulit, okay ka na ha?
2: Oo, masaya ka na.
3: Salamat dito.
1: Sige, Crisanto, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet.
1: Yeah! Mula sa Tondo, Maynila, si Crisanto. Thank you!
2: Maraming salamat. Mm-hmm.
1: Grabing revelasyon yun, DJ Ming.
2: Pero ang hirap nun ha. Talagang maraming pwedeng magbago. Pero to be happy, ako ha, syempre magkaiba nga tayo. Ako wala ko pa, kung ako'y nasa sitwasyon ni Crisanto, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang importante, nailathala ko yung aking totoong nararamdaman. Mm-hmm. Wala akong regrets bandang huli.
1: Oh, yeah.
2: Diba?
1: Ang akin naman, syempre, puprotektahan mo kung ano yung mga nagmamahal sa iyo at minamahal mo. Kasi kung gusto mo lang naman eh malaman nila kung ano yung nararamdaman mo, pero maaari itong magdulot ng mas malaking sigalot o problema sa iyong buhay, eh medyo ipagpaisang tabi mo na lang muna.
2: So kailan yon? There's no always a perfect time. Ikaw ang gagawa ng tamang timing.
1: Pero hindi natin alam, di ba? Hindi rin natin alam kung ano yung magiging epekto o...
2: Alam mo, may epekto yan whether ngayon niya sasabihin o in the future. Di ba? So parehas lang yan. Kahit anong gawin mo, meron at meron sasabihin ng tao, may epekto yan. Eh di, mas maganda habang maaga sabihin mo na at least nakalaya ka na doon sa pagkakakulong sa'yo. Di ba? Makakalabas ka na sa comfort zone mo.
1: May epekto nga talaga yan. Pero ang ibig ko sabihin, hindi natin alam kung gaano yung level na epekto niyan. Kaya kung hanggat maaari, kung mas ma-importante naman kay Crisanto, yung kanilang friendship, eh ipagpasantabi niya muna. Dahil darating din naman talaga ang panahon na malalaman at malalaman yan. Maamoy yan ang mga tao nakapaligid
2: totoo
1: sa kanya,
2: naman.
1: Di ba?
2: Oh, eh sana pag dumating yung punto na yun, eh kaya na siyang yakapin ang buong buo.
1: Yun ang importante
2: rin. At syempre dapat ganun din yung pagyakap niya mismo sa kanyang sarili. Kasi sa kanya magsisimula yun eh. Di ba?
1: Yeah, di ba? Sabi dito ni Jay, kaya mas lalong pinagtatawanan yung mga ganyan tao kasi hindi sineseryoso, nilalagyan pa ng katatawanan. O hindi namin nilalagyan ng katatawanan, nilalagyan namin ng seryoso to, pinayuhan nga namin be, di ba?
2: Ikaw talaga,
1: well,
2: be.
1: Kanya-kanya tayo ng POV, di ba? Itong programang to kasi kinikater natin lahat dito. Hindi natin ginagawang katatawanan o kinakatuwa yung mga bagay at mga kwentong gaya nito ni Crisanto. Siniseryoso natin ito. Medyo naglalagay lang tayo ng konti katatawanan para syempre...
2: Hindi mabigat.
1: Hindi mabigat kasi mabigat yung problema niya. Ano ka ba?
2: Ano ka ba? Siguro katuwa mo yung ano, Char.
1: Easy. Oo, ganun talaga. May,
2: dapat ano sa buhay kasi balance. Hindi pwedeng ano, lagi kang seryoso. Kailangan na... Meron ka rin pang icebreaker
1: yun
2: kung tawagin.
1: Tama yun.
2: Di ba kaya nga sila tumatawag kasi tayo ang pampag-good vibes nila?
1: Diba? At tinanong naman natin siya, di ba? Okay naman sa kanya yung mga sinabi natin. At nasa sa kanya, depende na sa kanya kung susundin niya. Okay?
2: True.
1: At sa lahat ng ating mga kabibes na gusto rin mag-share ng kanilang SKL,
2: share ko lang.
1: Pwede kayo dumawag sa
2: 0954-406-1967.
1: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
2: At ang magulit mong tito, si Radyo Kiko. Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FM.
2: Kabayan sa Soundtrip.
1: Ang lupet. 92.3 FM. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
4: Gutom ka na naman. Ang lupet.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko, laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko, hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kanilang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe!
5: Sana nag-enjoy ka, di ba, nakahawa sa'yo.
4: Uy na.
5: Oo, sana nag-enjoy kayo tulad ng mga nakausap natin on air kanina sa ating SKL at yung mga nagpapa-shoutout dahil kami nag-enjoy kasama kayo.
4: Salamat po. Maraming salamat. At para tuloy-tuloy ang inyong mga panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at Spotify. Hanapin nyo lamang.
5: 92.3 FMR Manila.
4: At itamin nyo na DJ Manu Henyo sa lahat ng social media account.
5: At yung kay Kiko Kalikot, sabay-sabay nating i-report at i-block. Let's go!
4: Pero ito na, ang hindi mo po pwede talagang palagpasin at i-block ang susunod programa ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan, Love Me,
5: Kati G!
4: Kasama nag-iisang ma-juicy at mabili, Kati G!
5: That is the place to be!
4: Yan ay susunod!
5: Makakabiling at makakarinigan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Kaya naman, at lakasan at itutok mo na ang radyo mo bukas. Magbabalik ulit kami ha. Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang makulit mong tito sa Radyo Kiko! Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM!
5: Ka-vibes sa Sound Trip! Ang lupet! Oras natin ka-vibes!
4: 11:52. Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinatupad ng palasyo ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong Martes, August 11 dahil pa rin sa patuloy na masamang panahon dulot ng habagat. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 124, pinayagan ang mga empleyado ng pamahalaan sa tatlong lalawigan na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan kasunod ng rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, nakalipat na rin sa alternative learning modalities ang mga paaralan sa manasabing lugar habang suspendido ang face-to-face classes maliban kung may ibang ipag-utos ang mga local chief executives. Hindi naman sakop ng work from home ang mga ahensyang naghahatid ng pangkalusugan, basic services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo na inatasang manatiling bukas at tumugon sa pangangailangan ng publiko.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nagbabala ang pamahalaan sa mga residenteng apektado ng baha laban sa posibleng pagkakaroon ng leptospirosis at iba pang sakit mula sa kontaminadong tubig. Ayon sa Presidential Communications Office, dapat iwasan ang paglusong sa baha, lalo na sa mga lugar na patuloy na apektado ng habagat at malalakas na pag-ulan. Ang leptospirosis ay infeksyon na dulot ng bakteriyang maaaring makuha sa tubig na may halong ihi na infected na hayop gaya ng daga, lalo na kapag may sugat o gasgas sa balata. Kabilang sa mga dapat bantayang sintomas ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pananakit ng kalamnan at binti, pamumula ng mata, pagsusuka at paninilaw ng balat o mata. Maaari itong lumitaw ilang araw matapos ma-expose at sa ilang kaso ay umaabot hanggang isang buwan. Pinayuhan naman ng Department of Health ang mga nalusong sa baha na agad magpatingin kapag may sintomas at huwag basta uminom ng doxycycline nang walang payo ng doktor kung kailang lumusong. Gumamit ng boots at gloves. Takpan ang mga sugat, maghugas agad ng malinis na tubig at uminom lamang ng ligtas na inumin.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panguling balita, hiniling ng House Prosecution Panel na bigyan ng mas malaking prioridad ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa schedule ng pagpupulong. Ayon kay Lawyer Lord Nakapunan, mahalagang mapag-usapan ang 4,492 mga dokumentong gagamitin sa paglilitis. Pero hindi umano ito napagkasunduan ng prosecution at defense. Kahit naman ni Kapunan, dapat seryosohin ng defense ang proceedings dahil may kautusan ang impeachment court sa pagdaraos na nasabing pagpupulong. Samantala, sinabi ng defense team na handa sila makipagpulong sa prosecution sa August 14, bagamat ang naunang takdang panahon ng korte para sa pagpupulong ay mula August 6 hanggang August 10.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3.
4: Anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, I want to know what love is. Di mo pa ba alam? Oo, sa mga hindi pa nakakaalam ko ano ba talaga ang tunay na pag-ibig. DJ Kaloy, alam mo na ba? Masasabi mo na ba na alam mo na what love is? Oo, nako ha. Di ba kung minsan kasi akala natin alam na natin yung pag-ibig, alam na natin na mahal na yung pagmamahal eh. Pero hindi pa pala, minsan nagkakamali pa tayo. Well, hello ka-vibes and happy Tuesday everyone. Kamusta naman po ang lahat? Okay ba? Safe ba ang lahat? I hope so. Ayan ha. Siyempre dapat iba yung pag-iingat tayo araw-araw sa paggising pa lang natin sa umaga. Ayan. At siyempre, samahan po lagi ng dasal. Welcome to Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa kung anumang usapin yan. But of course, pagdating sa usaping pag-ibig. Cathy G, all the way until 3 p.m. po tayo ulit.

0: hindi maintindihan, gagayahin niya rin. Or yung may bago kang nagustuhan, pero nagustuhan din niya, meron na rin siya, di ba? Minsan nga, pati na lang simpleng expression eh. Pati paraan ng pagsasalita eh. O mga trip mo sa buhay, parang nahawa na rin siya eh, di ba? Lahat na lang ng kibot mo, ginagaya niya. Lahat na lang, pati the way you talk, pati yung paano yung pamamaraan mo, gaya-gaya lang, te. Oo, at dito nagsisimula ang tanong. Ginagaya ba talaga ako? Or nag-feeling lang ako? Minsan din nagiging feelingera tayo, di ba? Baka naman kasi nagkaroon, nagkataon lang. Kasi aminin mo naman ka vibes, kapag ilang beses nang nangyari, mapapaisip ka rin eh. Lalo na kung hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi paulit-ulit ka niyang ginagaya. Pero etong mas komplikadong tanong ka vibes ha. Paano kung ikaw lang ang nakakakita ng pattern? Paano kung ang ibang tao, normal lang naman ang lahat? At habang kumbinsido ka na may gumagaya sa'yo, ang tingin naman ng mga nakapaligid sa'yo, ikaw lang ang nagagaya, ikaw lang ang maganda, ikaw lang ang pogi, ikaw lang magaling, di ba? Para gayahin. Minsan nga naririnig mo ba, naririnig pa natin mismo sa iba na baka naman ikaw lang ang gumagawa ng issue. Mapapaisip ka talaga nun, di ba, ka-vibes? Kasi minsan, hindi naman talaga ang panggagaya ang pinakamalaking problem. Ay yung, ang problema, yung pakiramdam, alam mo yon, yung pakiramdam na may tao na unti-unting kumukuha ng bagay na tingin mo ay part ng identity mo. Di ba? Pero ang tanong nga ay, may karapatan ba tayong mainis ng style? Diba? Or may mga taong pumapareha sa atin ng style, maiinis ba tayo sa kanila? Kailangan ba nagiging simpleng paghanga ang panggagaya? Kailan ba yun? At kailan naman nagiging nakakainis at sobra na, parang wala ka nang ginawa. Di ka man lang mag-isip ng iba, gaya-gaya talaga, yung mga ganyan. At higit sa lahat, paano kung mali pala ang hinala natin? Nako, ka-vibes, ngayong araw po ha, may ibang babae tayong alam mo yung pag-uusapan na napunta sa ganitong sitwasyon. Ang tanong niya, ako ba talaga ang ginagaya o ako lang mismo ang gumagawa ng kwento sa isip ko? Paano mo ba malalaman kung naiinggit na sa'yo ang isang tao at ginagaya ka na? Yan po inyong abangan, ka-vibes. Ang kwento po, nababasahin ko maya-maya lang. Kaya naman, dyan ka lang, ka-vibes. At sa mga nanggagaya dyan, sa mga may iniidolo dyan, that very normal naman. Nako, eto po ang story na inyo pong dapat pakinggan dito po sa Love Me Cathy G. Hello muna sa lahat po ng mga ka-vibes po nating balik trabaho na, hindi na work from home. So mga ka-vibes din po natin na nasa mga lansangan, nasa kanilang tahanan, tindahan, or kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan. Tutok ka lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, take it slow. Dahan-dahan yung panggagaya, dahan-dahan yung pag-iidolo, diba? Take it slow, Ka-Vibes, and lalo na pagdating sa relationship. Ayun, alam mo, dapat dahan-dahan lang tayo, huwag natin bibiglain. Huwag natin na kung talagang hindi pa tayo ready, diba? Papaano mo malalaman kung naiinggit sa'yo ang isang tao, Ka-Vibes? Meron pa tayong batayan doon. Masasabi ba natin na itong inggit ang nararamdaman nito sa akin eh. Si ginagaya niya ako eh, diba? So ano nga ba yung mga batayan na yan, Ka-Vibes? Paano natin malalaman na meron na palang something sa atin ang isang tao? Nako, marami po ang magre-react dito. I'm sure marami po makaka-relate sa ating story for today. A story coming from Kira. Ayan, and ano nga ba ang pinagdadaanan ni Kira at napasulat siya sa atin? Yan po ang inyong abangan, Ka-Vibes. Dito po sa Love Me Cathy G. Meanwhile, saying hello muna sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok. Diyan po sa 102.3 Bacolod. Hello po sa inyo dyan. Kamusta po? Dyan, ganun din sa 102.3 Baguio, spillover La Union. Grabe po ha, ang pinsala ng bagyo dyan. Ako, I hope safe po kayo at lagi pa rin po mag-iingat. Makakabangon din po. Ayan. And 7.5 Jensan, hello din po sa inyong lahat dyan. Ganun din sa 101.9 Davao City and 89.9 Davao del Norte. Ka-Vibes, ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, nandito lang po ako. Ayan, nandito po ang Love Me Cathy G. Bisitahin nyo rin po aming mga social media accounts ha. Iba pa ang aming pong YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. And of course, ang aming Facebook. Kaya, Ka-Vibes, smile ka naman dyan. Paano mo ba malalaman kung naiinggit sa'yo isang tao? Galit sa'yo lagi. Oo, parang inis sa'yo. Ayaw kang tignan or pinag-iinitan ka, di ba? Yung mga ganyan. Well, abagan nyo po ang kwento ni Kira dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet. And ang oras po natin, Ka-Vibes, it is now 12:54.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me

babe, sabihin mo na kasi, sabihin mo na na meron ka mga nakikitang maganda sa kanya kaya ginagaya mo siya, 'di ba? Sabihin mo na 'yung totoo na iba 'yung nafi-feel mo kapag kagaya mo siya, 'di ba? Kapag ginagaya mo ang lahat sa kanya. Paano mo nga ba malalaman ka vibes kung naiinggit na sa iyo ang isang tao? Kung inggit ba 'tong nararamdaman or talagang humahanga sa iyo? Kasi magkaiba 'yan ka vibes eh. Pero kung minsan nami-misinterpret natin, 'di ba? Nami-misinterpret natin kapag nakikita natin 'yung isang tao na halos lahat na lang ng kibot mo ay ginagaya. Pati the way you talk, the way you walk, the way, alam mo yun, kulang na lang pati yung jowa mo gustuhin niya rin eh, diba? Yung mga ganung bagay, nako, parang ang hirap niyan. Pero kaya ikaw, parang, teka lang, ano ba to? Bakit lagi mo akong ginagaya? Wala ka bang ibang maisip? Hindi ka ba nag-iisip? Oo, at kailangan mo na lang, gayahin na lang. Diba, kung ganun ko minsan yung naiisip natin eh, imbis na matuwa tayo, naiinis tayo minsan eh. Diba, na parang pakiramdam natin na lahat na lang. Hindi ka na lang gumawa ng sarili mong identity. Paano nga ba malalaman ka vibes kung paghanga o pag-inggit na yan nararamdaman sa'yo? Abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Kira. Sabi nga, di ba, kung minsan kaya tayo ina-idolize or kaya tayo ginugusto or kaya tayo ay, alam mo yung ginagaya ng isang tao. Kasi merong nakikita sa atin eh. May nakikitang pakiramdam nila ng mga nakakakita niya at gumagaya sa'yo na ikaw yung masterpiece nila. Di ba? Ikaw yung masterpiece na para ikaw yung kompleto kaya pilit kang ginagaya, pilit kang kinuklo clone nila. So, dahil nga, Kathy G, I found a masterpiece dito sa taon to eh. Kaya, pakiramdam ko, okay lang, gayahin ko siya. Huwag sana siya magagalit ha. Story of Kira coming up, ka-vibes, after this beautiful song coming from Atlantic Star, dito lang, sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Kira. Dear Kathy G, hindi pa talaga mawawala ng mga inggitero at inggitera sa mundo. Nakaka-drain din pala kapag pakiramdam mo ay may mga taong hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Yung tipong imbis na matuwa sa sarili nilang achievements,

Hindi naman siguro ganun kabigat ang problema ko kung tutuusin. Pero habang tumatagal, parang mas lalo akong naiilang at napapaisip. May isang ka-office mate kasi ako, Kathy G, tawagin na lang natin siyang si Ella. Katabi ko siya ng table. Nung una, okay naman kami. Hindi kami super close pero nagkakausap kami tungkol sa trabaho, kumakain minsan kasama ang ibang office mates, at nagkakamustahan. Normal lang. Wala naman akong nakikitang dahilan para magkaroon kami ng problema. Hanggang sa may isang bagay akong unti-unting napansin, Kathy. Nung una, maliit na bagay lang. Nung bumili ako ng tumbler, kinabukasan, may bago na rin siyang tumbler. Parehong style. Pero sabi ko sa sarili ko, baka coincidence lang. Pagkaraan ng ilang linggo, bumili ako ng bago kong bag at hindi naman mamahalin. Nagustuhan ko lang. Kathy G., pagpasok ko sa office, makalipas ang ilang araw, may bago na rin siyang bag. Parehong-pareho pa ng kulay, Kathy G. Doon na ako napaisip. Pero pinilit ko pa rin huwag bigyan ng mali siya ang lahat. Dahil baka nagkataon lang. Baka nakita niya at nagustuhan lang din niya. Pero naulit-ulit, Kathy. May bago akong phone, may kapareha din sa kanya. Nagpalit ako ng hairstyle at makalipas ang ilang araw, ganun din ang ginawa niya. May isang araw pa nga na nagsuot ako ng outfit na matagal ko nang gustong isuot at kinabukasan, halos parehas kami ng style. May mali ba sa nakikita ko, Kathy G? Hindi naman sa nag-aasum ako na ginagaya ako ni Ella. Pero Kathy, parang ang dami na kasing pagkakataon para masabi kong puro coincidence na lang ang lahat. At hindi lang ako ang nakakapansin. Minsan may mga office mates kaming nagbibiro na kesyo twinning daw kami. Pareho na naman kasi kami. Tatawa na lang ako pero sa loob-loob ko hindi na talaga ako natutuwa. Dumating ba sa punto kapag may gusto akong bilhin, nagdadalawang isip na ako, Kathy. Iniisip ko na baka pag nakita niya, ganun din ang gawin niya. Mas naging conscious ako sa mga gamit ko. At mas naging conscious ako sa pananamit at naging mapagmasid sa bawat kilos niya. At ang pinakamasama sa lahat, parang unti-unti ko na siyang tinitignan bilang kalaban, Kathy. Kahit wala naman siyang direktang ginagawa sa akin. May mga pagkakataon ding nagtatanong si Ella sa akin kung saan ako bi or nakabili ng ilan sa mga ginagamit ko. Nung una, wala namang problem, Kathy. Sinasabi ko naman ang lahat. Pero habang dumadami ang mga bagay na napapansin kong pareha sa amin, parang dun na ako nagsimulang magtaka kung bakit lahat ng gusto ko ay gusto niyang gayahin. Hanggang isang araw, narinig ko ang aking mga office mates na nag-uusap. Hindi nila alam na naririnig ko sila na parang ako raw yata ang gumagaya kay Ella. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, maiinis, or masasaktan, Kathy G. Ako raw ang nanggagaya. Pero paano nangyari? Ako naman ang unang nakabili ng mga gamit. Ako ang unang nag-style, pero paano kung iba ang nakikita ng tao? Paano kung sa paningin nila, si Ella ang ginagaya ko, Kathy? Ako naman ang unti-unting nagmumukhang insecure. Simula noon, mas lalo ako naging tahimik kay Ella. Kapag kinakausap niya ako, maikli na lang ang sagot ko. Kapag may tanong siya, sinasagot ko pero hindi na ako nakikipagkwentuhan. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang tignan kung pareho na naman kami. At minsan, nahuhuli ko ang sarili ko na tinitignan ang suot niya bago ko tignan ang sarili ko. Baka hindi na lang si Ella ang problema. Isang araw, may nangyari na mas lalo akong napaisip, Kathy G. Tumawa ang lahat sa pantry dahil pareho na naman kami. At bago ako makapagsalita, nagsalita si Ella. Sabi niya, hindi naman daw niya ako ginagaya at nagkakataon lang talaga. Hindi ko alam kung ano pang isasagot ko noon, Kathy G. Paano kung totoong ginagaya niya nga ako? Paano kung hindi lang ito coincidence? Naiinggit ba siya? Or gusto niyang maging katulad ko? May karapatan ba akong magalit, Kathy? Ako lang ba ang gumagawa ng story laban sa akin? Minsan naiisip ko na lang, mag-resign na lang sa trabaho para hindi na ako ma-stress sa araw-araw nakakaisip ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa.

ng aking liham. And I know, lahat tayo may points of view sa buhay. Pero, hindi ko rin talaga po maiwasan ang mapaisip sa ginagawa ni Ella. Kathy, thank you again for reading my letter. And please, play the song, Points of View. Lubos na gumagalang, Kira.

People has different points of view ka-vibes pagdating sa mga ganyang usapin eh. Napanggagaya, pagdating sa mga usapin na alam mo yon iniidolo ka. Diba? Alam mo yon normal lang naman na naiirita tayo kapag paulit-ulit natin napapansin na may isang tao na alam mo yon kulang na lang i-clone ka. Diba? Kulang na lang eh lahat ng kibot mo ay gayahin niya. Katulad na lang nung nangyari sa ating letter sender na tong si Kira na lahat, Cathy G, ako lang ba to? Ako lang ba yung nakakapansin na pati pananamit? Yung mga sinusuot ko, yung mga binibili ko, yung pati hairstyle ko ay ginagaya niya. Ako lang ba talaga ito na nakakapansin or there's something in it dito sa taong to na si Ella na pilit akong ginagaya. Diba? Alam nyo ka-vibes. Diba kung minsan nga yun, nakakainis na parang iisipin na lang natin, wala ka ba iba makita? Wala ka ba originality? Wala ka bang po pwedeng maisip na pwedeng maging identity mo at kailangan gumaya ka ng ibang tao? Pero kung minsan iisipin natin na the brighter side, be thankful. We should be thankful na ginagaya tayo. Diba? Maging magpasalamat tayo, may gumagaya sa atin. Ibig sabihin nun, may nakikitang good things sa atin, ka-vibes. Kaya tayo ginagaya. Diba? And ang pangit lang kung ang gagayahin sa atin ay yung hindi maganda sa atin. Yun ang hindi maganda. Pero yung ginagaya ka dun sa mga bagay na maganda sa'yo, magpasalamat mo yun. Dahil, ibig sabihin, meron taong umiidolo sa'yo. Diba? Hindi mo naman problema yun eh. Kung sakali mang gumawa siya ng hindi maganda dun sa panggagaya niya sa'yo, it's not your problem anymore. Siya na yun. Dahil yung mga kinuha niya, yung mga ginaya niya sa'yo, ay yung hindi magaganda. Diba? Alam nyo, lagi nating tignan yung brighter side. Huwag nating tignan yung pangit. Kasi kung iisipin natin yung pangit, yung negative na panggagaya sa atin, madidismaya tayo, madidisappoint tayo, magagalit tayo. But if you look in the brighter side na kaya siguro ako ginagaya nitong taon to kasi magaling ako, kasi maganda ako, kasi ito yung nakikita niya sa akin. Diba na mas magandang isipin yon ka-vibes? Huwag mong hayaan na ang isang bagay na hindi mo kontrolado ay mag-control sa peace of mind mo, ka-vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? 0927-384-8639. That's our text line. Or pwede po sa ating pong Facebook page, 92.3 FMR, or my FB page, DJ Cathy G. Doon po sa mga hindi nakarinig po ng story, pwede nyo pong balikan doon sa ating Facebook live, ha? Minsan ba may nanggaya na sa'yo? May nanggaya na ba sa'yo, ka-vibes? Anong pakiramdam ng ginagaya? Diba? Anong pakiramdam nung lahat na lang ay nakikita sa'yo? Well, overwhelming. Pero sabi nga eh, original ka pa rin naman eh. Bakit ka magagalit? Bakit ka magwo-worry kung ikaw naman ang original? Ka-vibes, isipin na lang natin na may mga taong nagagandahan, may mga taong maganda sa paningin nila, kaya yun ang ginagaya nila. You will always be beautiful in my eyes, kaya ako ganito.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: So, auto na po ng hapon ka-vibes at kayo pa rin po yung nakinig dito sa Love Me, Cathy G.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
6: Ang

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kathy.

92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Tell me where it hurts, MYMP version, Ka-Vibes. And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cafe G. Ngayon pong araw po ng Tuesday. Tuesday, syempre, Ka-Vibes at 2:21 na po ang ating oras. Paano mo ba malalaman na naiingit na sa'yo ang isang tao? Dahil po sa ating story na binasa kanina. Yung story po ni Kira na naiinis siya dahil nga itong si Ella na kanyang office mate ay lahat na lang ginagaya sa kanya. Sa pananamit, sa mga gamit. Alam mo yun na pati yung kanyang hairstyle ay ginagaya nitong kanyang office mate. So naiinis siya, and ako lang ba nakakaramdam nito, Cathy G, or talaga may something na panggagaya na ginagawa itong si Ella sa akin? Alam nyo, yung envy, karaniwan yan nagsisimula sa social comparison eh. And according nga sa social comparison theory eh, natural sa tao yung ikumpara yung sarili sa iba para masukat yung sarili nilang halaga, yung tagumpay at yung kanilang pagkatao. Kapag paulit-ulit yung comparison, pwedeng lumabas yung inggit, nandiyan na yung insecurity at competition. And sa psychology naman, may tinatawag na mirroring eh, or yung imitation, diba? Kaya nga nagkakaroon ng mga class A imitation. Minsan ginagaya natin yung taong nakikita natin, yung style, stress,

0: magaya ng gaya, lahat na lang ng ginagawa ko, di mag-isip, diba? Di man lang creative sa sarili niya, puro na lang panggagaya. Oo, parang gano'n. May hugot ba? Ayan, ako. And makikita po na naging conscious na siya sa binibilit sa suot niya. Diba, si Kira, halos ayaw niya na bumili kasi gagayahin lang naman Cathy G. Alam niyo, may dalawang uri po ng envy, ah. Ito yung benign envy, yung naiingit pero ginagawang inspiration. At yung malicious envy, ito yung naiingit na gustong hilahin pababa yung tao. Nako, nakakatakot yung malicious envy. So, doon tayo sa benign envy kasi ginagawa kang inspiration na mo-motivate sa'yo. Na walang malinaw na evidence dito kay Ella ng malicious envy dahil wala naman siyang ginagawa na para siraan at pabagsakin si Kira, eh, diba? But for Kira, na-stress ako, Cathy G. That's all. Sabi nga ni, ano eh, ni Miss Girlie Bacale, Cathy G, para sa center. This one is coming from Facebook Live, ha. Ayos lang gayahin, basta wag lang siraan po. Totoo, di ba? Kasi nangyari sa akin yan eh, kapag sinisiraan ka na, ibang usapan na po yan. Dapat umiwas na lang. Kasi parang pinapalabas na siya pa ang nanggaya. Hindi na yan paghanga. Inggit na yan. Ayan, stay humble and pray na lang po. Importante si letter sender ang original. Correct, correct, correct, correct. Thank you, Miss Girlie Bacale. Hello sa inyo dyan sa Davao. William, sabi niya, inggit siya kung anong meron yung isa, dapat meron din siya. Pag inggit ang isang tao, malamang lahat gusto niyang kunin eh. Ang mga natatamasa mong tagumpay sa buhay na sabi niya, siya rin naman sana. Diba? Oo, thanks William. Miss Sari, sabi niya, for me, malalaman mong naiingit sa'yo ang tao kapag sinisiraan ka na niya sa mga taong malalapit sa'yo. And that's to answer the question, paano mo malalaman kung naiingit sa'yo ang isang tao? Antindi ni Ella, baka sa susunod pareho na sila ng tinitira ni Kira, diba? And for you, Kira, magpalit ka na lang ng department, pero kung hindi mo talaga kaya, eh, panggagaya sa'yo, eh, mag-resign ka na nga lang. Ganun, that simple, diba? Thank you, Miss Sari. And code says, bumili ka ng gusto mo pero the way na gayahin mo sa isang tao, lahat hindi okay na yon, kundi inggit na yon, Cathy G. Pero dapat si girl naman, ignore mo na lang, at least magiging idol ka niya. Diba? Ang dami nga dyan, mga artista, we idolize it, diba? May iba talagang pati mukha, ginagaya. Pero, eh, ganun talaga eh. Ganun siya kasikat, ganun siya kakilala, ganun siya ina-idolize, ganun siya kagaling. That's why, ini-imitate siya as a whole. Carl Brillantes, always listening kami dito, Cathy G sa Cebuana, Luillier Pembo Staff House, headed by beautiful manager Marisa Senya, and idol Christian Sombrero. Hello po, thank you so much for tuning in. Angel John Pineda Ocampo, hello to you, Cathy G. Looking forward for a new and inspiring story today. Sana na-inspire kayo na hindi lahat po ng pagkaingit ay alam mo yung masama. Diba? John Paul, hello to you. And John Paul, John Vincent Segrado. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok ka vibes, you still have time. So you may text in po 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page, 92.3 FMR, or my FB page, DJ Cathy G. Smile ka naman dyan, oh. Umuulan na naman sa labas. Kaya naman ka vibes, ta. Tama lang na mag-sound trip kasama ko dito sa Love Me Cathy G, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, oras po natin, 2:26 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Cathy G.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR,
5: favorite music radio,
1: Ka Vibes.
2: Ang

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Kavayd, Sang Lupet. Kahit maputi na ang buhok ko, version of Moira. And nandito pa rin po ako sa inyo, kahit maputi na ang buhok ko. O diba? Ang sarap pakinggan ng gano'n na minamahal ka pa rin kahit na maputi na ang buhok mo or kung nasaan ka man, nandyan pa rin sila. Katulad nyo, Kavibes, na mula noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin at nakikinig sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat, ha. Paano mo ba malalaman kung naiinggit sa iyo ang isang tao? Katulad nga po ng ating sender kanina na binasa ang story po ni Kira na naiinis siya dahil nga ginagaya siya nung kanyang office mate. For her, parang may something na nakakainis na Cathy G. Hindi ko na nagugustuhan. Sabi nga ni RM Maki, inggit kasi pag ginagaya ka kahit sa pananamit, nakakainis yun. Ha? Yung dating naka-t-shirt lang siya, mahabang shorts, tapos nung lumipat sa community, nakita ang mga damitan mo, ginaya ka na niya, naka-shorts and crop top na rin siya, ganon, Cathy G. Oy, may ginagaya ka, ina-idol ka siguro. Ina-idolize ka kasi maganda ka. Yun lang yun. Oo, nodi ka niya, kaya ganon, artistahin ka siguro. Sabi ni, eto talaga si Beshi, oh. Hayaan mo na lang siya, ayaw mo nun, araw-araw kang nananalamin kahit walang salamin, magalit ka kung one day may nawala sa'yo tapos may kita mo gamit or suot na niya. Ganun lang yun. Ay nako, thank you Beshi, ha. And si Miss Altesa, ano yan eh, parang inggit po yun kung ayaw niyang matalbugan kaya lahat na nakikita niya ay ginagaya niya sa'yo. Gusto niya mapansin din siya, hayaan mo na lang, trip niya eh, pagdasal mo na lang yung ganyang klase ng tao. Totoo po yan. Thank you Miss Altesa. At sa lahat po ng mga nag-effort, nagbigay po ng reaksyon at payo for Kira, maraming salamat po. Alam nyo, minsan, ang pinakamalaking kalaban natin, hindi yung taong pinaghihinalaan natin eh. Kung hindi ang kwento na paulit-ulit natin ginagawa sa isip natin. And for you, Kira, kapag masyado mong binabantayan ang ginagawa ng iba, makakalimutan mong mabuhay doon sa sarili mong gusto eh. Bakit? Ayaan mo na lang. Ayaan mo kung gayahin ka niya, kung yun ang gusto niya eh. For as long as wala siyang ginagawang masama at ikasisira ng pagkatao mo, then be it. Gayahin ka niya. And if dumating man sa point na tingin mo copycat na ang lahat sa'yo, alalahanin mo, ikaw pa rin yan, ha? Meron at meron ka sa pagkatao mo na hindi pwedeng magaya ninuman. So why worry, diba? And you know what? When people copy you, remember this, ha, Kavibes. They're following a path you already created. Salamat po, Kavibes, sa pag-share mo ng iyong story sa amin. At dun po sa mga gusto po mag-share again ng kanila pong story, email lang po lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Kavibes, for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Tuesday, maulan pa rin po, kaya mag-iingat po tayong lahat, Kavibes. Kung wala naman po importante pupuntahan, might as well stay at home and stay safe. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jai Ho. Thank you, Kavibes. Ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet. Oras po natin, 2:53 na, and would like to say hello lang pala sa lahat ng crew ng MB Angelica Merckx. Cathy G, going home na kami, and we will continue to listen to your program, sabi ni Jess Bax. Thank you so much, Kavibes. Palaganapin pa po natin ang love ni Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet. Again, oras po natin, 2:53 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me.

0: FCG. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakapaghanda na ang DSWD ng halos 5.2 million family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa sunod-sunod na bagyo at pag-ulan dulot naman ng habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na iposisyon na ang mga relief goods bago pa dumating ang mga bagyo, kaya agad na itutulong ang mga ito o na ipapamigay sa mga pamilyang apektado ng masamang panahon. Tiniyakpan ni Gatchalian na sapat din ang pondo ng ahensya para sa patuloy na relief operations. Sinabi niya na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang Quick Response Fund upang may magamit na resources sa mga emergency. Tiniyak din ng DSWD na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda hanggang matulungan ang lahat ng apektadong komunidad. Kaugnay naman ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya.
0: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa iba pang mga balita, suportado ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang panawagan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga local executives na suriin ang kanilang mga kontrata sa pangongolekta ng basura upang matiyak na walang ilegal na gawain. Ayon kay Zamora, mahalagang paalala ito sa mga mayor na siguraduhin ang maayos na pagpapatupad ng mga kontrata sa waste management, lalo na't malaki ang pondo na gobyerno na nauukol dito. Higit niya, walang kontrobersiya o anomalya sa garbage contracts ng San Juan. Samantala, hinikayat ni Zamora ang Kongreso na isaalang-alang ang pagpapataas ng multa sa ilegal na pagtatapon ng basura dahil patuloy umanong nakakabara ang basura sa mga ilog, estero at drainage system. Binigyan din niya na ang disiplina ng publiko ay patuloy. Dapat at patuloy din ang pag-dredge bilang mga hakbang laban naman sa pagbaha. At sa ating panghuling balita, ipinarating ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa Senate Impeachment Court ang reklamo na hindi umano nakikipagpulong ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa paghambing ng mga acknowledgement receipts na kaugnay ng mga paratang sa paggamit ng confidential funds. Sa 14th na araw na impeachment trial, igriit ni Capunan na maaring magpakita ito ng bad faith mula naman sa depensa. Sinabi naman ni Defense Counsel Attorney Christina Ferrer na hindi na kailangang paghambingin ang mga dokumento dahil nasa korte pa rin ang pagpapasya sa authenticity ng mga ito. Samantala, naghati naman na katatawanan sa hukuman ng itama ni Trial Presiding Officer Francis Escudero ang salitang na Indian ni Capunan at sinabing mas angkop na sabihing na ghost siya dahil hindi pa naman nagkakasundo ang magkabilang panig ng schedule ng pagpupulong.
0: FMR Newsbreak.
2: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: natin nagseres ka kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga nadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
0: Hello, mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC De Vera!
4: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
6: Ang lupet!

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon, mga ka-vibes! 3:25 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na ang pag-ibig ay parang siopaw. Minsan special, madalas bola-bola. Ay, ang taray. Parang yung pinag-uusapan lang namin kanina ng aking manay. Diba? Oy, pero hindi, no? Marami pa rin ang makakapagpatotoo na ang pag-ibig ay espesyal. Diba? Hindi lang naman tayo umiibig dahil sa love, diba? Sa konteksto ng jowaan, ganyan. Umiibig din tayo sa pagkakaibigan, sa pamilya, sa mga kaklase, diba? Oo, daging may... sa kaklase. Totoo naman, diba? Kailangan may love. Sa pagluluto nga, kailangan may love eh. Kasi paano mo ma-achieve ang masarap na putahe kung hindi mo ito sasamahan ng pagmamahal? Ganon, diba? Kayo po'y nakatutok syempre sa Home of the Stars, ang Banana Crew. Dito lang syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet. Syempre, no, proud na proud akong i-announce sa inyong lahat ng atin pong programa dahil sa inyo, mga ka-vibes, ay nangunguna numero uno sa oras na 3 to 6 p.m. Maraming salamat! Bongga, alam mo, in all fairness, ha, nadadaanan ko nga actually yung mga nakikinig sa atin dyan sa mga salon sa may General Trias, Cavite. Nagulat ako. Parang wala naman akong kaalam-alam na parang ang eksena eh. Kasi that time, di ba, after kong ma-confine, ganyan, umuwi ako sa bahay namin, kaila mama at kaila papa. Tapos sabi ko, uy, gusto ko ng... Uy, talaga, sa nanay at tatay. Uy, talaga. Sorry, ma. Hindi, di ba? Sabi ko sa nanay at tatay ko, ma, pa, gusto ko magpalinis ng kuko. Kasi parang feeling ko, kahit hindi naman siya nakikita dahil madalas tayo nakasapatos, so parang importante para sa akin yung malinis na kuko sa paa. Oo, gusto ko talaga, dapat malinis talaga. Kasi parang kapag nakatsinelas ako, parang, ewan ko ba, OC ba yung tawag doon? Tinitingnan ko talaga siya na parang kailangan namimink-mink yung aking mga kuko. Diba? Bukod sa pagpapalinis, kailangan mo mag-collagen. Kasi siya ay parang maganda yung hibla ng buhok mo, tapos maganda yung tubo ng kuko. Sabi ko, ma, pa, kailangan ko magpalinis. Eh kasi diba nung bata tayo, aminin naman natin, deadma, kahit pwede ng taniman ng luya yung, diba yung mga paa natin, deadma lang, oo. Pero nung tumanda tayo, ewan ko, naging vain ka sa katawan mo. Kasi parang ano, for me ah, hygiene siya, no? Hygiene talaga siya. Tsaka, it's how you present yourself sa mga tao. Kasi minsan may mga tao nga panghusga. Diba yun yung unang titingnan kung malinis yung kuko, ganyan. Oo, yung mga sa nails talaga sa mga palad natin, ganyan, sa mga daliri. Tapos pagpasok namin dun sa salon, syempre wala ako, alam naman boses ko yung marinig. Diba, ano yung doppelganger, ganyan. Narinig ko si DJ Chloe before na magka-partner pa kami ng aking sis Mars, nung absent ako nun yun eh. Sabi ko, uy, naka 92.3 kayo. Tapos sabi nila, yes, dyan kami lagi nakikinig kasi ang gaganda ng chikahan.

0: tugtugan. Maraming salamat po. Oo, di ba? Thank you so much. So nakita nila ako. Sabi nila talaga, di ba kayo po yung sa ano, sa MOR? Sa dati. Sabi ko, yes, dating MOR, ngayon FMR na. Oh, di ba? Taray! Patunay lamang yan, syempre, di ba, na life goes on. Alam ko maraming nalulungkot at hinahanap pa rin. Actually, salamat nga sa management namin kasi pinayagan nila ako. Pinaalam ko. Sabi ko, sir, I cannot change my ano Instagram handle. MOR1019 Jaiho pa din. Hindi ko siya mapalitan. Kasi sabi ko, parang yun yung way of saying thank you. Kasi ang laki talaga nung binago ng MOR sa life ko, sa career, di ba? Oo. Buti naman pumayag. Maraming salamat sa aking mga bossing. Pero eto na, syempre, hindi ko kayang sabihin sa sarili ko ang makatagang mag-isa na lang ako, o, di ba? Bakit kaya? Syempre, di ba, ako pa ba mag-iisa? Araw-araw, parang nasa harap ako ng camera, nasa harap ako ng mga ilaw, ganyan. Pero kunyari sa love life, pwedeng ganun, no? Yung feeling mo mag-isa ka na, na-experience nyo na ba yun, mga ka-vibes? O, eto na, alamin natin kung ano ang kwento tungkol sa likod ng awiting Mag-isa na lang ako. Kasama natin ngayon, hindi po si Shania Magdaya. O hindi, mali. Siya ina yun. Hindi rin po si Shania Twain. Oo, makakasama po natin Shania Rolio. Hello, we!
1: Hello.
0: Magandang afternoon.
1: Good afternoon po.
0: Taga saan si Shania?
1: Taga Arlan po ako. Pero I'm here in Philippines for vacation.
0: Arlan, nangangabog ka naman sis. Oo, Arlan, yes. Pero nasa Pilipinas ka for
1: vacation po.
0: Vacation?
1: Yes po.
0: Bongga, buti you can speak Tagalog very fluently pa rin.
1: Opo, may mga words po, yung mga deep words. Medyo nahirapan na po ako.
0: Oh, okay lang yan, hindi tayo gagamit ng mga deep words kasi ano, kahit na August ngayon, buwan ng wika, oo, hindi tayo gagamit ng ano, ng deep words kasi ayokong pahirapan ka. Pero tama ba na kaya Shania ang pangalan mo ay dahil Lodi Cakes ng iyong mom, Shia, siya, Shania Twain?
1: Yes po.
0: Ay, antaray. Oo, bongga. So, gano'n ka lang katagal sa Ireland mula pinanganak dun ka na?
1: Ano po, dito po ako born. Ayan. Sa Philippines, and then I moved to Ireland when I was 12
0: years old. Where exactly in the Philippines?
1: Sa Santa Maria, Laguna po.
0: Ah, taga Laguna ka? Uy, ba't yung may mga taga Laguna? Lakas-lakas natin sa Laguna, sa Santa Hello Rosa, po. San Pedro, Santa Maria, oh.
1: Hello po.
0: Yan. Alam ko sa Santa Maria, masarap ang ano, yung cheese, kesong puti. Tama ba? What's the delicacy of Santa Maria? Mga sapatos, ganon, chinelas, ganyan. Ano ba? Hindi, meron ding, di ba, Marikina kasi yung talaga sa
1: totoo.
0: Mga suman, ganyan. Kakanin.
1: Lagi kong kinakain doon, pati mga mangga, ganon.
0: Mga kakanin, oo, ganyan. Alam ko keso eh. Kasi dati, nag-ano kami, surpresa ya track ng ABS-CBN sa Santa Maria, tapos parang keso. Check nyo nga, mga ate. Oo, kasi parang alam ko keso, o kaya basta, alam ko yung mga chinelas din, yung mga ganon din, oo. Pagawaan, ganyan. Kamusta naman yun? Siyempre, at the age of 12, you flew all the way, and you cup and flew. You flew all the way, di ba? Ganyan. Opo. Oo, to Ireland, di ba?
1: Opo.
0: Nanibago ka?
1: Yes po, sobra. Nung una po, yung pag-move ko po doon, medyo na homesick po ako.
0: Namiss mo yung mga kalaro mo, no?
1: Opo, kasi medyo na mahirap rin po makipag-friends sa una.
0: Talaga?
1: Pero nung nagkaroon na po ako ng friends, parang na-feel at home na po ako. And I have like 5 cats.
0: Ayan.
1: Sa Ireland.
0: Ay, taray.
1: I think 7.
0: Ah, talaga? Ano yan? Mga legit na cats. Legit na cats? Hindi yung mga, ano yung mga cats na mga may brand? Yung mga cats mo yung ano, may mga lahi, ganyan, yung mga Persian, ganyan.
1: Yung mga normal lang po.
0: Talaga? Ano yung tura ng mga normal cats sa Ireland? Ganun din sa atin. Yung mga nakita sa bubong, yung mga ganyan. Oo. Tapos, ganyan. Oo. Yan, ganyan. Oo. Yan, same lang.
1: Malalaki po sila.
0: Di ba ang tawag sa atin dito pag sa mga pusang kalye? Pusakal. Di ba? So doon, yung mga, cat, baka magkamali ako ng salit. Baka ibang pusa yung masabi ko. Oh, yung mga cats doon, yan, yun na lang. Yung mga cats doon, opo, kahit nasa kalsada lang sila, maganda yung breed nila, ganyan.
1: Ano po, malaki po sila. Internet, malaki yung bones nila.
0: Ah, talaga, big bones din sila. Parang sa tao din pala. Siguro it really depends on the climate.
1: Bilog po yung mga mukha nila.
0: Talaga? Opo. Hindi sila mukhang katulad nung sa atin na mga nasa kalsada. Hindi.
1: Ano po, hindi po sila payat. Hindi ko nga po lang ba't tataba nila.
0: Ang taray, no? Nakakalungkot yung chika. Nakakalungkot yung chika. Depende talaga sa mga fruits. Kasi, di ba yung mga fruits nila doon, laki din sa ibang bansa, ganyan. Opo. Yung mga kinakain, ganun. May rice din sa Ireland?
1: Opo. Nandun po yung mga ano, iba-ibang lahi na foods. Like, ah, may French, may Italian.
0: Ay, may
1: so, parang nag-travel ka lang sa iba-ibang country.
0: Ah, ganun. Oh, talaga. Gano'ng katagal ka magbakasyon dito sa Philippines?
1: Ano po, feeling ko aalis na po ako ng August 30 or September, first week of September.
0: Why naman? Yeah, why naman? Okay. Bakit naman ano? Ang bilis ng bakasyon mo naman, Mare.
1: Kailangan po eh. Pero gusto ko pa nga po mag-stay dito.
0: Tama, 'di ba? Masaya dito. There's masaya no place dito like home, and it's more fun in the Philippines. Hashtag love Philippines, ganon. Iba-iba na. 'Di ba? Totoo. Kung ano-anong mga Department of Tourism na 'yung atake, 'di ba? Oo. Ano 'yung ano? Ano 'yung ginagawa mo sa Ireland? Doon ka nag-aaral?
1: Opo.
0: Paano salita doon? English o 'yung parang ano din, may parang may pagka-twang, 'yung parang hello girl. 'Di ba? It's your number. 6-7. 6-7-6-7. Yung gano'n, oo.
1: Opo, parang may pagka-British. Parang hindi po siya British. Ay,
0: paano? Pa, samplean mo naman
1: I'm
0: kami. Kunyari,
1: freezing.
0: Let's talk ano in Ireland.
1: Hindi ko po yung accent nila. Pero yung halimbawa, I'm freezing.
0: Kunyari, nalamig gano'n.
1: I'm freezing. Parang gano'n.
0: Ay, gano'n. May arte ng konti. Ah, talaga. Kunyari, dito sa Pilipinas, I'm freezing. Ganyan. Doon, parang, gano'n na. I'm freezing. Go, go, go. Rupa me. Hindi. Ganon. Ah, kumaga may tuwang. Ganon naman talaga kahit sa Australia, di ba? Yung kanya, hi mate. Ano yung ganyan-ganyan? Oo, inansit. Dito sa Pilipinas, di ba? Iba talaga. Pag sa taga Cavite ka, yung ano, hindi ko masabi. Pag sa Cavite, may K, may nalagay na K. Kagara naman yan. Yung ganon. Oo. Diba yung mga ganon. Sa Laguna, hindi ko alam kung paano kasi di mo kami taga.
1: sa Laguna po, lagi pong nag-ano, like, naman, yung ganon.
0: Ay, ganon?
1: Ah,
0: ay, may ganyan. Oh. Diba? Ah, may ano. Sa mga Ilonggo naman, diba, malambeng. Diba? Iba-iba talaga. So, sa Ireland, ganun din. It's a tie pala. Meron din silang ka-artian sa pananalita. Oh, bongga yan. Kailan ka naman natutong kumanta?
1: Ano po, yung family ko po kasi musician na po sila. So,
0: ay, sana all.
1: Para pong, ano, I grew up listening sa music, I grew up singing, mm-hmm, ganun. And my sister influenced me as well. So, singing, vocal yes coach po siya.
0: Ay, ang taray.
1: Her name is Mia Chiara Rolio, nagbo-vocal coaching po siya.
0: Oo.
1: And she helped me a lot sa, ano, voice ko.
0: Ang
1: like, she gives me, like, vocal warm-up exercise.
0: Ay, paano yan? Gusto ko yung matutunan. Ayan, gusto ko mag-warm-up. Can you teach me how to doggy? Can you teach me how to warm up the voice? Kasi syempre, di ba, hindi lang naman sa singer yan, kahit sa pagiging DJ, pwede yan, dapat wina-warm up ang voice kasi, di ba, minsan tunog bagong gising, ganyan. Ang alam ko, correct me if I'm wrong, ha, parang ang turo sa akin, hindi ko alam kung si Tito Boy, kay Tito Boy ko natutunan o kung kanino, basta, ang turo sa akin, pagising daw sa umaga, sermon ng almusal. Pagising sa umaga. Hindi, pagising sa umaga, hindi ka muna agad kukuda, hindi ka muna magkasalita. Parang may 30 minutes ka muna na iaano yung boss mo para hindi siya mabigla yung lalamunan. Tama ba yung ganon?
1: Actually, ngayon ko lang po nalaman yan.
0: Ay,
1: hindi
0: ako pala
1: yung
0: boys coach. Hindi, Jerry.
1: Ako pala
0: yun kasi yung sabi sa akin, yung pagising mo ka lang, ikalma mo muna, hindi ka muna yung parang, hi, gumawa na kayo dyan! Hindi pwede yung mga gano'n sa mga mami. Yes, ganyan. So, turuan mo ko ng ano vocalization. Paano yung, mga ano lang, madali lang ha. Kasi syempre, alam mo naman, di singer ang ate mo.
1: Like,
0: diba?
1: Ano po, like,
0: okay, go. Like, let's start with,
1: like, ganito po, like,
0: ay, alam ko yan, ginawa namin yan dati. Well, may tono agad. Hindi ba pwedeng gano'n muna yung, yan, gano'n muna yung,
1: low voice.
0: Low voice, okay.
1: Ah,
0: so, paano? Huh? Ang hirap niya na. 1, 2, 3, and go. Hindi ko kaya. 1, 2, 3, and go. Ganon. Ang ganda.
1: Tapos ano po, mahilig po ako mag-runs sa mga kanta ko.
0: Ayan, paano naman yung runs?
1: Yung meron pong vocal warm-up po sa runs. Like,
0: kaya ko yan. 1, 2, 3, and go. Hindi. Mali. Mali. Tawan-tawa. Nag-entrance ha. 1, 2, 3, go. Tama ba? Para tatawanan mo ako sa naya. Naiinis na ako sa rin. Tama ba? Tama ba? Mali. Ay, mali. Ano ba yan? Ano ba? Ang, sabi, aminin nyo, di ba? Hindi madali maging singer. Oo, kasi simpleng, alam mo
1: pero
0: dati.
1: Kaya
0: hindi ko kaya yan. Alam ko na yan. Dati, training ako. Nag-Center for Pop kami. Tsaka yung, sa Center for Pop, kasi di ba parang yung ano, yung stage presence yung tinitrain talaga. Sa totoo lang. Yun naman talaga, di ba, Center for Pop. Tapos meron din yung kunyari, gusto mo yung sa voice talaga. Pero yung sa Center for Pop na natutunan ko, yung sa stage presence, ganyan-ganyan. Sa, puro stage presence nga lang nakuha ko. Wala akong shot na ako sa voicing. Tapos dati, may coach kami. Bukod kay Francis Kiko Salazar, si Coach Jerns, yes, o tara ng coach ko, di ba? Ang composer and producer ng Akin Ka Na Lang ni Morissette, huwag kayong lolo ko loko, yes. At siya rin ang sumulat ng Shiwa Kare, yan, o di ba? Na single ko, di ba? Na nominated sa Awit Awards, huwag kayong lolo ko loko, di ba? Eto na, may ganyan yung nakatayo ka, tapos parang from the diaphragm, yung, yung gaganan, doon pa lang, hindi ko talaga magawa. Tapos yung song, hindi ko talaga magawa, promise. Oo, alam mo ang ending. Tapos that time kasi, oo, wag tularan mga kids. Nag-yossi pa ako nung time na yon. Parang ginagawa ko talaga, can I go out? Magsi-CR-CR lang ako. Tapos sa CR ako, sigarilyo na sigarilyo. Ang ending, wala ko natutunan sa voicing. Oo, tapos alam mo, pinagsisisiyang ko siya. Kasi diba, ang laki ng bayad kapag host ka, tapos marunong ka kumanta. Diba? Ang laki ng bayad dahil sa kasal, yung ganyan, yung kunyari, ladies and gentlemen, tonight, I'll be a naughty girl. Diba? Ganun. Hindi ko natutunan. Oo. So, ang ending, laging pag kumakanta ko, may plus one. Oh, diba? Yes. Ganyan. Pero, more on auto-tune na siya. Nagka-single, pero more on auto-tune. Huwag yung lolokohin yan. Oh, diba? So, ikaw, talagang growing up dahil nga musically inclined ang family mo. Wow! Musically inclined ang family. So, parang ano, innate. Ah, innate. Innate na sa'yo. Wow, inborn.
1: Ano po yung dad ko po kasi mahilig po siya mag-write ng songs. Ay. So, nira-write po niya ako ng mga song and nag-home recording po ako sa bahay. I think
0: iba talaga
1: I started
0: pag may ganun, no?
1: When I was like 7 years old.
0: Ay, iba talaga.
1: Mga recording.
0: Talaga? Ano yung unang-unang na-record mo na yung cover songs? Kasi yung original, syempre, sa inyo na yun, sa family nyo na yun. Yung cover songs na una mong na-record.
1: Yung cover songs?
0: Or na, yung parang pila-record sa'yo ng tatay mo. For sure, yung mga ano yan, mga Sarah Geronimo, ganun, hindi.
1: Siguro yung kay Leia Salonga
0: ay,
1: po.
0: Ay, Kasabog na, Broadway Diva.
1: Duyan? Ugoy ng duyan. Yun po yung...
0: Ay, paano yung ugoy ng duyan? Iyan mo nga sa...
1: Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Parang ganun.
0: Ang ganda. Diba? Taro. Strict ang parents pagdating sa ganyan. Kasi syempre, diba, syempre, pagbata, si Regine sa dagat, Trinin. Totoo, si Sarah Geronimo, diba, sa drum, ganyan. O, para daw bongga yung ano, hugot ng ano, ng, may ano, may power yung nilalabas ng boss. Sa'yo, saan ka, Trinin?
1: Ano, hindi naman po strict. Parang yun na po yung hangout namin.
0: Ay, bongo.
1: Parang ano lang, get together.
0: Sabi niyo yung hangout namin dati nung pamilya ko, kundi sinturo. Kundi sinturo. Hanger, ganyan, oo. Ayan, puro kabaklaan, ganyan, oo. Pero in fairness naman, hindi joke lang. Ang hangout naman namin, ano, kumain sa labas, ganyan. Mag-shopping sa Cartemar, gano'n, ang nanay ko. Sa Libertad, ganyan. Kasi taga-Pasay kami dati, oo. Magkakaiba talaga yung hangout eh. Kayo ba mga ka-vibes na mga hangout yan? Sa inyo music-music noon, marunong ka rin mag-play ng musical instrument? Instruments?
1: Gitara po. Unti lang po sa gitara, pero hindi po ganun kaano sa instrument.
0: Ha? Talaga? Okay lang, at least magaling ka naman kumanta, di ba? So, eto may song ka. Yan. Dati, tinitrain ka lang, family bonding lang, hangout-hangout lang with the daddy, mommy, ganyan, and ate. Ngayon, may song ka na. Ang title ay Mag-isa na lang ako. Bakit mag-isa na lang ako? Parang ang lungkot naman ito para sa edad mo.
1: Ano po, the song is about giving so much love but you're left alone by yourself at the end.
0: Huh?
1: Yeah, and then
0: para sa pag-ibig, ganun?
1: Opo. Pwede rin po ma-apply sa ibang bagay as well. Like friendships.
0: Family. Ganun. Ah, yes. Maganda niyan sa friendship, no? Pero diba, ikaw, nasabi mo na ba sa sarili mo na mag-isa na lang ako?
1: Thankfully, hindi po sa relationship.
0: Tama.
1: Kasi wala po po akong mga ex.
0: Ayan, tama. Kasi pagka may ex ka na, malulokan daddy mo, diba? Siyempre sabi, ay, may, sa interview ko pa nalaman. Na, o, gagalan, diba? Ayan. So ang itong kanta na to ay parang ikaw, to your understanding, nung sinulat at pinarinig sa'yo to ni Jonathan Manalo lang naman, diba? Yes. Di Jonathan Manalo. Anong naramdaman kagad ng family? Of course, may collaborative, ano yan, efforts with the family, may suggestion, mga ganyan. Oo.
1: Opo, sobra po silang natuwa about it. And yeah, sobra po silang happy and I still can't believe it. To be honest, yeah.
0: Ay, what's your favorite line sa song?
1: Sad po yung song.
0: Oh, ano favorite linya mo dun sa ano? Sa chorus ba? Meron ka bang gusto doon?
1: Siguro po yung about sa larawan.
0: Ayan.
1: Yung about binura ko na yung mga larawan. Parang ganun po.
0: Ayan, oo. Sige, kantahin mo.
1: Sometimes po, natatandaan ko po yung lyrics kapag kinanta ko from the start.
0: Ay, ayan. Ano.
1: Pero kapag yung pagpipick ako sa middle,
0: parang nawawala.
1: Nawawala ako.
0: Parang feeling ko nakakasad yung sa pagbura ng larawan. Kasi aminin mo, di ba, kapag kunyari sa jowa, nag-break na, buburahin mo talaga yung mga picture ninyo, di ba? Sa Friends Day, no, tatanggalin mo na yung mga picture ninyo, di ba, ganyan? Oo.
1: Na-experience ko po kasi yun sa mga friendships po.
0: Ay, talaga?
1: Yung mga ano, friendship breakups, mga ganun.
0: Alam mo, minsan mas masakit ang friendship breakup, di ba? Pero pero huwag kang mag-alala. Kasi ako growing up, nung tumanda na ako, parang hindi kailangan yung mga, kahit na napakarami yung magandang memories with your friends. Tapos darating yung time talaga na parang maiisip mo na parang, kung hindi naman nakakapag-serve ng anything or ng something sa akin, parang better na, wag na lang, 'di ba? Yung kasi ang importante, your peace of mind. Importante din na i-mind mo yung sarili mong business. Alam mo mas nakakapag-glow, nakakaganda. Kasi minsan kapag kabit-bit mo sila, tapos tinulong mo na lahat ng mga magagandang bagay para sa kanila, tapos in the end sasabihan ka nila ng mga masasakit na salita, mga masasamang salita, 'di ba? Parang masasaktan ka lang, pero syempre, 'di ba? Sabi nga, pini-prepare ka ng Panginoon sa mas maganda dahil nilalagyan ng puwang space yung sarili mo o yung buhay mo para maalis yung mga dating pabigat. Para ihanda ka sa mga bagong darating na makakasama mo sa buhay. Oh! Taray, di ba? Ganon din yung sa'yo. So parang feeling mo, prepare ka para magkaroon ng mga gantong magandang career.
1: Yes po, pati yung mga friends rin po. To be honest, I met like really good friends right now after so many years.
0: Yes.
1: So, thank God.
0: Kasi ang daming mga plastikade yung mga friends. Tiyari, totoo naman, aminin mo, yung pala, alam mo yung may mga kaibigan tayo na, di ba, tag mo yung friend mo na parang friends kayo, so-called friends, di ba, friends yung tawag sa inyo. Tapos ang ending eh, parang ano, sila pa mismo yung mga unang kapag, alam mo yung na-experience ko yun na nagka-negosyo ako, te. Oo, kung sino pa yung kaibigan mo, sila pa yung hindi pupunta sa'yo. Di ba may ganun, di ba? Tapos kung sino pa yung mga strangers, yun pa yung sumusuporta talaga sa negosyo. Yes! Oo, totoo. Pero hindi naman lahat. May iba din naman talaga na super like sina Jillian Vicente, yung mga kaibigan ko talaga, JC Alcantara. Super duper support yan sila, di ba? Ang nakakalungkot, yung akala mo talaga na parang sila yung tinuring mo ng pamilya, sila rin pala in the end yung tutuklaw sa'yo. Di ba? Yung parang ganun, yes.
1: Kaya usually po, mas close po ako sa mga cousins ko, yung mga niece ko.
0: Bongga yan na bata ka pa lang. Bongga yan na bata ka pa lang, natutunan mo na.
1: So, Instagram ko nga po, yung mga pictures ko po lagi kami ng niece ko, cousins, yes, relatives ko.
0: Oh, bongga yan. Kasi maraming, ano, maraming mga tao ang na-experience or natutunan nila yung ganyan na alam mo, di ba, yung merong mga, may kilala ako na sobrang makakaibigan siya. Kasi parang feeling niya, he or she can be out and loud sa mga barkada niya. So parang sa family, hindi. Pero na-realize niya na parang in the end talaga, pamilya pa rin, yung mga kamag-anak mo pa rin yung makakasama mo sa ano, sa mga magagandang journey talaga na dapat yung ginawa mo sa mga friends mo dati, sa family mo na lang ginawa.
1: Kasi bloodline po
0: yun. Yes. Pero kasi may iba rin yung mga pamilya ng mga chusera din eh, di ba? Yung mga, may mga ano din, nangunguna pa eh, no? Sa mga eksena. Ganyan. Ayan, bato-bato sa langit. Ang tamaan. Ayan. Magkaka. Black eye. Oo, yan. Oy, ito na, invite mo lahat ng mga ka-vibes natin na i-request nila dito, i-comment nila sa ating Facebook page ang song mo na Mag-isa na lang ako. Kasi malay mo, di ba, pag maraming mga pinsan mo, paulit-ulit sila nag-chat or nagko-comment dun sa Facebook natin, makasama sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. O, ayan. O, invite mo sila na pwede na lang i-request dito, pakinggan sa mga streaming platforms, at saka yung social media accounts mo. Go, Shania Rolio, take it away.
1: Guys, you guys can request my song here, and it's available on digital platforms like Spotify. You can listen to them. And ano po?
0: Syempre dito, so sa 92.3, pwede nilang i-request. Ayan. Bukod sa Spotify, dito hindi nyo kailangan magbayad ng ano, subscription fee. I-request nyo lang dito, mag-comment lang kayo. Mapakinggan nyo na yung song sa mga idols ninyo, di ba? Your social media accounts.
1: You can follow my social media. I have Instagram, TikTok, meron rin po akong YouTube, tapos Facebook page, Shania Rolio. Yeah. Yung ano, username ko.
0: Yes. Yeah. So, nag-YouTube ka din?
1: Opo. I've been inactive sa YouTube for so many years, pero I'm trying to be more active now.
0: Naku, dapat ibonggo yung pagkaka-active kasi pag nag-inactive ka, diba, ang hirap kaya bawiin yung mga views sa YouTube.
1: Yes, I wanna start like making yung mga vlogs. Hindi lang singing videos, but also like vlogs. Kasi I want to involve, you know, my followers sa life ko as well, you know.
0: Bongga, diba? So, ang taray. May mga gustong pasalamatan?
1: Thank you so much, especially kay Tita Rosabel Hau Arribas. Siya po yung ano, yung executive producer po ng song ko, Mag-isa na lang ako. Mm-hmm. And siya rin po yung ano, yung manager po ng label po namin, RJE Productions LLC. You can follow us sa Facebook, sa YouTube. And yun po yung label ko. And si Sir Jonathan Manalo, yung composer po ng song ko. I'm very thankful for him as well for the opportunity na makapag-release po ako ng gantong kanta, lalo na na ano, lumabas rin po siya sa teleserye na Someone Someday.
0: Talaga?
1: Opo.
0: Nasaan siya? Hindi nanonood kasi ako ng Someone Someday. Lumabas na ba siya? Na-ere na?
1: Opo.
0: Yesterday? Ay, antari, intense na yung Someone Someday. Uy, pasabog ka, congratulations. Ang bonggat, ang galing-galing ni Maha Salvador. Naluloka ako. Pag nanonood talaga ako, naiinis ako talaga kay Maha.
1: Nakakatakot po yung mata niya.
0: Nakakatakot. Tsaka si Rita Abela, napakahusay din. Diba, in fairness. Actually, lahat sila magaling. Kapit na kapit nga ako eh. Ang ginagawa ko kasi, hindi ako, 'di ba, pagka Wednesday, Thursday walang upload.
1: Opo.
0: Iniipon ko muna tapos pinapanood ko pag Sunday iniipon. Kaya lang kagabi, ang ganda na. Pinakita si ano, sa Netflix ako nanonood eh. Pinakita na si Alexa Ilacat, parang siya yung kalaban ni Catherine. Kasi kung may love list, merong pebbling. O ganon. Yes. Yung parang up nila sa business. Yan. So maraming salamat and congratulations. O invite mo yung mga kaibigan mo, yung mga taga-Ireland, sabihin mo mag-comment sa 92.3 ng Mag-isa na lang ako, ah.
1: Opo, yung mga Pilipinos pa.
0: Hindi, kahit yung mga AFAM, invite mo sila. Oo, dead ma ako sa kanila, ganyan. Basta mag-comment sila, yun ang gusto mo mangyari, Jerry. O, ha, invite mo sila lahat yung mga kamag-anak mo para malay mo, araw-araw na marinig sa 92.3 sa Banana Crew Countdown ang song na Mag-isa na lang ako. Are you guys ready na mapakinggan sa oras na 3:51? Sabay-sabay na po natin pakinggan ang song ni Shania Rolio, ang Mag-isa na lang ako.
2: Banana Crew Exclusive.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe at bayan, DJ Jaiho.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Hello ka-vibes! Ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
3: Hello ka-vibes! Ako si Mark Bautista at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Magandang afternoon!
0: Banana Crew!
6: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet!
0: Banana Crew! Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
7: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
5: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
5: Hello mga kapa! Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod na pagod ako dito!
6: JC De Vera!
5: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Ang lupet!

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes niya sa soundchef, ang lupet! Magandang maganda. Ako, Chereza. O hindi, pero totoo yun, maganda ako ngayon. Dapat lahat tayo lagi natin sinasabi sa mga self natin. Pagising pa lang sa umaga, sa harap ng salamin, sabihin natin na you are healthy, you are blessed, maganda ka, perfect ka. Hindi, charing. O, ini yung perfect ka. Parang hindi na dapat. O, hindi, pero no. But kidding aside, diba, tara, Inglesera. Alam mo talaga, nakapagchikahan lang ako sa taga-Ireland kanina, na-adopt ko na kagad ang pagiging English spoken in dollars. Hindi totoo yun. Dapat sabihin natin sa sarili natin lagi yung ibigay natin yung words of affirmation. Dahil wala namang ibang magsasabi sa atin yan ng bukal sa puso kung hindi tayo mismo. Hindi ba? Tama? Tama! Siyempre naman, ang oras ay 4:27. Ang ulan po ba ay parang mga jowa ninyo? Hashtag may topak. Kanina, oo, umiinit na eh. Lumalabas na si Haring Araw kanina eh. Ngayon naman, dumidilim na naman po ang ating kapaligiran. At bumubuhos po ang manakanakang pag-ambon. Wala po akong ibang gustong sabihin kung hindi ha. Keep safe, keep dry. And kung wala namang importanteng gagawin, manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan. O, eto share ko lang ha mga ka-vibes. Kagabi kasi preempted kami sa DZMM. Kumbaga, ibig sabihin po, pag sabing preempted, hindi po kami pumasok. In-advise kami ng management para po mag-giveaway sa ating special coverage sa Bagyo. Kasi syempre may mga area na tayo like sa Dagupan City. Sila po ay kasalukuyang isinailalim sa state of calamity dahil po sa malawakang pagbaha. So, dito naman sa amin, syempre, para makapaghatid po ang DZMM, ang ating AM station, ng pangmalakas ng mga balita all over the Philippines, syempre, yung mga apektado. Sinabihan kami kahapon na, no, alam na this muna on a Monday. So, after ng programa ko, umuwi na ako. Pero bago ko muwi, sabi ko, hala, minsan lang to, yung Lunes, pwede akong sumegue pa at wala akong

0: work na gagawin ng 9 to 10. Bumili ko ng ano, ng baka, ng beef. Saka ng mga pangsigang. Nagsinigang na baka ko, promise, ang sarap. Tapos dinamihan ko talaga yung gabi. Tapos dinurog ko yung gabi, ganyan. Ang bongga, pero ang tagal dahi. 7 PM ako nakauwi. 11:30 na ako nakakain. Kasi ang tigas pala ng baka, ate. Ambisyoso naman kasi si DJ Jaiho. Wala naman kaming ano, pressure cooker. Dapat pala pag baka, natutunan ko, dapat pala ano siya, may pressure cooker kayo. Kasi hindi siya yung talagang masalalambot. Tapos parang nung after, ang turo sa akin ng mga nanonood sa live ko kagabi, sabi, bakla ka. Pag ganyan, either nalagyan siya nung bakal na kutsara or ng tinidor para daw mabilis. Tapos may nag-advise pa, posporo daw. Para paano naman lalamot ang baka sa posporo? Ganyan. Oo. Eh, di ba may ano pa yun? May chemical pa yun, yung pinaka-palito. Ganyan. Pero sabi ng iba kong friends, ginagawa naman daw nila. Pero hindi ko pa na-try. Ang alam ko, either yung sa kutsara or sa tinidor na bakal, isasabay mo sa paglaga. Or yellow. Di ba lalagyan mo ng yellow ata? Yes. Okay na po. Nakain ko naman po ng 11:30. Oo, super late na. Tapos ang ending, wala na akong appetite. So ngayon, buti na lang malamig dun sa bahay namin. Kasi may nagpaparamdan. Kasi may nagpaparamdan. Hindi malamig doon. So ayan, na, looking forward and excited ako sa pag-uwi mamaya. Diba? Iiniti na lang. Yes. Hoy, maupay nga kulopa. Nanonood daw mga taga Northern Samar. O eto na sa oras na 4:31. Kasama po natin ang ating espesyal na bisita on a rainy afternoon para sa kanyang bagong awitin. Let us all welcome. Proud ako sabihin na kaibigan ko to. Kaibigan kong pilotong ito, di ba? Yes! Ayan. Please welcome, Jana Zaplan. Hello!
1: Hello, hello, hello, DJ Jaiho. Hello, mga ka-vibes. It's so nice to be here. It's an honor to be here.
0: Always a pleasure na ikaw ay makachikahan. Sabi ko nga, di ba, ang sarap kaya ipagmalaki pag meron kang kaibigan piloto, di ba? Oh, pero syempre, tinanong ko si Daddy agad-agad kasi si Daddy ever since kapag may guessing sa amin si Jana, kasama talaga si Daddy. Minsan kasama si mami, ganyan, kung hindi man nakikinig, ganyan. Pero sabi daw, 80% na lang daw, eh, malapit nang ma-full. No. Tama ba? 80%? Baka may ma-pressure. May ma-pressure. Tama ba? 80% na lang, ikaw ay...
1: Hopefully, hopefully talaga. Kasi technically, I have all the requirements needed. It's just that, syempre ngayon, because of the crisis and everything, yung aviation industry is on hold.
0: So, ah, talaga?
1: So, yung hiring, it's just there. Wala pa, wala pa.
0: Ah, talaga?
1: So, habang... I'm waiting. I'm training again to be prepared once the hiring starts again.
0: Ay, may ganun pala.
1: Yes.
0: Ay, may ano rin, inaantay din kung hiring, inaantay
1: yes.
0: din kung may bakante, ganyan. Mm. Alam mo, in fairness ha, at least, oh, di ba, bongga, kung hindi yan sinabi ni Jana, yung mga ibang nangangarap na magpiloto rin, eh baka mamaya, G. Eh, pero kailangan nyo rin malaman yung mga ganyang bagay para at least, di ba, na-explain nyo sa parents nyo. Kasi may mga ibang
1: yung
0: parents...
1: reality kasi.
0: Yes!
1: Dapat
0: alam nila. Totoo. Hindi uso yung mga pala-pala. Palakasan yung mga ganun. May ganun yung may palakasan yung, uy, kunin mo naman yung junak-nak. Yes. Walang ganun, oo. Meron din.
1: I mean, I feel like hindi siya mawala.
0: Oo, totoo.
1: Sa buong mundo. So,
0: sa lahat ng industriya.
1: Sa lahat ng industriya.
0: Totoo.
1: Pero syempre, kung magaling ka at mapapatunayan mo yung sarili mo, for sure naman.
0: Mas maganda.
1: Oo naman.
0: Totoo.
1: Totoo.
0: Yes. So, Anna, kamusta pala yun? Oh, si Jana po ay under ABS-CBN Star Music.
1: Star Pop.
0: And as a star, as yes. ABS-CBN Music under Star Pop. Ayan, opo. Yes, totoo. At syempre madalas, ngayon season na naman, di ba? August, kailan nga? August 28 ba? Yung All-Star Games?
1: Sa 23.
0: Ayan, yes. Di ba? Ulit-ulit na sa mga araw.
1: Next week na. Ang bilis, no?
0: Next week na. Si Jana Sobrang po ay bilis. Ano, isa sa mga pinakamagaling mag-volleyball. Yes, totoo naman. Di ba kapag nititraining sa Star Magic?
1: Yes. Yung tenga ko pumapalakpak.
0: Yes. Oo, di ba? Ayan. Anong team ka ngayon?
1: Nasa Team Red ako. Lady Spikers.
0: Star Magic.
1: Yes.
0: Yan.
1: So I'm with Yang. Yan. I'm with the Ford Sisters.
0: Yes.
1: Si Annalyn. Sila.
0: Si Annalyn, si Maggie.
1: Yes.
0: Tsaka si Carmela.
1: Yes.
0: Yan.
1: So,
0: oo. Bongga.
1: Nalipat na ako sa kanila.
0: Dati kasi sa Green ka.
1: Yes.
0: Oo. Sa Green Star Hunt. Ngayon, sila sa lady, sila Rain Parani, Parani. Yes. Yeah. Na-crush ni Sir CJ. Ayan, no? Totoo. Naku, eto na, diba? Ngayon season na, paano yung ganyan? Ngayon, ang focus mo, ito muna. One step at a time. Focus ka muna sa training for volleyball.
1: Mm-hmm. Pero kung kaya naman talaga siyang maisingit, naisisingit, like, every Tuesday and Thursdays kasi yung practice namin eh. Mm-hmm. So, kapag ganun, I don't have schedule for training sa simulator ng A320.
0: Ay?
1: Ganun. And then, kapag may time na ako, nabibigay ko na yung schedule ko sa kanila and nakasingit na ako ng mga guestings like this.
0: Ng mga ganap, yes.
1: And I'm so happy because they're very considerate of my dreams outside of music.
0: Ay, syempre naman. Parang ang bongga-bongga nun. Yung the singing pilot. Hey! Diba? Talaga. Oh yes. Ayan. Okay, balikan lang natin para sa mga ka-vibes kasi it's your first time guesting sa 92.3.
1: I know! And congratulations for your new show.
0: Uy, salamat dyan. Ha? Wala to.
1: Saka sobrang blooming mo, ha? Let me just say.
0: Alam mo, ganun talaga kapag ka nasa tamang tao. Hindi, tsareng. Tsareng, ang ganda. Nasa tamang tao. Chismis! Hindi, nasa tamang tao. Diba? Yung pamilya mo. Diba? Yung mga trabaho mo, ganyan. O, hindi naman lagi sa jowa lang, diba?
1: Totoo yun.
0: True, ayan. O, gusto kong i-open up sa kanila lahat. So, ikaw, graduate ka na nung sa pagiging pilot mo sa aviation school mo, ganyan.
1: Yes,
0: tapos ngayon, super lahat training.
1: I'm just getting ready para in case after that, after my program right now, it's called APOP, Airline Preparation Program.
0: Ayan.
1: So, after that, maybe pag may go signal na ako, I can do a ag rating to my license.
0: Ayan.
1: Para mas qualified na ako, kumbaga.
0: Sa makapagpalipad na.
1: Yes.
0: Ng ano? Anong tawag doon sa ganun?
1: Ng yung jet airlines.
0: Pero nakapag-drive ka na ng ganun?
1: Sa sim lang. Kasi yung mga ganong malalaking airlines, sa simulator lang talaga siya ginagawa.
0: Alaga?
1: And then yung real experience mo, it's once you, if you get to the airlines, yun na yun.
0: Maganda to. So yung mga nakikinig sa atin na may takot at may nervyo sa turbulence.
1: Yes.
0: Di ba, chef? Marami talaga takot sa turbulence, ate.
1: Hindi yung mawawala.
0: Correct, oo. Bilang ano, nag-aral, chef, kayo may kaalam, at least kahit pa paano, nagtitraining ka ngayon, di ba? Bilang pinag-aralan mo yan siya, paano mabibigyan ng assurance yung mga pasahero, 'di ba, na ang turbulence is ano, parang hindi siya delikado.
1: Yes.
0: Kasi yung sinasabi sa akin, ako talaga lagi yung tanong yun sa mga flight attendant na, "Ate, lakas ng alog," yung ganyan. "Ate, ano ba 'yan? 'Di ba ka natatakot?" Ganyan. Kasi yung sa kanila naluloka ako, 'di ba, parang mayat-maya pag kunyari kahit ano, alog na talaga. Talagang ano sila, postura pa rin sila, tapos parang ano, chicken or beef, ma'am? Tuloy pa rin talaga kung chicken or beef, 'di ba?
1: Oo.
0: Bilang piloto, ayan, coming from the pilot's mouth. Ayan.
1: Yes.
0: Ano ba talaga ang turbulence? Alog na alog.
1: Yeah, it's hindi talaga siya mawawala kasi ano yun eh, halo-halong direction ng hangin.
0: Yeah.
1: Kaya siya umaalog.
0: Yeah.
1: So along the route, it's really gonna happen. But nevertheless, all the pilots, all the crews are well-trained, so you guys are safe. Mm. As well as, I want you to know that the aircraft is very much capable of, kumbaga, kayanin yung ganong klaseng turbulence.
0: Diba, sabi sa'yo, nakaka-relate sila. Si Mike Kinzon, flight attendant po siya. Nag-comment siya kaagad. Sabi niya, yes, true, we are trained. Yes, totoo. Tsaka hindi sabi sa akin, diba, yung capsule daw, diba, yung capsule, yung aeroplano is really made for turbulence.
1: Yes.
0: Daw talaga siya.
1: Even lightning, even storms.
0: Ah, talaga?
1: Yes, of course.
0: Ganun.
1: The aircraft can handle very much. Pero of course, within its limits, it also has its limits. So kapag hindi na talaga kakayanin, that's when...
0: May limit.
1: Yes, that's when flight are canceled.
0: Oh,
1: and everything.
0: Oh, diba, sabi sa inyo, ang dami nanonood. Sabi, watching from Qatar.
1: I love it. Hello,
0: mga taga United Arab Emirates, yung mga taga UAE sa atin. Dream airlines mo yan, yung mga taga UAE, ganyan.
1: Oo, yun talaga eh. Any airlines in the United Arab Emirates,
0: bakit?
1: I would love. They have big jets. Siyempre, I mean, maging practical na tayo dito, mataas yung sweldo doon.
0: Tama, yes. Diba? Oo.
1: So, to return all the investments, I would love
0: yes,
1: to go
0: tama.
1: There.
0: Tama. Totoo.
1: Siyempre, gusto ko rin din maging proud yung family ko. Malibot ko na sila talaga with the goal that I'm trying to reach talaga.
0: Yes. Pero di ba nakapag-drive ka na talaga nung...
1: Oh.
0: Ano yung tawag sa drive mo?
1: Well, kasi yung training aircraft naman yun. It's called the Cessna 172.
0: Antara, so, sorry to cut you. Sabi ng mga iba, papansin talaga, sabi niya, DJ Jai, listening and watching from Antigua, Barbuda. Wow. Saan kaya yun, te?
1: Barbuda? Mapapasearch tayo dyan, ha?
0: Oo, oh, ayan.
1: Saan ng Barbuda?
0: Correct, oo. Oh, oh, game. So, ayan.
1: Ayun, so, a Cessna 172 is a training aircraft. That's where we start.
0: Ayan.
1: Simula sa student pilot, to private pilot, to commercial license. Yun yung pinapalipad namin para makuha namin yung proper licenses to become the pilot that we are now.
0: Wait, sa'yo ko lang tatanong to. Di ba mahal? Di ba pag sinabi, ano, kasi alam ko kay Ate Dimples Romano, yung anak din ni Ate Dimps.
1: Sa Australia siya na.
0: Yes. Si ano, si Callie. Si Callie, anak ni Dimples Romano. Yes. Sa Australia naman siya, piloto rin siya. Nakapagpalipad na rin siya.
1: Oh.
0: Yes.
1: Maganda din training doon, ha?
0: Pero sabi daw, sobrang mahal daw talaga.
1: Yes.
0: Oo. If you don't mind me asking.
1: Naku po.
0: Para lang, ano, estimated lang, para naman may idea yung mga ano, di ba? Kada ba magpapalipad, iba yung bayad, ganyan.
1: Depende sa aircraft, depende sa organization
0: talaga?
1: Or sa aviation school kung nasan ka. Mm-hmm. Siyempre, additional pa dyan yung lodging mo, yung
0: gasolina,
1: mo, yung pangkain mo sa araw-araw, di ba?
0: Gusto ko malamit.
1: So, siguro, more or less, 5-6 digits? 5-6M.
0: Talaga? Isang lipad?
1: Hindi yun, isang lipad.
0: Yun
1: lahat,
0: na yun?
1: Lahat na yun. Lahat na yun.
0: Grabe!
1: But, don't get me wrong, kasi right now, there are a lot of opportunities out there. Cebu PAC is also doing their cadet programs. PAL is also doing their cadet programs. So yun, from student pilot hanggang sa magkatrabaho sila sa airlines na kung saan yung program na yun, sila na bahala sa'yo. Except the fact that it's a self-funded program, pero guarantee ka na nun.
0: Pero yun, di ba, in fairness, tama ka naman, pagka nagkapalipad ka na, bawi mo na din, mababawi mo talaga siya. Kasi yung kapitbahay namin, may asawa, yung friend ng mama ko, may asawa siyang piloto. Bukod sa yung flight nila, libre, ganyan, di ba? Tapos ano, sila yung bumili ng bahay namin dati nung na-bankrupt ka. kasi nga, syempre, di ba, Yamaneska sila. Kasi parang ang binabayaran na, bukod sa mga friends kong flight attendant, yung flying hours pala.
1: Yes.
0: Oo. So, hindi pala pwede, kunyari, pag piloto ka, lipad ka lang ng lipad ng lipad. Hindi pala dapat, kailangan may enough sleep ka.
1: Exactly.
0: Yeah, oh, alam ko, kinlolo ko. Di ba tama, di ba? Yung kunyari dapat isa lang, kaya may mga layover, kunyari pag mag New York, dun muna magsistay for, ano, para pahinga talaga. Kasi hindi pwede yung wala ka sa sarili ka.
1: Oo, nakaka-drain din yun na 4 legs every day, 5 legs every day. So, you really have to have that mental capacity, yung physical strength na kayanin yung buong shift mo na yon, kumbaga.
0: Totoo. Ang tanong, oh, may tanong sila, may mga known main pilots ba sa major passenger planes na babae?
1: Known main pilots? Right now, Cheska is very, ano,
0: siya yung tunog.
1: Cheska Karandang, she's from Cebu Pacific.
0: Ah, talaga?
1: Yes. She's a vlogger. She came from,
0: Meron.
1: Was a FA before.
0: Ah, talaga?
1: Then became a pilot now. So actually, marami ng pilotong babae, sa totoo lang. Ang daming nagtitraining na pilotong babae. It's just that in the airline
0: hindi common
1: industry, it's not common.
0: Totoo.
1: 6% lang siya sa lahat ng piloto sa buong mundo.
0: Talaga. Oy, ito ha, pinag-uusapan na rin naman. Oh, ang ganda ng topic natin ha, 'di ba, Bongga? Pinag-uusapan na rin naman din. Aminin natin, 'di ba, kahit naman sa hindi, kahit hindi piloto, 'di ba, kahit naman noon-noon pa, pag babae, 'di ba, parang yung kumpiyansa, 'di ba? Yung parang eh, babae naman 'yan, hindi niya kaya ni ganun, 'di ba? Pero syempre ikaw bilang babae, si Cheska, kayo, 'di ba, parang ganyan, pinag-aaralan niyo mabuti, nagte-training kayo ng bonggang-bongga. Ganyan. May naapektuhan ba kayo pag gano'n na parang kunyari nawawala ng kumpiyansa yung mga tao pag ay babae yan, baka mamaya hindi niya kaya. Di ba yung mga ganun?
1: Siguro, it depends on the motivation that you have na lang eh. Kung magpapa-apekto ka doon, okay,
0: lugi,
1: lang.
0: Talo ka.
1: Talo ka. But, I mean, it's normal eh. I wouldn't not validate what they feel.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the end of the day, it's you who's gonna prove yourself to them na kaya-kaya mong gawin kung ano yung ginagawa ng mga lalaki. And you could also break that barrier that women can be pilots too.
0: Oh.
1: That women can also kumbaga, put you from point A to point B safely.
0: I love it! I think we have a winner. Pageant. Pageant
1: candidate
0: pala. Candidate. Speaking of, ba't hindi mo nga sinubukan?
1: Naku po, ayun
0: na magpageantry kasi ang ganda, 'di ba? Tapos talented, ganyan. Oo. Hindi mo sinubukan na sumali sa mga beauty pageants para ano?
1: Actually, maraming nga nagtatanong sa akin 'yan, but I feel like I really need to gain more confidence, especially actually ang problema ko din yung swimsuit competition.
0: Ayan, oo, oo,
1: yun talaga yun. I have to be confident in that. But other than everything else, I would love to experience.
0: Bongga ka, no? Kasi ano ka, very ano, risk taker ka. Go, G na G ka, laban ka na laban sa lahat ng mga bagay-bagay.
1: I try my best to go out of my comfort zone.
0: May tanong sila dito, yes, di ba? Sabi sa interesado sila. DJ Jaiho, I just wanted to ask po, kasi curious po talaga ako. Di ba pag training, iba po yung feeling kapag ka-real na talaga?
1: Oo naman.
0: Oo.
1: Oo naman. Kasi kunyari sa training, well, there's simulator. First of all, before you go to the actual aircraft, you have to do the sim. Just so you have the feel of the controls of the aircraft. Uh-huh. Pero kasi ang magiging transition mo to the real world is that you feel everything. The air, yung kung paano mo banggain lahat, yung diskarte mo to land the aircraft, or yung diskarte mo na liparin yung aircraft safely. Ang dami mo kasing kailangan i-consider. Your passengers, your fuel, lahat. So, actually, hindi ko din alam na ganito pala yung mundo ng aviation na para kang lawyer, para kang medic, para kang...
0: doktor,
1: yes, lahat.
0: Teacher.
1: Lahat.
0: Ganun katindi pala.
1: Ganun siya katindi.
0: Kasi diba bit-bit mo yung pangapasahero?
1: Exactly. Yung social safety, responsibility mo na madala mo sila safely and happily dun sa destination nila.
0: Yes.
1: Iba din yung pressure din, actually.
0: Totoo.
1: So, ayun.
0: Ang
1: syempre,
0: bongga.
1: You don't get to see kung ano yung outside ng cockpit eh. Some people may say na pindot-pindot lang kaming ganyan.
0: Tapos ano lang?
1: Autopilot.
0: Autopilot. Yes.
1: But no, it's really not that. Kasi undergoing this training of mine right now, nakita ko kung gaano ka intense yung training o kumbaga yung competition sa loob ng cockpit mo.
0: Totoo.
1: You don't just press everything, you also talk to the your tower, you also talk to the passengers, you also have to take care of your crew. So, ayun.
0: Ay, ito curious question sa akin naman galing. Tinitrain din kayo pag maulan.
1: Yes.
0: Di ba? Yan, yes. Sabi, isa yan sa akin natatakot natin bilang pasahero. Yung kapag maulan, may bagyo, ganyan. Yung, hala, tuloy. Di ba yung...
1: kung tuloy ba yung...
0: nararamdaman mo na kagad pag nasa ano ka, airport na,
1: yes,
0: hala, may bagyo. Doon sa ilala. Oh, ano ba yan? Kaya-kaya. Di ba may zero visibility? May mga rerouting na tinatawag,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: Na tinitrain din yun?
1: Opo.
0: So, marunong... nakakagtas eh, kapag ka nag-ano yung... nyari, pag magtitake ko, paano? Magla-landing na 500, 400,
1: yes,
0: 300.
1: Yun ang mga minimums.
0: Oh,
1: so,
0: yeah,
1: for you to check if you're stable to land, if you're qualified to land.
0: Ayan, tari. Yung may workshop okay tayo ng ano, kapipiloto.
1: If the pilot has the capacity to land.
0: So, may ganun. Mag-start ka na ng 500. Oo.
1: Hindi lang 500 eh. It depends on the minimums. Marami pa yung under factors.
0: Ay, mga ganun-ganun pa.
1: In a particular airport, iba-iba yung minimums nila ng yung 500, 100.
0: Eh, nakikita
1: iba-iba
0: ko.
1: Yun.
0: Yes. Oo.
1: Yes.
0: Ano daw yung pinaka-ano? Ano yung pinaka-mahirap na parte ng pag-iisang piloto?
1: Yung studying talaga.
0: Actually, bukod sa magastos, di ba? Dapat focus ka talaga. So, feeling ko, kapag piloto ka, hindi ka pwedeng jumawa, no? Depende.
1: Feeling ko kasi...
0: Naku, daddy, parang na, ano, napapost.
1: Napaisip pala ako, no? Nakatingin tuloy, DJ Joy.
0: Nakatingin tuloy, oh my God. Sorry na, John, no?
1: And a joke lang. I mean, if kaya namang i-manage yung time, sure, why not? Pero I feel like most of the pilots now are very focused on their
0: sa
1: goal.
0: Sa kanilang, ano,
1: kasi,
0: yes,
1: ano, eh, mahirap talaga magkaroon ng distraction for now if
0: you don't have
1: the job yet.
0: Totoo.
1: But after that, siguro, you can get to enjoy once you're there.
0: Diba?
1: So, stability first before everything.
0: Ay, bongga, I love it. Ang dami nating mga quotable quotes from ano, captain yung tawag, diba?
1: Captain Jana.
0: Captain
1: pero
0: Jana.
1: Pero in the real world, you could just call me Jana.
0: Ganun?
1: Walang captain.
0: Ah, talaga? Ay, walang
1: para
0: ganun.
1: Para ano, no seniority ba?
0: Meron ba dito? Grabe na yung mga tanong nila. Sobrang silang invested, sabi dito.
1: I love it.
0: Hindi ba sila kinakabahan bago sumabak? Like, hindi ba sila nag-overthink na what if mag-crash? Sobrang naman kasi. sobrang naman yung ano, yung chika ni Ateng. Ni Shishi. Ayan.
1: Actually, maganda din naman na may ganun kaming side. Kasi
0: talaga?
1: At least we expect the worst.
0: Ah, talaga?
1: So we know what we could do if that thing happens. Uh-huh. Pero rest assured again, before yes. we fly, yes. everything is checked by the maintenance, yes. by the crew, by the airline. So you wouldn't have to worry about everything. And kung meron mang mangyaring, kung yari one engine out, nawalan ka ng engine, o kaya nagkaroon ng fire, something. All the pilots are very trained for that.
0: They'll do their best
1: to land the airplane kung saan mas safe. Yung kung hindi kayang bumalik. Kung hindi kayang bumalik, maybe in a different grass, kung saan man. Basta safe kayo. The pilots are very much trained for that.
0: Ah, talaga? Yes.
1: Kaya kami kumukuha ng lisensya eh.
0: Yes.
1: Kasi yun yung pinag-train namin. Kung paano mo malalabanan yung ganong klaseng problema once it happens.
0: Sabi dito, what is she trained to be a pilot ba? Passenger planes or private planes? Both, diba? Both?
1: Passenger planes or private planes? Paano ba yun?
0: Sabi dito, shoutout naman DJ Jay from GMA News. Hello sa mga kapuso! Ayan. Diba yun? Ano, passenger planes or...
1: Paano ko po ba i-differentiate yan?
0: Ang hirap kasi ng mga tanong nyo, ate.
1: When you say private planes kasi, it's more of like a company-based.
0: Kunyari yung kay na Chavit Singson,
1: yes,
0: yung mga
1: exactly.
0: ganon.
1: Yun yung mga private planes.
0: Ayan,
1: and then yung commercial planes.
0: Mga Cebu Pac, yes. Philippine Airlines, ganyan.
1: Yes. So, yun na siya. Yun yung difference.
0: Last na daw, sabi niya. DJ Jay, last na po. Pag naka-cancel po ang flight, antarin nyo naman. Talaga parang,
1: may mga flights ba kayo ngayon?
0: Yes.
1: At sobrang dami yung tanong.
0: Sabi, DJ Jay, last question. Kapag naka-cancel po ang flight, ano po yun? Uuwi na ba sila or tatambay pa sa airline? Beer garden lang, nakapag-cancel yung pasok, magiinuman na lang muna, di ba? Papakalangulang sa Alfonso.
1: Okay. Guys, wait, disclaimer, wala pa talaga ako sa airlines.
0: Yes.
1: I just know these things.
0: Kasi nga, pinag-aralan po niya yan, ha?
1: Nag-aaral pa lang din mm-hmm. naman ako. But, syempre, as much as possible, we try our best na kayanin pa rin.
0: Nailipad?
1: Kung delayed man, mag-wait kami for a couple of hours, maybe, for the weather to dissipate. And then, kung kaya na within the limits, within the minimums, and then sige, we'll fly you to wherever mm-hmm. you're gonna go. Pero kung hindi talaga kayanin, I hope you guys would understand because it's really for your safety. We wouldn't want to remove that from you and mas lalong bumigat yung problema natin, pati na rin yung airlines.
0: Mm-hmm. So, ayan. O, diba, bongga. O, ay, sana po ay, nag-enjoy kayo sa mga chikahan about
1: yes.
0: sa aviation industry. Mm-hmm. Pero, syempre, si Jana nga po ay the singing pilot or the singing captain. She is from ABS-CBN Music under Star Pop na may bagong kanta na pinamagatang
1: yes.
0: Love and Celebrated. Mm-hmm. What about Love and Celebrated?
1: It's actually...
0: Or Love and Celebrate.
1: Yes, perfect. Yan, Love and Celebrate. I just want this message to go for them na we should let go of that negative emotions of ours and choose love, peace, and positivity instead. I mean, it encourages people na to remove hatred from their hearts and just celebrate the good things in their life and the people that are around them. Kasi, di ba, love is a choice naman eh. To forgive, to forget, and to spread kindness to everybody. So, yun lang naman yung gusto kong ipahatid dito. And I want this to be their anthem for a positive vibe in the long run. I mean, for a morning routine, this would be a good music for you. And I was lucky enough na itong music na to, it was written by Sir Jonathan Manalo and Sir Rox Santos.
0: Mm-hmm.
1: Yung magagaling na writers natin sa industriya, kaya I'm very much honored to have this song for me.
0: Tara, tinanong mo ba si Jonathan kung paano naging proseso mm-hmm. ng pagsulat? Kasi parang akala nila ikaw ang sumulat nito. Sabi niya, iniwan po ba si Jana?
1: Grabe naman yung iniwan.
0: Sabi, saan po niya hinugot or naging inspiration ng kanta na yan? Iniwan po ba siya? Hindi po si Jonathan Manalo pong sumulat nito. Pero natanong mo ba na parang, Sir John, how come?
1: Actually, this is a very general music. They just really want to remove that negativity around
0: parang
1: us.
0: Parang fun.
1: Yes, yes. More of a pushing hopefulness, joy and love for everybody instead of spreading, hatred
0: Correct.
1: Sa lahat ng tao. I want inclusivity, appreciation, ganon.
0: Ayan. So, love, joy, hope.
1: Parang ganon.
0: Hindi.
1: Parang ganon.
0: Love, joy,
1: yes,
0: hope,
1: it
0: ganyan.
1: It was actually the release during the Pride Month. It was June.
0: Ah, talaga? So, that's why it's love
1: also,
0: and celebrate.
1: It's also nice to to include that in, yeah.
0: Totoo, yes. Mm. Oh, nakapag-acting ka na rin?
1: Meron. Mga MTV lang tayo.
0: Ah, talaga? Hindi ka pa nagsisiri-series? A commercial. Wala pa. Ang bongga. So, meron, parang itong music mo talaga, parang yung pagkanta mo, parang ano lang siya, nagiging, sa sobrang busy mo sa pag-aaral ng pagiging piloto, parang ito yung dito ka kumukuha ng lakas palalo, yes. Diba? Yung parang, ito yung hinga mo, recharge, ganyan.
1: Yes. And it always makes my family happy. True. When we're talking about music, when we're talking about this side of me.
0: Totoo.
1: Kasi, this is one of their dream as well. Totoo. Besides mine. So.
0: Oh, bongga. Uy, meron kami ditong Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Mm. So, pwede mong sabihin sa mga fans mo, pwede mong invite sila na iboto araw-araw. Walang bayad, ha? Walang bayad ang pagboto. Mm. All you need to do is to go sa aming 92.3 FMR Manila social media platforms. Okay. Social media platforms sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, ganyan. Mag-comment lang sila doon. Actually, pinakabongga sa Facebook and Instagram. Mag-comment lang sila, love and celebrate. Tapos kapag maraming nagko-comment, pwede kang mapasok sa 10987 down to number 1. At ipi-play ko yan every day pagpatak ng alas 5 ng hapon to alas 6. Ito na yung top 10 natin.
1: Okay lang ba ako yung nag-comment sa lahat?
0: Okay lang, yes. Oo, tsaka yung mga friends and families, ganyan. So invite mo sila na aside from listening this song sa iba't ibang streaming platforms, dito rin nila pwedeng i-request. Go, Jana, take it away.
1: Sa ating mga ka-vibes, sa aking mga Jana lovers, you could always vote for me pala dito sa FM Radio Banana Crew. And you could just put on Love and Celebrate or yung iba ko pa pong mga kanta,
0: yes,
1: para
0: pwede
1: mapasok sa top 10 nila every day.
0: Yon.
1: And sana magustuhan niyo po yung kantang to kasi I just really want to spread that dancing vibe and joy for everybody.
0: Bongga! So, Jana, ang social media accounts mo ay?
1: Yes, my social media accounts are jana.zaplan on Facebook, Instagram, and TikTok. Again, you could listen to all of my songs on all social media platforms. And, actually, yung mga kanta ko talaga is all about a growth, self-development. So, if you're in that stage of your life, I hope you get to resonate with my songs and I hope you get to enjoy it.
0: Sorry, diba? Resonate. Ito yung lolo ko loko. Eto na po sa oras ng 4:56. Pakinggan na natin exclusively sa Banana Crew, song ni Jana Zaplan, ang Love and Celebrate.
1: Yay!
2: Banana Crew! Exclusive!

0: and a crew. Exclusive.
1: Exclusive.
0: Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama ang favorite beshi ng bayan, DJ Jaiho sa

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching Tug.

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Kavice niyo sa soundship ang Lupet. Magandang afternoon po ang oras natin ay 5:04 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho. Oras na para sa ating tuloy-tuloy na tugtugan at musikahan sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip ang Lupet. Hello kay Prox Demands na Tagalaguna. Magandang afternoon sa lahat ng mga Tagalaguna nating mga ka-vibes. Maraming salamat for making Banana Crew your number one program, Rihanna, sa Laguna. At ganun din sa lahat ng mga taga Batangas City. Hello din daw sa mga taga Bulacan. Ay, ang taray. From north to south, south to north, laban na laban. Eto na, kung gusto niyo po na marinig ang mga kanta, araw-araw, mag-comment lang po kayo sa ating 92.3 FMR Manila social media accounts sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa YouTube. I-type niyo lamang ang pangalan ng singer at ang title ng kanta. Dahil araw-araw po, i-play natin yan sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ayaw pa kabog, ang lakas din natin dyan sa Pangasinan. Eto na, mga ka-vibes, sabay-sabay nating pakinggan of course kung ano nga ba ang 10 mga kanta na inyo pong i-comment at ni-request. Eto na, this is it, ang ating...
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mo

0: in your bed.
1: Hello, Kavibes. This is Bella Padilla, and I'm inviting you to listen to 92.3.
2: Hello, Kavibes. Ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3.
3: What's up, mga Kavibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello, Kavibes. Ako si Ashley Noviga at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello, mga Kavibes. Ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR.
6: Hello, mga Kavibes. Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR favorite music radio, Kavibes ang lupet.
7: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Kavibes.
0: Ang lupet.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga kabibes, ako nga pala si JC Santos at pinimbitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
2: Hello mga kabibes, ako po si Brando Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes, ang Lupet.
3: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer?

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! So dread!
1: Ang lupet!
3: Guys!
4: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID.
1: Oh, yeah.
4: Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights.
6: Sabihin mo
4: pag-ibig ko. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kak.
1: Sintunah duman obi itera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Kabay. 2.3 FMR Kavibes sa Soundtrip 6:16 ng gabi at hello sa ating mga Kavibes at welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan dahil simula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama nyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, DJ ID, para sa programang I Diva Nights. Ayan sa mga Kavibes natin na bagong tune in lang dito sa ating programa. Ako nang bahala sa 3 hours worth of music na talagang mapapasayaw at mapapakanta ka. And syempre, hindi lang mapapakanta sa inyong mga tahanan o kaya naman sa mga sasakyan. Pwede rin kayong makisang along sa ating programa live na live on air. Pero syempre, bago muna tayo dun sa ating featured songs, no? Hello sa ating mga listeners dyan sa Santa Rosa, Laguna. Binabati ko nga ang family ni Shanaya, ang family Abinal ng Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. Hello po sa inyo at salamat sa pag-tune in dito sa ating stasyon and syempre saying hi rin sa mga ka-vibes natin dyan, ang FMR squad natin and ayan sila Randy Santisas na nakikinig, no? Binabati nga rin pala niya ang kanyang friend na si Joel Del Prado. Hello po and happy listening sa inyong lahat mga ka-vibes, pati na rin sa ano ating FMR squad dyan sa Santa Lucia, Pasig City, kila Jebby Tiong de la Cruz, kay Angel John Pineda. Welcome and happy Wednesday. Ay, Wednesday na ba? Tuesday pa lang pala. Happy Tuesday, no, sa ating mga ka-vibes na nakikinig right now. Balik tayo dun mga ka-vibes sa ating featured songs for tonight. Ito ay para sa mga ka-vibes natin na mahilig sa rak-rakan, lalong-lalo na yung from the 80s and the 90s. Dahil ang ating mga featured songs for tonight, no, very relatable. Kasi kung iisipin natin, tungkol ito sa pagiging outsider. Diba? Outsider. Pag sinabing outsider, ano yung mga kantang pumapasok sa isip nyo? Etong ano, magkaiba sila eh. Yung featured songs natin, yung unang featured song natin is about sino ba kayo, 'di ba? Outsider man ako, pero sino ba kayo, 'di ba? I don't fit in. So what? Ganon, medyo angsty ang vibe. And ang yung pangalawa naman natin is more on, hala, hindi ako katulad nyo. Kaya siguro hindi ako belong. Yun medyo may pagkano tayo, sad boy, sad girl. Pero more on sad boy, yung pangalawang kanta natin. So ito na nga mga ka-vibes. Our first featured song, we have Nosy Balasi by Sampaguita. Released in 1982, if I'm not mistaken. Ayan na 1982, ayan, I have to check on that. But yung sunod naman natin is also about pagiging outsider. It's by Radiohead with their one of their most iconic songs na Creep. Diba? Parehas nga silang tungkol sa isang tao na hindi nag-fit in. Pero magkaibang energy nila ha. Dahil si Nosy Balasi, it's more empowering eh. Na sino ba sila? Like, sino ba yung mga haters na yan? Diba? Wala akong pake sa mga taong trying to put me down. Diba? Sino ba naman sila para i-put down ako? Eh, I am who I am and I am proud to be that. Diba? Which is a really good mindset to have. Siyempre, during those days na parang feeling mo hindi ka nakaka-relate sa mga tao dyan, it's easy to fall into that parang, hala, hindi ako belong dito, wag na lang ako dito, diba? Pero hindi eh, mas maganda yung ipupush mo yung sarili mo to really stand out and to rise above whatever criticism yung binabato sa'yo. But Yung Creep naman by Radiohead. Ano siya eh, may pagka-sad boy ang dating. Pero iconic pa din. Yung feeling na, 'di ba yung lyrics noon is I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Very insecure. So doon mo makikita yung ano eh, other sides ng spectrum of someone na outsider. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nakaramdam na ng feeling na pagiging outsider, aling outsider ka? Mas nosy balasi ba? O mas creep ng Radiohead? Pwede mong i-share yan sa atin mga ka-vibes sa ating social media accounts, 923FMRManila. Pwede kayo mag-PM o kaya naman mag-comment sa ating mga posts dyan. Or pwede kayong mag-message at tumawag sa ating Viber number na 0954-406-1967. At sa oras na ito mga ka-vibes, no, habang nagpe-prepare ang mga ka-vibes natin na gustong tumawag dito sa ating himpilan para makisang along sa ating first featured song na Nosy Balasi. Ayan, ito muna. Konting patikim muna sa inyo mga ka-vibes with the iconic intros. Na pag narinig mo talaga itong mapapa-headbang ka. Kung alam mo itong kantang to ka-vibes, tumawag ka lang sa numerong 0954-406-1967. Dahil sa ating pagbabalik dito sa ating programa, kakantahin na natin to live on air. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig sa mga rak-rakan, it is your time to shine. And sa oras sa 6:22, back to tugtugan na tayo dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Happy listening!
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Vibes.
4: Ang lupet!
0: Changya, Chuanen, Nendom, Game, Nendom.

0: ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: nalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.
1: Sabihin mo
0: pag-ibig ko. I Diva Nights with DJ ID.

0: pinahduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: 6:42 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I Diva Nights. Kaya naman, ito na nga sa oras na ito, tumatanggap na tayo ng mga live callers dito sa ating programa para sa mga ka-vibes natin na gusto makisang along sa ating first featured song na No Si Balasi by Sampaguita. Ayan, mga ka-vibes, I stand corrected. Hindi pala siya release noong 1982, kundi 1989. So, patawid na tayo ng 90s, no? So, medyo magka-same era talaga sila din ni Radiohead, yung creep na Radiohead, which is our second featured song. Yan, sa mga ka-vibes natin na nakaka-relate no na maging outsider, kung ikaw naranasan mo na mapunta sa isang lugar na parang feel mo hindi ka belong. O kaya naman, yung mga tao na kasama mo, mga katrabaho mo, pwedeng kaklase mo, sila yung mga tipong hindi mo ka-vibe. For some reason, kahit hindi mo naman sila inaano, pero ginagawan ka rin ng issue. Ayan. Napaka-ano yan, napaka-common yan sa mga workplace, especially, nakakatawa actually. Dahil kung sa tingin mo yung mga ganyang bagay-bagay, mga ganyang issue na yan, nawawala na yan pag graduate ka na ng high school o college, very, very wrong. Yung mga ganyang attitude, yung iba na dadala nila hanggang sa pagtanda. Kaya meron mga issue dyan, no? Diba? Yung mga ibang tao na porket lang hindi kayo magka-same ng mindset o kaya naman ng values, masama ka na agad. Eh, talaga naman na magkaiba lang talaga kayo ng way of doing things. Diba? Kung ikaw ka-vibes, nakarelate ka na sa ganyan o baka naman may kilala kang ganyan, para sa'yo na tong kantang ito, ka-vibes, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para makikanta sa ating first featured song na No Si Balasi. Ayan sa mga ka-vibes natin, nandito na ang ating first caller for tonight. Kaya naman i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
2: Hello, DJ ID. Good evening.
0: Hi, good evening sa iyo. Ayan, bago ang boses mo sa akin. Pangalan at tagi saan?
2: Si Shane Anne May Progosa from Calatrava, Romblon.
0: Shane! Hello, Shane! At welcome sa programang I Diva Nights. Ito, bago tayo siyempre magrakrakan on air, ikaw ba, Shane, naranasan mo na ba maging outsider? Naranasan mo na bang hindi magbelong kung nasan ka man?
2: Yes, kasi may kapansanan ako. I was diagnosed with hydrocephalus since 3 months ako. So, nabully ako ng bongga-bongga sa school. And many people thought na wala akong kakayanan, ganyan-ganyan. Kaya naging outsider ako, ganun.
0: And paano mo siya hinandle?
2: Hinandle ko siya.
0: Siyempre, mahirap yun. Di ba masakit yun sa simula?
2: Hinanda ko siya gracefully, nag-isip na lang ako ng mga positive na bagay-bagay, although masakit. Pero dinivert ko na lang yung attention ko na sa pag-nurture ng talent ko through music, ayun.
0: Ay, nice nun ha. So singerist ka ba talaga? Songerist ka ba talaga?
2: Songerist and instrumentalist. I play guitar and keyboards.
0: Nakakatuwa naman yan. Ayan, syempre pakitaan mo kami ng ating, ng iyong talent ha, Shane. And syempre, no, wapakelsa lang dun sa mga bully na yun, diba?
2: Yes, true lalo, syempre.
0: Kaya naman, ito na nga mga ka-vibes. Kung ikaw alam mo tong kantang to, feel free na makisang along sa amin ni Shane dito sa ating unang featured song na No Si Balasi. Ready ka na ba, Shane?
2: Ready na.
0: I love that energy. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Here we go!
3: 0098
0: If hindi ka nage-headbang sa kantang ito, ayan ka, vibes, what are you doing? Charot lang, no? Siyempre, we've got here No Si Balasi from way back 1989. If you know the song,

0: Talagang ano eh, no? Para yan sa mga nambubuli sa'yo noong mas bata ka pa, di ba? Ang lupet-lupet ng ating unang songerist for tonight. Wala akong masabi kundi rock and roll talaga. Ramdam-ramdam natin, no? Yung vibes and yung energy na binigay mo, Shane, maraming salamat. At kung ikaw ay may mabibigay ng isang advice doon sa mga ka-vibes natin, sa mga taong naramdaman nila na parang hindi sila nakaka-fit in, ano yon?
1: Sa mga taong ina-outside ng ibang tao, na ina-outcast ng ibang tao, isipin nyo na lang yung mga positibong bagay and gawin yung center si Lord para magpatuloy sa buhay imbes na problemahin yung mga bagay na hindi naman dapat.
0: Tama. Maganda yan, no? Parang sinasabi mo, Shane, is that control what you can, di ba? Siyempre, hindi mo naman makokontrol kung anong gagawin ng ibang tao. Pero ang makokontrol mo is kung paano ka magre-react at kung ano ang gagawin mo matapos, di ba? Yung mga bagay-bagay.
1: Exactly.
0: Yan. Napakagandang reminder from Shane. Maraming salamat. I'm sure may mga na-empower na listeners sa atin ngayong gabi. Kaya naman, thank you at palakpakan natin ang ating ang unang songwriter natin na si Shane from Lombron. Baka may gusto kang batiin sa oras na to, Shane.
1: Binabati ko yung pamilya ko dito na nasa Calatrava, Romblon, yung pamilya ko na nasa Manila, yung mga ka-GC ko sa TBRO Happenings Group GC, and sa mga ka-GC ko sa Radio Bar Dagulan. Hello sa inyong lahat! Yarn! Artista na ako!
0: Songwriter na, artista pa, o diba? Full package to si Shane. Who you sa mga bully niya?
1: Tama!
0: Yes, thank you so much, Shane! At have a great evening! Sa mga ka-vibes natin, ayan, sana nag-enjoy kayo makisang along dito sa ating programa at talaga namang nakakatuwa, diba? Yung energy na binigay sa atin ni Shane ngayong gabi, kaya naman ipagpatuloy natin ang good vibes at good music. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 6:51 ng gabi.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Sa Saldrin!
4: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip. That was Orange and Lemons, Hanggang Kailan, di ba? Umuwi ka na daw, ka-vibes. Oras natin, 7:19 na ng gabi, oh. Tama na, OT. Uso rin magpahinga. Hello sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa oras na ito. Syempre, naka-tune in pa rin tayo sa programang iDiva Nights. Kasama ako, DJ ID. At welcome sa ating pangalawang oras sa mga ka-vibes natin na nabitin kanina sa ating unang featured song. Libreng-libre pa rin tayo makisang along sa ating programa dahil sa oras na ito, syempre, dito naman tayo sa ating isa pa sa mga iconic rock songs na alam natin. It's Creep by Radiohead. Muli ang tema ng kantang ito ay syempre tungkol pa rin sa mga outsiders. Pero tulad nga ng sabi ko sa kanina, yung Nosy Balasi kasi, mas empowering siya. Like, it's more on, sino ka ba, diba? I don't care if hindi ako mag-fit in. Pero ito naman tong Creep na ito, it's more on, hala, hindi ako belong. Parang nare-realize niya, medyo may pagka-sad boy ang atake. In my opinion, but actually, fun fact, something nabasa ko lang din, no, tungkol sa kantang ito ay meron akong isang article na pinagbasahan kung saan merong dalawang take actually yung Creep ng Radiohead. Kung tatanungin mo yung ating vocalist, no, na si Thom Yorke, diba? Dalawa siya. Merong point of view ni Thom Yorke at point of view naman ni Johnny Greenwood na yung guitarist at keyboardist ng bandang Radiohead. So simulan ko muna, no, dun sa point of view nung of course the singer and main songwriter ng banda na si Thom Yorke. Para daw sa kanya, itong kantang ito, it's more about realizing being in love with someone pero parang feel mo, hindi ka good enough. It's sad, yung ganong ano, no? Syempre, may mga times na may self-doubt. Normal naman yun eh. Minsan pag may nakamimit kang tao, tapos pakiramdam mo, gustong-gusto mo siya. Pero pakiramdam mo rin na wala kang chance sa kanya. Kasi, sino ba naman ikaw? Para mapagtuunan niya ng pansin, para mabigyan niya ng time at ng effort. Minsan kasi naunahan tayo ng mga insecurity natin at mababang self-esteem. Kaya hindi na natin pinupush or hindi na natin binibigyan yung sarili natin ng chance na baka naman pala meron ka palang chance sa kanya, di ba? But on the other hand, sabi naman ni Johnny Greenwood na yung guitarist at keyboardist ng banda, sabi daw niya, happy song daw pala to, di ba? It's about recognizing what you are. And true enough, pagdating kasi, mapapakinggan niyo yun sa song, yung pag-build up niya. Sa simula, parang medyo feel mo, parang sad eh, no? Pero at the end of it, at the end of the song, mararamdaman mo yung shift in the emotion, di ba? Dun yung nagiging ano na siya, mas nagiging, oo, I am a creep. Mas nagiging proud na siya na aminin na, oo, eto ako, di ba? Diba, ikaw ba ka-vibes? Anong thoughts mo dito sa kantang ito? At syempre, kung alam mo tong kanta ka-vibes, feel free na makisang along dito sa ating second hour dahil sa pagbabalik natin dito on air. Kakantahin na natin siya. This song was released in 1992. Diba? And alam mo, nakakatuwa dahil itong kanta rin na ito, nabasa ko rin na accidentally nila itong nabuo. Na akala nila nagsa-soundcheck lang sila. Tapos nakabuo sila ng isang kanta. Imagine mo yon, 'di ba? Something good can come out of an accident. Kaya naman sa mga ka-vibes natin diyan, no, na natatakot, bigyan ng chance ang kanilang mga sarili. Do it, 'di ba? Sabi nga 'di ba ng isang brand, just do it and do it scared. It's a good thing to try, di ba? Kaya try lang tayo ng try mga ka-vibes dahil at the end of the day, yung kakatry mo na yan, meron ka rin magiging lesson. Kung hindi man lesson, may mararating at mararating ka. Kaya give yourself a chance ka-vibes and kung ikaw ay nahihiyang kumanta live on air, take this as a sign na to do it scared. Kaya tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967, mga ka-vibes. At later sa ating pagbabalik, tumawag ka na dito sa programang I Diva Nights. Sa oras na ito, back to tugtugan muna tayo, syempre para makapag-prepare ang mga ka-vibes natin na gustong makising along dito sa ating programa. Sa oras na 7:24, magbaback to tugtugan na tayo. Kaya naman ka-vibes, magkarinigan po tayo maya-maya at huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o bilitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: ka.
1: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip, 7:43 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, sa programang iDiva Night. And sa oras na ito, nananawagan ako sa mga batang 90s natin dyan dahil ang ating second featured song is from 1992. We have Creep by Radiohead. Isa sa mga talagang iconic na emo rock song. At kung alam mo tong kantang to, libreng-libre lang po tayo tumawag sa ating Viber number 0954-406-1967. Alam mo, etong kantang to ay yung anthem ng mga taong nakakaranas ng insecurity, pagka wala ng self-confidence, pwede ring unrequited love. Kaya kung ikaw, yung tatlong yan, na-check mo o kahit isa dyan sa tatlong yan, para sa'yo tong kantang to. Kaya naman, sa oras na ito, habang nag-aantay tayo ng ating caller, batiin mo na natin, no, ang ating mga ka-vibes na bukod sa nakikinig sa ating live on air ay nanonood din dito sa ating Facebook live stream, saying hello kay Jornaliza Nieto, kay William Mortel, and syempre kay Gerard Mishano, no. Live din tayo sa ating social media account, sa ating Facebook fanpage 923FMR Manila. And eto na nga, mukhang nandito na ang ating second songerist for tonight, kaya i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello! Hello?
1: Hello!
0: Hello. Pangalan at taga saan?
1: Hello, I am Yuva Velasquez and I am from San Mateo, Rizal.
0: Ayan, sorry, pwede pakiulit ng name natin. Tama ba ako, Yuel Velasquez?
1: Newell Velasquez.
0: Newell, wow, napaka-unique naman ang name natin. I love your name, Newell. And welcome dito sa ating programa. Bago tayo syempre simula mag-rock-rockan dito sa ating programa, no? Ikaw ba, naramdaman mo na ba na magkagusto sa isang tao pero hindi mo siya pinursue dahil feel mo hindi ka good enough para sa kanya?
1: Grabe na, actually, parang hindi ko pa na-feel eh, pero wag naman sana.
0: Siguro lahat ng crush mo or lahat ng nagugustuhan mo, nagkakagusto rin sa'yo, no?
1: Hindi ko din sure.
0: Ay, pa-humble! Pa-humble si Newell. Pero okay lang yan, alam mo. Pero naramdaman mo nang ma-insecure sa self mo.
1: Oo naman.
0: It's a normal feeling, di ba? Anong ginagawa mo or anong sinasabi mo sa sarili mo pag nakakaramdam ka ng self-doubt?
1: Actually, iniisip ko lang na, you know, mga positive stuff. Like, I uplift myself by thinking na, it will get better.
0: Wow. So basically, ginagaslight mo yung sarili mo. Joke lang 'yon. Oo, 'di ba? Syempre kailangan mo i-hype up yung sarili mo, 'di ba? Kasi kung wala naman ang ibang tao mag-hype up sa sarili mo, edi paano na 'yon? Right? Kaya naman, ito na nga sa mga ka-vibes natin dyan. Palakpakan natin si Newell from Rizal at samahan nyo kami kung alam nyo tong kantang to, makising along dito sa kantang Creep by Radiohead. Syempre, aabot tayo hanggang sa bridge kasi diba, to give honor sa kantang to and sa mga ka-vibes natin na fan ng Radiohead. Kaya ready ka na ba, Newell?
1: Ready, ready po.
0: Ayan, I love that energy. Kaya naman sa mga ka-vibes natin. If you know this song, feel free to sing along.
2: 0, 2, 9, 2.
0: Are you ready? Newell?
1: Let's go.
0: Sabayan mo ako ah. Sa akin muna yung first two line, then the rest is all yours.
1: Okay, here we go.

0: boat like a feather.
1: All right.
0: Into a world. I wish I was

0: ng vocals mo, Newell. Grabe ah, na-blown away ako sa talent mo, Newell. I am
1: thank you, very
0: impressed. Wait lang, teka lang. With that talent, parang may pakiramdam ako na talagang bumabanda ka. Am I right?
1: Oh, well, actually, opo, ano, I'm an artist po.
0: You know, pwede ko nang palitan si Madam Maury. Charot. Pero, actually, with that vocals, hindi na ako nagugulat eh, na ikaw ay isang tunay at legit na songwrist. So, ano yung mga tinutugtog mo? Are you more na sa rock songs din? Or ibang genre?
1: Well, actually, right now, I'm still figuring out my genre po. But, you know, what's funny with this song, actually, meron ng ano, upcoming gig and lineup din namin to, 90s night yun.
0: Yun!
1: And natawa ako na ito yung song na napunta sa akin for today.
0: I love that. Ito ba yung ano nyo, parang opening number?
1: Actually, finale po.
0: Finale! Yeah. Saan naman yung ano mo, gig mo, Newell?
1: Sorry po?
0: Saan yung gig mo para sa mga ka-vibes natin na baka gusto ko rin mapanood live?
1: Yeah, actually, I have a gig that's coming. Actually, I have a gig tomorrow. It's a Friday. But yung Creep, we will sing it's a 90s covers night. On Friday, sa Unwind Publishon Makati.
0: Yun.
1: It's like a hotel.
0: Pagkaabangan natin yan, mga ka-vibes. And syempre, kung gusto nyong mapanood live si Newell, no? Ayan, alam niyo na kung saan siya hahanapin. This Saturday night, right?
1: Friday night po.
0: Sa Friday night. Ayan, Friday night, Poblaciones. Ayan, saan din mapapakinggan yung mga kanta mo? Meron ka ba mga originals, Newell?
1: Yes, actually, ano, you can follow me on my social medias. Instagram, Newell Velasquez Music. On Spotify, Newell Velasquez. And all your favorite music streaming platforms.
0: Kala ko streaming platforms.
1: Diba, YouTube. Ayun, ayun.
0: Ayan, thank you so much, Newell, sa pag-share sa amin, no, ng talento mo ngayong gabi. And of course, abangan nyo po siya, pakinggan nyo ang kanyang mga kanta sa mga platforms na nabanggit niya. Thank you so much,
1: yes.
0: Newell.
1: Pwede mag-shoutout po?
0: Yes, of course, absolutely. Go for it.
1: Oh yeah, I just wanted to greet my friends and my family who's watching. And actually, nasa band rehearsal ako ngayon. Kasama ko si Sam, si Dud Moreno, at si Ted, and yung Apollo. Shout out. And ayun, thank you everyone.
0: Ayan, thank you so much as well. And saying hi sa family and friends netong ni Newell. And good luck, no, sa inyo ng banda, sa gig nyo tonight and of course sa Friday night. Thank you so much.
1: Thank you, DJ ID. Thank
0: Ingat.
1: You,
0: nice jamming with you rin. Nakakatuwa, mga ka-vibes. Nagulat ako na ang ating pangalawang songwriter for tonight ay talagang merong talent na talagang pang rock-rockan. And I love that. I love the energy sa mga ka-vibes natin na gustong makising along pa sa ating programa. O kaya naman, baka naman meron kayong mga song request, mga pabati dyan. Mga ka-vibes, i-message nyo lang po yan. Tumawag kayo sa numerong 0954-406-1967. Maraming salamat sa mga nakising along sa atin. Ayan, na mga nasa biyahe pa ngayon. O kaya naman, nasa kanilang mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo lalong-lalo na sa mga batang 90s natin, sa mga 90s kids natin na fan ng Radiohead. Now, for more music, mga ka-vibes, back to tugtugan na tayo sa oras sa 7:54. Dito lang yan sa programang iDiva Nights at tumutok lang sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Sa panahon ngayon, talaga namang lahat nagsisitaasan, lahat nagmamahal. Pero buti na lang, libre lang makinig sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I, Diva Nights, sa oras na 8:06 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
3: Sintunado man o bibitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ

0: 101.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. That was Boyfriend by Almost. Para sa mga ka-vibes natin dyan na nagbabalak, ayan, mag-message, diba, sa taong gusto niya kahit in reality may jowa na siya. Ito na yung intervention mo ka-vibes, diba? The song, yes, it's a vibe. Pero, ka-vibes, pinapaalala ko lang sa inyo na may taong nagmamahal sa inyo. Whether or not, hindi siya in the way that you want. Pero, i-communicate mo yan, ka-vibes. Hindi sagot ang mag-message at maghanap ng iba. Ito naman si DJ ID, nagva-vibe lang ako na sermonan pa. Sensya na mga ka-vibes, syempre, pinapaalala ko lamang. And sa mga ka-vibes dyan na willing maging second place ka-vibes, know your worth, diba? Huwag nating hayaan yung sarili natin na mag-stoop down to the level na ginawa ka lang option. Payag ka? Option ka lang? Wag! Dapat ikaw ang only one. Only one or nothing. Kasi dito sa ating programa, ikaw lang ang number one ko eh. Uy! Sa mga ka-vibes natin, welcome po sa third hour ng programang ID Vanites. Magsasama po tayo up until 9 PM ngayong gabi para sa mga malulupit na tugtugan. Para sa mga tugtugan na makakakanta at makakasayaw ka. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jansan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Saying hello nga pala sa Pasmar Transport Corporation, sa mga jeepney driver natin na bumabiyahe papuntang Marikina, Pasig, na nakatune in sa ating programa ngayong gabi. And saying hi rin sa Sino Cruz and Herrera family na nakikinig all the way from Pangasinan. And kamusta naman ang ating mga ka-vibes na naki-vibe at naki-sing along sa atin kanina. Nakakatuwa dahil sabi ni Sari Lerma, no, yung sa unang caller natin, sa unang songrest natin, ayan, kinakanta sa mga toxic daw. Yun yung kantang No Si Balasi, di ba? Napakagandang reminder nun na kung may mga haters ka, mapakels na lang, di ba? Maganda nga yun, di ba? Sabi nga nila na if may mga haters ka na, it means you've made it. It means na may ginagawa kang tama, na may mga taong nagagalit, na walang magawa sa buhay, kundi magalit sa'yo. Mm-hmm. Kung hater ka man, ayan, sana, di ba, makahanap ka ng better purpose in life. Ayan, sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy tayo sa mga malulupit na tugtugan dito sa ating programa. At sa oras na ito, magbaback to tugtugan na tayo. Kaya naman, ka-vibes, ikaw, enjoy ka lang dyan. Ako nang bahala sa'yo up until 9 PM ngayong gabi. Muli ako po si DJ ID ng programang ID Vanites. At dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:20 ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Binaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Kavibes Sound Trip. That was Lost in Space by Lighthouse Family. Alam nyo ba mga ka-vibes, itong kantang to, ginawan din ng cover ng ating bossa nova queen na si City noong 2006. O diba, ngayon alam mo na kung ano yung original niyan. And syempre, sa mga ka-vibes natin, kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights at kasama nyo pa rin ako, DJ ID, sa oras na ito. Alam mo yung Lost in Space na yan, napaka-sarap pakinggan, lalo na pag in love ka. Ikaw ba ka-vibes? Naranasan mo na mawala ka sa kung nasaan ka man. Like literal na nagmumuni-muni ka, iniisip mo yung taong yun, iniisip mo yung mga what ifs niyo together, 'di ba? Kahit na kakasimulan niyo pa lang, 'di ba? Ganun kasi yun eh, pag sobrang in love ka, nasa simula ka pa lang, parang you think far ahead na eh. Iniisip mo na yung future niyo together, kung saan kayo titira, anong saang city kayo tatanda, ilan magiging anak nyo, ilan yung magiging aso at pusa nyo, at saka kung saan kayo magre-retire. Diba? Sa mga ka-vibes natin na mahilig mag-overthink, alam nyo yan. Alam mo, cute siya, but at the same time, para sa iba, napipressure sila sa mga ganun. But personally, I think, it's sweet. It's sweet na naiisip ng tao na gusto nila ng future with you. Pero syempre, no, dapat ano pa rin, huwag natin masyadong madaliin yung isang relasyon. And syempre, huwag nating i-pressure, no, yung tao na we're with. Huwag tayong malungkot kung yung tao na yon hindi pa gaano't kalayo yung naiisip niya. Syempre, pag nagsisimula kayo, normal naman na maisip mo yung future nyo together. But not to the point na planadong-planado na siya. Enjoy the moment. Enjoy your time together. Especially enjoy the present. At sa oras na ito, ito na nga, mag-goodbye na ako mga ka-vibes. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na in-enjoy ang ating mga tugtugan simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na ng gabi. Salamat din sa mga ka-vibes natin na tumawag sa ating programa para makisang along live on air. Tulad na nga ng mga ka-vibes natin kanina na si Newell. And syempre, no, ang ating unang caller kanina, if I'm not mistaken, yan ang ating ka-vibes na si Shane. Yes, si ka-vibes Shane natin. Shane Fregoso. From both sila from Rizal. Yan, sa mga ka-vibes natin, kung kayo po ay na-inspire, kung abutan nyo sila kanina at na-inspire kayo sa pag-sing-along nila or pagkanta nila live dito sa ating programa, don't you worry dahil bukas meron pa tayong chance muli. I-save nyo lamang ang numerong 0954-406-1967. Again, ang numero po natin dito sa ating himpilan, 0954-406-1967. And sure na sure ako, makaka-vibe nyo ang ating mga tugtugan tomorrow dahil Wednesday nga, midweek, pop songs tayo mga ka-vibes. Kung alam nyo, ang kantang Bebot by Black Eyed Peas, pati ang kantang Basang-Basa sa Ulan by Aegis. Ayan, sana isave nyo yung numero natin at tumawag na kayo tomorrow sa ating programa. Syempre, you have the night, no, para makapag-practice kung gusto mong i-showcase ang talagang full talent mo. But don't you worry dahil songwrist man, biritera man, o sintonado, welcome na welcome dito sa programang iDiva Nights. At sa oras na to, iwan ko na kayo mga ka-vibes, but don't you worry, dahil ang good vibes and good music natin, magtutuloy-tuloy po yan up until 12 midnight sa programang Heart Speaks, kasama ninyong pretty girl, DJ Alex Baltazar. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat, dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. And thank you so much sa mga ka-vibes natin, magbabalik po tayo tomorrow, 6 PM to 9 PM po yan, para sa programang iDiva Nights. Muli, ito po ang 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip, at kasama niyo po ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. Ang oras po natin, 8:45 ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto! Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS! Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
5: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
5: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupit!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa
3: dito

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
2: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may pinag.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
3: Good vibes! FM
0: Favorite Music Radio.
3: Combine the soundtrack.
0: Bye.
3: Kasalita pa lang. At ito na nga ang inyo favorite ang pagising. Ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning.
3: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero masang-masa na.
0: Ay, masang-masa sa online.
3: Si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag walang haharutin. Joko Loco is mine, eh, baby!
3: Baby! At ako, vibes! Ngayon po ay Miyerkules, August 12, 2026. Miyerkules na talaga, nagpa-vibrate yung cellphone ni DJ Joko Loco, eh, no? At saka, ano, alam nyo mga ka-vibes, ha? Kapag talagang nag-vibrate o tumunog na ang inyong mga cellphone, huwag nyo nang ipagsawalang bahala yan. Ibig sabihin yan, kailangan mo nang gumising. Baka magaya ka sa ilan sa amin, di ba, na tumunog ang cellphone pero hindi pinansin. Ayan, late tuloy.
0: Ayan, yun di mo napansin dahil sabi mo, nag-alarm ako pero wala akong pakiisa'yo, di ba?
3: Totoo.
0: Pagka inaanto ka parang, buto, 5 minutes nga.
3: At saka mapapasarap talaga ang tulog mo niyan lalo, di ba, ka-vibes? Kaya kailangan, labanan na ang antok!
0: Oh.
3: Labanan!
0: Napakahirap labanan, pero kailangan mong gawin.
3: Ang antok! Hindi na tukso eh. Antok na lang talaga para sa oras na ito, mga ka-vibes. Dahil 4:24 na ng umaga.
0: Nilabanan niya yung antok. Ayun, ditatalo siya. Tulog siya eh. Hindi kasi nanalo siya. Yan ang mahirap kalabanan, lalo ba ulan-ulan, diba?
3: Totoo, yan umuulan na naman, mga ka-vibes, ano. At baka mabasa kayo sa inyong biyahe, kaya naman mag-ingat. Pero syempre, bago tayo magpatuloy sa ating musika, ha, na get one for cheetah pad paper muna dahil ito na ang ating katanungan na para sa ating...
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Ito na, question of the day.
3: Anong klase ng kape ang gusto mong higupin sa umaga?
0: Wow, anong klase ng kape?
3: Ikaw ba DJ Joko?
0: Ano, yung kape na kaya kang ipaglaban at yung kape lang ka.
3: So, ganun talaga. Kaping matapang. Kaping barako, ganun.
0: Oo, mga ganun.
3: Sa akin naman, gusto ko yung kape na puro creamer. Ganyan.
0: Puro creamer?
3: Oo, halos mamumuti na dahil maraming creamer. Mas masarap kasi siya, mas maginhawa sa tiyana, feeling ko lang ha. O mas maginhawa sa pakiramdam. Kasi kapag black coffee, parang feel ko may aftertaste siya. Ganun. Para kumakapit sa ngalangala ko yung lasa.
0: Oo, yung iba naman, gusto talaga nila ng kape yung alam mo yun na kape na gigisingin sila sa katotohanan.
3: Totoo talaga.
0: Yung kape na ipaglalaban sila. Oo, yung iba naman, ayaw matikman lang yung kape, hindi na makatulog. May ganun.
3: May iba naman, kahit nagkakape, antok na antok pa din.
0: Ay,
3: ang
0: gupit
3: mo talaga ka vibes pag ganun.
0: Minsan na may kilala ako nag-e-edit tas nagkape. Mam, may nakatulog sa in-edit na niya. Oo, kilala ko yun eh.
3: Para ikaw yun, ano?
0: Ako ba yun?
3: Ayan, mga ka-vibes, sasagot na ng sagot dahil posted na po sa ating Facebook page ang katanungan na yan at malay nyo mabasa natin yan. So pagbabalik, syempre naging yung favorite pang pagising ang programa ang
0: Good
3: Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM on.
0: Favorite Music Radio. Combine the sound trip.
3: Ang oras.
0: How's that then? 4:26 na. Perfect.
3: Perfect.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
4: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: Nigga Shirley.
1: Ay,
2: pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
3: Dog, parang
4: people. Perfect!
3: Ang tropa!
4: Mama!
3: Really?
4: Yes!
2: Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
1: May bagyo na naman!
4: Ay, meron na naman!
1: Meron na naman! Sabi ito sa balita, potential na bagyo alert. Meron pong namumuong sama ng panahon na hindi po sama ng loob. Low pressure area formed sa may Northern Philippine Sea. Ito pong kahapon na ng hapon. Kahapon ng hapon, Tuesday afternoon, mga ka-vibes. Abay, ito po ang binabantayan ngayon ng pag-asa at makakapagdala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at hindi magandang panahon talaga sa atin. Kahit wala pa talaga siya sa malapit sa atin, pero kasi nasa par na siya . Hindi na naman nakapagbantay si Par.
4: Ay, Par! Tapos na!
1: Pinapasok ni Par! Kaya naman na, ayan ha, may mga pag-ulan-ulan na naman po tayong mararanasan, mga ka-vibes.
4: So, ano yung iba pa din na school, walang pasok, ganun?
1: Sa ngayon, wala naman na nag-anunsyo.
4: Wala kang pag-asok.
1: Wala kang pag-asok. 447 na Inday, ang mga totoy, magsimangon na, at baka malate ka pa sa eskwela. Huya, babatiin lang natin ngayong araw na ito si Kuya Ronel Espina dahil birthday niya ngayon!
4: Birthday niya ngayon! Happy birthday!
1: Oh, Jiva!
4: Birthday niya.
1: Di magandang umaga sa'yo, ha?
4: So, magpapaalog daw ng
1: Magpapaalog? Magpapalagay ng mantika sa muso?
4: Wow, iba!
1: Sana all! Miss na namin ang tipa Sophia mo, Kuya Arbs Espina.
4: Happy birthday, ha, kay Arbs, ha? Alam ko, mamaya naman, babakbak na naman sa kanyang office.
1: Biyahe!
4: Sa office na sa beaches.
1: Sa beaches,
4: sa ano tawag dito, di ba yung office na gala, kung saan-saan.
1: Oo, kung saan-saan. Kasi si Kuya Ronel Espina, siya po ay isang BGC bus driver. Kaya naman na magandang umaga rin, hindi na kay Kuya Ronel Espina, kaya sa lahat din ng mga bus driver dyan po sa may BGC, magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Oo, siyempre hindi lang yung Mamma Mia, pati yung mga jeepney drivers, tricycle drivers na namamasada ngayon. Kaya magandang umaga sa inyo. Siyempre, kasama nila, mga radyo, nakikinig sila.
1: Correct.
4: FM pa rin, siyempre. Sabi nila maganda yung tugtugan.
1: Wow! Uy, magandang umaga rin sa lahat na mga panaderya, lahat na mga paresana, lahat na mga lugawat at lahat na ng mayan.
4: Ay, syempre mga palengke dyan.
1: Oo.
4: Umaga pa lang.
1: Nakatutok sila sa palengke sa tahanan. Magsaka na talaga.
4: Umulan pa ba? Malakas?
1: Medyo, hindi naman malakas. Pero kasi yung ambon, tuloy-tuloy. Hindi siya yung katulad na yung parang ambon tapos biglang parang nahanginan, wala na ulit, ganun. Hindi tuloy-tuloy yung ambon
4: Ito yung talagang mababasa kapag matagal kang tawag dito, nagbumotor. Kaya ingat sa mga pa din. Abay, ingat. Akala ko hanggang Wednesday lang.
1: Hindi, hanggang Friday raw to.
4: Na-extend?
1: Oo. Sabi ng pag-asa, yan ang dapat nating asahan. Hindi talaga magiging, hindi talaga magiging maganda overall ang ating weather hanggang Friday. Pero asahan nyo pa rin naman, mga ka-vibes, na hindi na kasing lakas nung weekend yung ulan na mararanasan natin. Kasi nakakatakot yung nakaraang Sabado, di ba? Pero ayan ha, mga ka-vibes, sinasabi natin sa inyo, hindi pang habang buhay ang sama ng panahon.
4: Oo, syempre may dumadaan talaga. Ang bagyo ay hindi naman sunod-sunod yan.
1: Tama. Sabi nga ng South Border, there's a rainbow always after the rain. Ganun,
4: the storm. Ganun yung ibig sabihin, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano ka ba, boys?
1: Tama, boys! Pero ayan, mga ka-vibes, 4:50 na ng umaga. Magpabalik pa rin ang inyong favorite pabagising. Ang programa ang Good Vibes!
4: Good morning!
1: With you, our one and only Kulay Tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ang tawa, pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: Monday, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM on
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes sa sound trip ang oras.
4: Oras natin, 4:50 na. Perfect.
1: Para kropek.
4: Tama.
1: Really?
2: Good morning!
0: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Miss Shirley.
1: Yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: que Shirley.
1: Samahan pa po ito yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Vibes. O siya, rekta na.
5: Rekta na, dardiretso na to.
4: Rerekta
5: ka na ng nanay mo, tulog ka pa rin, may pasok ka, oy.
4: Parang hindi rekta mangyayari nun, ano, ka-vibes. Oy, gabangon na, 5:20 na ng umaga. At eto na, ang una kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
4: Oh, yeah.
5: Eto na, hulala for today sa mga nag-aabang dyan, August 12 ngayon ha, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at
4: Virgo.
5: Virgo.
4: Makinig, kakalimutan mo pa yung sign ko ha. Makinig at magniag sa namiag. Aries, titigas.
5: Ha?
4: Titigas na masyado ang iyong puso.
5: Ah.
4: Dulot ng paulit-ulit na pambibigo sa'yo ng isang tao. Abay, subukan mong pakuluan na malay mo'y lumambot pa
5: to. Wow.
4: Diba, i-defrost mo muna.
5: Wow.
4: Taurus.
5: Kasi tigas na.
4: Oh, tigas na talaga. Taurus, magpapamiss ka sa pag-aakalang mamimiss ka rin nila.
5: Oh.
4: Abay, huwag ka nang umasa dahil ni hindi nila mapapansin na wala ka.
5: Ayun yung malapit. Doon yung nagpapamiss ka pero di ka napapansin.
4: Totoo.
5: Na,
4: ano papamiss pala siya? Akala ko talagang absent lang siya.
5: Oh, yun, diba? Napapamiss pala.
4: Oh, Gemini, kung nanunuyo na ang damdamin mo, habagat na ang bahalang magdilig sa'yo.
5: Wow. Ano, nanunuyo na daw. Kung natitigang yung mga halaman,
4: oo nga.
5: Kailangan diligan para mas...
4: Baka bigla tayo maglaho sa ere.
5: Oo,
4: Cancer. Cancer, ngangat-ngatin ng aso ang chinelas mo.
5: Ay.
4: Leo, posibleng mangulob ang damit mo at puputok ito sa kilikili mo.
5: Ay.
4: Wow, Virgo, sisinukin ka.
5: Oy, alam mo yung posibleng mangulob yun. Kasi yung, ano, diba, tuloy-tuloy yung pag-ulan.
4: Totoo yan.
5: Yung amoy na, alam mo yun na hindi nasikatan ng
4: correct.
5: Araw.
4: Alam mo, parang
5: kaya
4: hindi lang sa Leo
5: kami, to. Kaya nung kami, nung...
4: Wow!
5: Endorsement.
4: Hindi lang si Leo to eh. Diba? Lahat tayo nakaka-relate dyan ngayon, mga ka-vibe. Sa bahay nga namin, nangungulob na rin yung mga damit eh. Pero anyway, sideways, yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Natandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa pagka!
5: Ayan! Diba? Hindi ka pa ba magigising dyan? O, magandang morning muna sa mga ka-vibes natin na good morning! Mga nag-aalam mo sa lagakape o kung ano man ginagawa niyo kung nasaan kayong parte ng mundo ngayon.
4: Uh-huh. Ikaw man ay nasa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa kanmasulok ng mundo!
5: Makakasama
4: mo!
5: Oh, oy, pero ano ha, mga ka-vibes natin, 'di ba? Makita mo na social media, 'di ba, mga iba't iba yung nangyayari ng mga hindi maganda tungkol sa bagyo tapos ano. Pero meron din na alam mo 'yun na nagagawa pa din nilang positibo. Napanood mo ba yung isang video na ewan ko matutuwa kasi yung video clip na ano na yung babae nasisira yung bahay nila, nililipad pero sumisigaw at tumatawa siya. Napanood mo 'yun?
4: Napanood ko 'yun. Iba talaga ang
5: Pinoy, grabe
4: iba talaga ang Pinoy. Talaga.
5: Nililipad na yung parte ng bahay nila. Ah, lumilipad. Alam mo yung tawa niya.
4: Grabe tawa niya, no? Nakakaloka. Para kung ako yung liliparin yung bubong namin, maiiyak na lang talaga ako. Pero siya tawa pa siya ng
5: tawa. Oo, yung tawa niya talaga. Alam mo yun, imbis na magpapanik ka dun, matutuha ka sa ano. Yung lutong ng tawa niya, dun sa nangyayaring pagbakla sa mga yero. Tsaka.
4: Wala eh, parang hindi ko rin alam. Ano, hindi rin maganda talaga na nakasanayan na. Pero parang nakasanayan na lang din talaga ng mga Pinoy. Ano? Parang hindi kompleto yung bagyo experience mo kung hindi kayo naliliparan ng bubong.
5: Kaya,
4: parang nga ganun.
5: Yan ang kagandaan sa Pinoy. Kahit anong bigat ng problema pinagdadaanan, nakukuha pa din tumawa, ngumiti.
4: Yan. Diba? Kaya lang, yan yung sinasamantala minsan, ano, na tao dito.
5: Yan. Papasok na yan.
4: Diba? Diyan tayo papasok eh, na sinasamantala minsan yan, ano, ng mga nasa itaas na talagang hindi kanya naman ng Pinoy eh. Talagang kahit anong problema problema, ngingitian lang yan eh. Eh, paano kung biglang manawang ngumiti yan? Diba? Paano kung biglang maisip niya na hindi na dapat ganito ang buhay eh? Dapat na kahit pa paano, eh, nasusolusyonan na yung mga ganitong problema dahil dekada na ho nating hinaharap yan. Yan, dyan naman papasok yan na tipong magre-reklamo na rin talaga. At alam mo yun, sasamaan loob nung mga nasasakupan mo kasi bakit parang yung sa inyo, ang ganda-ganda na nasisilungan ninyo samantalang kami, tama naman ang binabayad naming tax, pero ganito kami, ganito ang sitwasyon ng buhay namin. Dililipad ang bubong namin. Tuwi mo
5: diba?
4: Kabagyo!
5: Diba?
4: Bakit ganun?
5: Yun lang yung tanong talaga, pero nako-convert pa sa kasiyahan ng ano nga na nawala yung...
4: Pero I love the positivity.
5: Eh,
4: it's
5: kasi,
4: giving...
5: Ayun nga yung sinabi mo na paano pag nawala yung ano, yung ganong saya. O kaya paano nun pag nawala yung ano ng Pinoy na... Kasi diba, as kung ano mo sa mga survey, isa si Pinoy sa pinakamasayahing tao sa mundo.
4: Totoo.
5: Na kahit baha o anong mangyari sa kuna, talaga namang napapangiti pa din.
4: Oo.
5: Diba?
4: Third world country pa tayo nang lagay na ito ha. Pero yung mga kasabayan natin doon sa listahan na yun na pinakamasasaya mga bansa, yun po yung mga mayayaman talaga na bansa na magigets mo kung bakit sila masaya eh. Kasi lahat ng mga resources ano ay hindi naman sila nag agawan. Pero dito sa atin, di ba? Parang halos mag-agawan na talaga ang mga tao at nagliliparan pa nga ang bubong kagaya nga nang nabanggit ni DJ Joko Loco.
5: Kasi napanood ko lang din naman yun kasi sabi ko, ayos to ah, parang ano ah, yung ano, sa kuna, yung ano, yung problema, parang bigla, imbis na awan ako, sabi ko, grabe yung ano, bubong nila. Sabi ko, naalala ko, sabi ko, tumawa. Ay, sabi ko, ayos ah, ulitin ko nga. Inulit-ulit. Yung mga limang beses.
4: O siya, kay 26 na mga kabayos, baka naman hindi bubong ang lumipad sa inyo kundi plato dahil sa galit ng nanay mo. Kaya
5: ay!
4: Bumangon ka na!
5: Bumangon ka na ako! Pukaw na mo!
4: Ay, bukaw na! Diba?
5: Gumising
4: na! Gumising na mga kabayos dahil 5:26 na lang umaga at syempre magpapalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, a programa ang
5: Good
4: Vibes!
5: Good morning!
4: With you, one and only Kuleta, dib sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maaripas si mama
5: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio, Good Vibes
4: sa soundtrip! Ang oras!
5: 5:26 na, perfect!
4: Pag-grope!
5: Tama! Really? Yeah!
1: Good morning!
0: Good mood siya! Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco
1: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
2: 咚咚咚
1: 咚咚咚咚咚咚
0: 咚咚咚咚咚咚
1: 咚咚咚
3: 咚咚咚
1: Moral,
2: oo, parang hindi talaga, no? Minsan talaga may mga bagay na pinapagawa sa atin, pero oo, hindi talaga masisikmura ng ating mga katawana dahil hindi tayo yun, oo, eh!
1: Hindi kasi mga kabays, para makarelate ng sinasabi namin, si Mamma Mia kasi luluto ng tinola, pero biglang tinola. Hindi masikmura, lalagyan niya ng kamote.
2: Ay, Diyos ko talaga! My goodness ayaw gracious!
1: Ay, sige, mamaya.
2: 5:44 na nag-umaga ka, Vibes. Kaya mo pa ba?
1: Kaya pa nila. Mag-chismis. Ano ka ba?
2: Kaya pa.
1: Oh, oh,
2: basta yun, pag-chismis, may ekstrang lakas yan.
1: Oo. Oh, oh. Oh, pagka ganun kasi, therapeutic yan sa kanila.
2: Therapeutic!
1: Malakas ang katawag po pag nachichismis. Pag may kota siya, kailangan makapanira siya ng tatlong tao. Pag hindi, nangihina siya. May ganun
2: Diyos
1: pala
2: ko, may ganun pala. Sana ganyan lang ang buhay, ano? Pero mahirap yan. Ikasisira yan ng araw mo.
1: Oo, oo.
2: Ikasisira din yan ng buhay mo.
1: O, pangit yung parang ano, hindi nabubuhay ka para ano manira ng kapwa
2: tama,
1: mo.
2: Tama,
1: diba?
2: Tama.
1: Gayain mo na lang yung ibang tao na minsan kahit na alam mo yun na ano lang sila, maraming pinagdadaanan.
2: Uh-huh.
1: Kahit sinasabi na single siya.
2: Wow!
1: O kaya naman na hindi pa siya nagkakalablay. Pero
2: wow,
1: masaya siya sa buhay niya.
2: Wow!
1: Oo, kasi ang iniisip niya lang naman, makakahanap ka ng ano, magiging libangan mo.
2: Mm-hmm.
1: Yung kaibigan natin, yung libangan niya, yung mga anime, gano'n.
2: Wow. Totoo ba yan?
1: Oo, tsaka yung mga
2: Transformers,
1: mga cosplay, gano'n. Gano'n yun.
2: Tama, tama naman, tama.
1: Tama ano lang naman yan. Uh-huh. Hindi yung libangan naman ng bababae.
2: Ay,
1: wala sa isip ng iba yan.
2: May kakilala ka ba ganyan? Shoutout mo nga.
1: Ito, shoutout kay Lunch. Kasi, ay, hindi, nakita ko lang kasi dito may Vivamax na picture. Uy!
2: Oh, eto na, baka kung saan pa tayo mapadpad mga ka-vibes. Ihatid na natin sa inyo ang ikalawa kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala!
0: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Eto na, ang kukompleto sa inyong Hulala for today! Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces, makinig at
2: manginig
1: diba?
2: Sa lamig. Ito na Libra! Libra, batang-bata man o nangungulubot na.
1: Uy,
2: wow ha, masyadong personalan to. Pero marami ka pang dapat matutunan dahil ang buhay ay hindi isang paraiso lamang. Wow, parang kanta yan.
1: Diba?
2: Sinabi ng mga tala yun?
1: Paraiso lamang.
2: Oo, paraiso lamang.
1: Ganyan talaga ang... Ayun yun diba?
2: Parang ano to, parang soundtrack to ng buhay mo, DJ Chocolo.
1: Diba? Wait lang ha, nag-play yung ano video.
2: O Scorpio, magiging isang tanong at isang sagot lang ang usapan ninyo ng Bebe Loves mo.
1: Aba,
2: Scorpio, magiging mission mo ngayon ang manuyo. Manuyo ka raw.
1: Ayun nga, nanunuyo na nga daw.
2: Nanunuyo?
1: Manuyo. Ano ba?
2: Iba pala. O Sagittarius, ang taong ipinapanalangin mo ay hindi ibibigay sa'yo dahil posibleng masira ang buhay mo.
1: Mm-hmm, diba? Minsan may mga ganun eh. Kahit
2: totoo
1: na trabaho eh, minsan hindi pa sa'yo binibigay
2: yan,
1: kasi hindi pa tayong oras.
2: Tama, tama
1: diba,
2: naman.
1: Timing yan eh.
2: So bakit ka nakatingin sa akin, DJ Joke?
1: Hindi, nakausap kita eh. So siyempre parang alam mo
2: yun. Tama,
1: tama. Diba?
2: Capricorn. Capricorn, hindi dahil ginagawa ng iba ay gagawin mo na. Pero sabi ng mga tala, kung gusto mo talaga, okay lang naman para damay-damay.
1: Oy, diba? Nasa sa'yo pala yung desisyon. Hawak mo.
2: Ang beat?
1: Oo.
2: Ang desisyon?
1: Nasa sa'yo, oo. Ganun yung pala, sabi ng mga tala.
2: Totoo. Aquarius, sa ayaw at sa gusto mo, uulanin ka at mababasa pati ang panloob mo.
1: Ay, sa'yo, mangyayari pa lang sa amin, nangyari na ng munarang araw.
2: Totoo yan. O Pisces, bibigyan ka ng pera para may maipambili ka, pero sa ibang bagay mo ito'y panggagasta. Ang tanong ng mga tala, yung pera, saan mo siya dalahin?
1: Ay, saan ba? Naku naman talaga.
2: Saan mo siya dalahin? Eto na nga.
1: Okay lang yan, kahit saan. Ikaw na, bahala ka na. Malaki ka na eh.
2: Totoo naman, di ba? Abay, yan ang dapat na lagi nating inuuna yung pagbabudget. Pero ayan mga ka-vibes, ha? Ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Abay, tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baka!
1: Ay, nakompleto din! ang inyong hulala for today. Oh, ano, yung mga ka-vibes natin dyan sa palengke, ano, Mama Mia, yung mga namamalengke ngayon. Correct. Kasi maulan, di ba? Parang sarap mag, ano, ng parang ulamin.
2: Sopas,
1: almusal, di ba? Mga ganun, ng mga, ano pa ba? Sopas, champurado, ganun.
2: Champurado, pwede.
1: Lugaw?
2: Lugaw, lomi, wow.
1: Oh, mga ganun, di ba? Pero pag ano, kasi yung mga gusto mag-ulam ng mga may sabaw-sabaw. Pag maulan ba, ikaw ba?
2: Ano, sinigang, tinola. Sinigang, tinola, tsaka nilaga.
1: Nilaga.
2: Oo, nilaga nga.
1: Kahit alin sa dalawa na yan. Mga tinola, di ba, mga ganun.
2: Oo, masarap yan.
1: Oo, yan ang masarap iulam pag mga ganitong panahon.
2: Correct, oo.
1: Yung nakakaharot. Ay, nakakaano yung panahon eh. Di ba maharot ka na, tapos nagdagan pa ng panahon. O di yun, double ano.
2: Ay, Diyos ko, double whammy.
1: Tignan mo, chat-chat niya na yung ex niya.
2: Huwag ganun. Tigilan nyo na yan. Dapat no second chances. Ha?
1: Ay, wala. Dapat walang ganun. Diba?
2: Wala
1: dapat. Ex na.
2: Yes.
1: Oo, kaya ang ex eh. Kalimutan na yan.
2: Oo, di ba nga may kasunod ang ex? YZ. Ha?
1: Kaya, oo, di ba totoo? Kaya nga ex, di ba? Why?
2: Why?
1: Oh, di ba?
2: And Z.
1: Oh, di ba? Z? Ay, ganun. Ganun pala yung kwento nun.
2: Siya mga ka-vibes. Susunod na ha, ang pagsagot natin sa mga walang kakwenta-kwentang katanungan. Nabibigyan natin ng walang kakwenta-kwentang kasagutan din. Siyempre, dito lang yan sa original na puksaan sa agahan. Na dito pa rin yan sa inyong favorite pabagising. Ang programa ang Good Vibes!
1: Good morning!
2: With your one and only Kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia!
1: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang. Ha, routine is the correct answer. Loco Loco is my name, baby.
2: Baby, at dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes the soundtrip. Ang oras.
1: 5:49 na, perfect.
2: Ah, grope.
1: Tama.
2: Really?
0: Good vibes. Good morning.
4: Gutom ka na naman. Ang lupet!

0: Uy, kacat niya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Iho! Ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Radio.
1: Que vibes?
2: Ang lupet!
1: Bibig ang tawa't saya every morning!

0: Nigga Shirley.
1: Pabulitin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Gugong, gugong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Ay, grabe!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Ay, grabe naman yan! Grabe naman yung jowa mo, tinutuyo na naman.
3: Ha, grabe naman yan? Ba't mo naman nasabi yan?
0: Eh, kasi yung iba daw.
3: May pruweba ka ba?
0: Oo, okay sila. Kagabi nung gagising, galit na galit kasi may babae daw siya sa panaginip na naman. Ayan. Kahit anong bait mo pagka na naginip yung jowa mo, asawa mo, pakatay ka talaga na may babae ka. Oy, oo.
3: Diyan kasi malalaman na ang tunay, di ba, na nangyayari.
0: Sa panaginip?
3: Oo, minsan.
0: Oo, oo.
3: Nagre-reflect
0: hindi kaya sabi niya ano yung premonition na... Wow!
3: Premonition! Uy, kasama mo pa rin ang bet-to-bet kasi ang lupet at 92.3 FM.
0: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa soundtrip. At syempre, ito pa rin ang inyong favorite na pampagising. Ang programa ang
0: Good morning!
3: Yeah, with your one and only kulit, Tandem Somaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maaripa si mama
0: kasama din ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang routine. Joko Loko is my name. Baby!
3: Mahinga pa siya doon. Ata, ka-vibes! Live po tayo ngayon ano, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila para naman na updated kayo sa Good Vibe Happening.
0: Diba? Diba talaga? Ganun lang ha. Ganun lang kadali makuha kami at makita mga pagmumukha namin.
3: Oh. O nga naman, kung kayo ay nahihiwagaan, ano, sino ba itong mga mukha na ito sa likod ng mga boses na napakaingay?
0: Totoo. I-describe ko na kung ayaw nyo talagang puntahan. Ito naman si Mamma Mia naman, 5'7 ang height.
3: Wow!
0: At maputi at lumalaban sa mga ano beauty pageant.
3: 5'7 ang height. Parang yan ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig sa buong buhay ko.
0: Diba? Ibang klase. Pero ito na nga, nandito na tayo. We're down to the final. Final ba? Hindi.
3: Pangalawa. Hindi naman. Second to the final.
0: Second to the final.
3: Yeah.
0: And I just want to say hi to all the listeners probably tune into us right now.
3: Wow,
0: Mamma
3: really?
0: Mia. Happy almost all time.
3: Akala ko happy birthday.
0: <It's> Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you and good morning everybody.
0: Ang hirap panindigan, no? Magkaganon ka, salita ka ng ganon.
3: Correct. Oh, ito na ka-vibes.
0: Hindi din paningin ko.
3: Sasagutin na natin na wala kakwenta-kwenta katanungan ano, ng ating ka-vibes na nagpadala rin para sa ating puksaan. Kaya naman na eto na, pamasukin na natin ang puksaan sa agahan, the original.
0: Not
1: puksaan sa agahan. Puksaan sa agahan.
0: Buksan sa agahan ng ating napili. Ay, walang iba kundi si...
3: Ang napili natin, I see Maris ng Libis.
0: Maris Rakao?
3: Hindi naman. Muntik na.
0: Si Maris.
3: Si Maris ng Libis.
0: Maris ng Libis. Ano ba yung tanong niya?
3: Ang kanyang nga tanong ay Toyo o Batis.
0: Wow, ang ganda. Nakakabago ng buhay. Toyo o Batis. Yan, parang yung nakikita mo sa video. Yan, Toyo, isang Batis. Di ba, parang yung kulay kasi parang patoyo na, no? Ganun ba kayo? Ganun yung kulay ko. Nagbabadam na ako sa aircon. Nagbabadam ako sa aircon, pero bakit ganito yung kulay ko?
3: Hindi ko rin alam. Diba? Pero eto na nga.
0: Defective yung aircon.
3: Yan ang hindi natin na kaya nga sagutin eh. Pero itong katanungan ni Maris, kahit wala siyang kabuluhan siguro, ano, masasagot pa rin naman
0: baka
3: natin.
0: Baka magluluto diba? Ito na nagugulumihanan lang siya.
3: Siguro itong si Maris ay magluluto o baka naman na siya ay namimili kung anong uulamin niya dito sa dalawa.
0: O diba, malalaman natin yan. Kaya naman ito, buksain na natin ito Mamma Mia.
3: Ano muna sa'yo?
0: Ay, bibili pa ba tayo? And then, ayaw mo? Pagsamahin.
3: O sinubi na lang tayo, teka lang ha. Oo.
0: Sasabi ko, ano, pipiliin ko sa dyan, Toyo.
3: Kaso,
0: wow, redundant. Ito na lang, patis. Ano na lang, patis na lang, patis.
3: Patis, yes. Okay, sige. Sa akin naman, syempre

0: Oh, ah, syempre, redundant.
1: Redundant. Ah, ganun. Sabi pa, mali ko dito. Oh, eto na siya. Oh. Sagutin na natin, simulan na natin hapok sa ina. Oh, katanungan ni Maris. Palakpakan na muna sa kanyang pagmumukha.
0: Eto na.
1: Maris, sa galiwis.
0: Hey. Yeah. Hey. Hey, come on. Oh. Come on. Ay, ganun yung rap.

0: o patis yang tanong ni Maris. Dalawang pampaalat na totyak na hindi magmimintis. Pero pagdating sa dalawa, sinong angat sa kanila? Para sa akin lang naman, yan ay toyo talaga. Tama lang ang ahalat, sapat na yan pampasarap. Hindi ka tulad ng isa, puro alat lang ang sadala. Pwede pang ulamin kapag ang budget ay bitin. Lagyan mo pang konting mantika at ikalat mo sa kanin. Kung ako sa'yo Maris, huwag ka dyan sa patis. Dito ka sa toyo, para boom! Panis!
1: Patis! Ibang klase! Ito naman. Hindi tayo mapatalo. Ano? Ako naman. And 3, 2, 1, go! Toyo o patis ang tanong ni Maris. Huwag kang maiinis kung ang jowa'y namimitin.

0: nangyari. Kaya titigil ko na bago pa ako madali. Tatakpan ng bunga nga, baka ano pa masabi. Brr.
1: Oh, yeah. Okay, sa oo.
2: Naku, maraming totoyoin sa ating topic na to.
0: Grabe na.
2: Oo.
0: Nakatakot na ba?
2: Bakit ba, Maris? Ano bang problema?
0: Oo, diba? Di naman yung pakamay. Dapat wala kayong masasabing negative eh.
2: Totoo. Pero sige, ipaglaban natin ang ating kasagutan na bakit pati sa DJ Chocoloco.
0: Patis, kung sa pampaano naman, pampasarap talaga ng kainan, lalo kung ang nagluto ka ng nilaga. Diba yung yung pinalambot mo na taba ng baboy na naghihiwalay na yung laman sa taba? Tapos nasasaw mo sa patis na may sili? Tapos kalamansi? O diba? O di, damihan mo, ospital ka talaga.
2: Gusto na niya, talaga nga. Makamit and greet si Lord. Si Lord, diba? Alam mo, madali lang naman i-set up yan. Oh. Eh. Sabihan muna kami sa DJ Chocoloco.
0: Grabe naman. May sikat ka ba dyan?
2: Malinis to.
0: Hindi, ibig sabihin, Patis, yun lang, kung gusto, talagang typical na Pinoy may sapsawan na gano'n. Pero, wag lang talaga, yun nga yung paalala dyan, wag lang susobra. Kasi syempre, lahat ng sobra, kahit sa amang yan na ano, pag masama yun sa lahat ng sobra.
2: Totoo naman.
0: Okay? So, ngayon, tara na.
2: Tara na, uwi na tayo. Hindi, sa akin naman, Toyo, kasi parang nung bata ko, ito lang talaga yung kakilala. No? Kakilala ko yung Toyo. Yung kilala ko nga sawsawan, yung parang yung patis kasi parang nga feeling ko, mga matatanda lang talaga yung gumagamit.
0: Aray ko! Aray mo!
2: Parang nga,
0: aray.
2: Sa mga bata kasi, di ba, uso yan yung uulamin yung Toyo. Yung patis naman kasi, parang hindi ko siya kaagad nala lama na sawsawa na dahil hindi ko
0: lang, hindi naman sawsawa.
2: Hindi naman inuulam niyang patis, di ba? Yung toyo pwedeng ulamin kasi yan.
0: Ay, boring. Hindi malam yung patis na may sigil.
2: Nauulam mo ba ang patis?
0: Oh, pag sinasawsawan ko, simpleng gulay lang ha.
2: Sasawsawan mo, lang. Hindi mo uulamin.
0: Pero ano nagpapasarap sa gulay ng mga tinapaw mo sa kanin? Pag sinasawsawan mo sa ganun, di ba?
2: Ay, hindi.
0: Ano? Inaway.
2: Wala.
0: Inaway. Inaway. Inaway.
2: Mas masarap sa akin yung toyo, ano? Kasi yung patis, parang nga konting ano mo lang, konting kunyari nagkamali ka lang ng buhos, ano? Wala na,
0: no?
2: Palpak na yung buong pagkain mo dahil napakaalat na neto at hindi mo na talaga siya makakain. Madalas yun mangyari sa akin sa lugaw. Tapos,
0: grabe naman, sinabaw mo siguro yung patis.
2: Hindi eh, hindi ko naman pagkakamali. Pagkakamali ng bote yun dahil maluwag pala yung takip niya.
0: Okay.
2: Eh, mali eh. So, hindi ko na talaga makakain. Hindi katulad ng sa toyo kahit masobrahan mo yung patak, di ba?
0: Sobrang ano din ah, masama.
2: Masama dito naman, pero hindi mo masyadong malalasahan at mareremedyohan mo. Hindi katulad ng patis na kapag talaga nga nabuhos na, wala na, finish na.
0: Tsaka yun na nga din, yung amoy talaga ng patis pag may isa natapon sa damit mo, GG ka talaga.
2: Oo, GG talaga.
0: Pag toyo, medyo,
2: mapapatawad mo pa yung toyo eh, di ba? Kasi masarap
0: wait lang,
2: yung...
0: Kanino ba kampe?
2: Ah, ganun.
0: Nakalimutan ko, doon pa lang sa patis.
2: At saka yung toyo, yun nga eh, kasi parang lalagyan mo yung toyo tapos yung mantika, di ba? Yung natulog na mantika, masarap yan.
0: Natulog na mantika, nakaunan pa ba yan?
2: Nakakumot, naka-aircon.
0: Ayun yung mga tumigas na mantika, na, di ba?
2: Yung natulog na mantika, ikakalat mo dun sa kanin na mainit tapos budburan mo ng toyo, sold na, pwede na.
0: Talaga ba? Bawal sa matanda na, di ba?
2: Hindi, inuulam ko yan kapag hindi ko trip yung ulam na niluto ng bata ako. Kaya parang para sa akin, ito na lang, parang mas masarap siya.
0: Talaga ba?
2: Oo, pero ngayon hindi na pwede sa akin yun, baka mamatay ako.
0: Ganun yung ano ba?
2: Di ba? Parang mahirap na i-risk yung mga ganyan. Noon lang naman yan, nung hindi pa marunong talaga o natututong mahalina ang gulay. O kaya naman yung mga masusustansyang pagkain. Pero, di ba, bilang nga petsa, di peligro na rin ngayon ang petsa ngayon, di ba? A 12, ayan, di ba? Saktong-sakto
0: lang yung pantawid yan. Di ba? Sabi ko, pwede din sawsawan yung toyo, lagyan mo din kalamansi, di ba? Toyo mansi yan. Depende sa'yo, makakatuloy yung dalawang ano, toyo o patis na yan.
2: Oo.
0: Kung anong ka meron yan o kung ano man ang meron kanyang dalawang yan. Tapos kuha ka lang ng isapang mo sa kanin yung okra o kung anong gulay ka.
2: Totoo.
0: Goods na yun. Tawid na yun.
2: O kaya naman maglaga ka ng itlog, budburan mo ng toyo, di ba? Tapos okay na, pwede na.
0: Budburan natin ang toyo.
2: Yung itlog na nilaga, itlog. Kunti lang ha. Huwag mo sobra.
0: Huwag sobra, sige.
2: O baka gawin mong sinabawang nilagang itlog.
0: Sabi ni Mama Mia yan ha. Pero di ko pa yung natry ha. Ano pa ng toyo? Hindi, boring.
2: Hindi ka tambay sa kusina.
0: Asin lang kasi. Pag to inimagine ko yung itlog.
2: Toyo, masarap yung itlog, po namin yun.
0: Yung itlog ko, sin ano ka, ay yung itlog, itlog na ba? Ano, yung itlog na niluto ko. Niluto ko ng toyo. Kaya kung iyari na, ay, ano ba yan, redundant? Okay, bubulok ko sa'yo, bakit? Ano?
2: Wait lang. Biglang parang na-gets ko siya.
0: madali. Tapos yun, ano yung sabi mo, madali, madali.
2: Diba? Pero ayun na talaga yung sa akin. Pag sa toyo, pwedeng sausawa, na pwedeng ulami, na pwedeng pantawid gutom yan, ano? Mm-hmm. Lalo na ta petsa di peligro ngayon. Talagang hindi mo pwedeng ismulin yan. Dahil kapag isang taan na lang ang laman ng wallet mo, wala kang choice kundi dyan na mag-rely. Ano?
0: Yan yan ngayon eh. Pasok pala yan sa ating ano. Kasi petsa di peligro. Kasi totoo. Friday pa yung sahod ng
2: correct.
0: Mga kabibes natin.
2: Uy, ito ah. May mga kabibes tayo na nakikisagot din sa ating
0: nakikisagot?
2: Oo po.
0: Sa kalahin mo yun.
2: Talagang sadyang palasagot sila. Ano? Si Colectol, sabi niya, doon tayo sa patis kasi nagagamit na secret sangkap pampasarap ng luto. Tiis lang talaga ng amoy.
0: Diba? Yun lang talaga yung amoy.
2: Oh, ito naman. Pero, si William Mortel. Sarap. Ako toyo kasi di naman palagi once lang or twice. So,
0: ako toyo?
2: Oh, ganun pa. Ganun. O sige. O si Gerard Michiano, toyo ang ulam natin sa pagluluto ng adobo. Ha, hot dog.
0: Toyo nga. Totoo naman yung kaibigan. Kaya naman tatapusin na kita.
2: O ito naman. Si Jessamy. Sabi niya, ako toyo din kasi toyo at mantika masarap na yon. O diba? Hindi lang ako yung nag-uulam noon. Ito naman. Si sino ba kare? Ayan na. Ayan yun. Toyo lang daw talaga sa kanila.
0: Depende sa'yo kung anong gusto mo ngayon. Basta lahat yan masyadong maalat. Kaya correct. Dapat lilimitahan mo lang yung paggamit.
2: Hinay-hinay lang. Totoo. Diba? O ito naman ha, shout out natin yung mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin sa oras na ito, si Kuya Arbs Espina.
0: Magandang
2: umaga, happy birthday!
0: Happy birthday sa iyo, Arbs! So, yan yung ka-vibes natin, solid na solid sa bus niya. Talagang kami yung umalingaw nga. Kaya naman maraming maraming salamat for making us as your
2: wow, as your making background. Us your number one station.
0: For keeping us company, thanks a lot for tuning in always.
2: Maka-English
0: yan, dumtong-dumtong.
2: Si William Mortel at Gerard Michiano, magandang umaga sa iyo. Si Jessamy Akitanya, si Bebe, si Jeff Tats Olivero, si Peter, si Feb. Magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes!
0: Thank you so much sa pagtutok at syempre tuloy-tuloy ang kasiyahan natin dito.
2: Tama.
0: Ha? Walang lilipat at lumipat ka mamalasig ka 10 years.
2: Ayan mga ka-vibes, baka meron din kayong hirit sa aming puksaan. Ha? Iparating nyo na sa amin yan. Ha? Mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila at malay nyo, mabasa pa natin yan mamaya.
0: Malay nyo
2: lang, diba? Di tayo sure, ha? Kaya naman, pero ito ang sure. Magpapalik ang inyong favorite papagising ang programa ang Good
0: morning!
2: With your one and only Colette Adams sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulutin, pwede mong kurutin, huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet.
2: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
0: Ang 7:648 na. Perfect.
2: Well, grabe.
0: Tama.
2: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupet.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yup!
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.
5: Ang programa Good Vibes.
6: Good morning.
5: Oh yeah, naibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa original na

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Ang sarap.
4: Iba pala yun, pagkaganon.
3: Ang sarap ng kain ng mga ka-vibes natin, ha? Ang aamin lang, sana namimigay kayo, di ba?
4: Oo, di ba? Yung tipo nabubulunan ka na, hindi ka palang aalok.
3: Totoo yan, di ba? O kaya naman yun, ang alok lang naman siya, out of, alam mo yun, paggalang, bilang paggalang. Yung iba naman kasi minsan, tinototoo na, ah, sige, dahil inalok niya ako, kakainin ko yung
4: diba? Inalok niya. Hindi ka na mabiro.
3: Oo, ikaw naman.
4: Siya ka naman.
3: Sineseryoso mo lahat ng bagay. Yung iba, bilang pagbiro at bilang paggalang lang naman.
4: Oo. Di ba? Pero ito, gusto din natin i-shoutout yung mga, kahit gusto na magbiro, tinitiis nila.
3: Talaga?
4: Oo, yung mga ganun.
3: Kasi gaya nino?
4: Hindi, may mga taong ganun eh.
3: Ah, ganun ba?
4: Gusto ko nang
3: kasama
4: mag-ano
3: ka ba dyan?
4: Eh.
3: Ay, naman
4: sad! Titiisin mo lang talaga na huwag mong bitawang kasi minsan mali yung timing, minsan mali yung taong ano, di ba baka hindi mo masyadong ganun. Kumbaga, kaya niyang tiisin na huwag bitawan.
3: Tama
4: ang beat. Ang beat. Di mo na ako seryoso pa siya nasabi.
3: Diba? Oo,
4: mga ganun. So ano pa?
3: Tara, uwi na tayo.
4: Uy. Ano ko ito? Nag-asalo mo. Alam mo, yung chismis doon.
3: Gusto ko na kasi makita ko nangkin ko eh. Uy, hi, Ching Ching. Good morning sa'yo, baby girl, ha?
4: Ilang ano na? Ilang buwan na si Ching Ching?
3: Ah, mag-iisang taon na yun.
4: Ah, isang taon na?
3: Oo, hindi naman. Diba? Mag-iisang taon pala.
4: Mag-iisang taon
3: sa October.
4: O, diba? Diba? Hindi mo mamamalayan sa susunod. Malaka na high school na yan. Tapos may anak ng lima si Mama Mia.
3: Kahapon, nagduduet kami ng Through the Fire.
4: Wow, talaga ba?
3: Hindi, yung... Kumakanta ako, tapos sa tili lang siya nagtili. Pero ito na nga.
4: Hindi, pag-usapan muna natin si Ching Ching.
3: Ano na ba si Ching Ching? Walang yaka, huwag mo talagang hindi na
4: pamakin ko. Hindi, alam mo yun, yung problema ito, kapag may chikiting ka o may bagets ka na, alam mo yun, napapasaya sa'yo, parang makakalimutan mo lahat.
3: Totoo yan.
4: Kaya mong tiisin ang lahat.
3: Totoo.
4: Kaya naman, pumunta na tayo.
3: Sa ating
4: dugtong. Sa ating dugtong. Dugtong. Sa ating dugtong. Wala na, ano, basta lang mga kapasok.
3: Eto na!
4: Connect kong connect.
3: Kaya kong tiisin ang blank.
4: Kaya kong tiisin ang blank.
3: Ikaw.
4: Kaya kong tiisin ang puyat.
3: Wow.
4: Oo.
3: Para lang.
4: Para lang maganda yung ano, ginagawa mo.
3: Wow. Oh,
4: yeah. Hindi, ano, syempre, ano lang yun, no? Biro-biroan lang.
3: Sa akin, ano? Kaya kong tiisin na, nagawa ko na siya eh. Kaya kong tiisin na nga ulan, makapasok lang.
4: Diba? Oo, oh, diba?
3: Oo, parang, alam mo yun, minsan nakakatamad naman talagang pumasok. Pero yan ang challenge eh, diba? Challenge yan ang disiplina na meron ka. Lalo naman kung hindi naman ganun kabigat yung alam mo yun, mabigat, yung madaraanan mo sa kalsada. Pero kung sandali lang naman yun, bakit hindi? Diba? Tiisin mo na.
4: Oo, wala mabigat o mahirap na daanan basta gusto mo yung tinatahak mong daanan.
3: Uh-huh.
4: Parang sasabihin mo, I love my job, I love my job.
3: Yes, ganun, I love my job, I love my job.
4: Hashtag, I love my job. Oh,
3: ayan
4: diba?
3: Na, kunyari.
4: Ganun, I love my job. Sasabihin mo sa sarili mo para marinig na universe, ah, okay, ito na yung mga positive, mga grasya na ibibigay ko dito. Grasya, asan
3: yan? Grasya. Si grasya. Hindi lang naman kasi yan sa mga minamanifest mo eh, di ba? Pero alam mo, yung actions mo din, yan din yung way ng pagmamanifest mo. Ano bang klase yung ginagawa mo?
4: Mm-hmm.
3: Eh kung hindi naman na kalidad yung ginagawa mo, eh talagang hindi rin yan na, o kaya pabara-bara ka sa ginagawa mo. Di ba? Magre-reflect din yan eh. At balang araw, kung nakikita naman ng mga tala ng universe na hindi ka deserving dahil just sa ginagawa mo, eh talagang hindi ibibigay yan sa'yo. Di ba? Kaya naman na, tara na, magpanggap na
4: kayo. Basta iniwala kami ni Mama Mia sa mag-manifest ka lang ng mga magagandang bagay. Huwag yung puro kareklamo kasi yun ang maririnig niya. Yun ang ibibigay sa'yo.
3: Totoo. Madali lang naman magbiro ng ganyan eh. Madali lang nga talagang magbitaw ng mga ganyan. Pero yung sa realidad, yung sa katotohanan, kailangan talaga meron ka nga paninindigan.
4: Tama! Paninindigan!
3: Paninindigan!
4: Kasama si...
3: Kita!
4: Olga!
3: Si Olga!
4: Shout out kay Olga! Magandang umaga!
3: Magandang umaga! umaga sa inyo lahat, mga ka-vibes.
4: Masadaan natin makasagutan, Mama Mia, dito. Kaya kung tiisin ang Blanca, mula ito sa ating ka-vibes na si Coach Everyday.
3: Wow.
4: Okay, yan. Uh-huh. Kaya kung tiisin ang pagod dahil alipin ako ng salapi para, alipin siya ng salapi para sa pangarap.
3: Tama. O, diba? Lahat diba? Naman tayo eh. Ito naman si Simon Wright. Kaya kung tiisin ang ingay mula sa construction na pero kahit nakakambala, nakakagambala ito.
4: Diba?
3: Oo,
4: at least kaya mo.
3: O, kaya mo. Kami hindi. Oo. Si Claudio Gascon, kaya kung tiisin ang hirap basta kaagapay ko ang Panginoong Diyos.
4: Diba?
3: Titigil na natin ba? Dahil nasabi na niya si Lord.
4: Sabay, nasabi na si Lord. So sige, tutuloy natin mamaya pagbalik.
3: Tama, di ba? Dahil si Lord yan, kaya mo pa ba mag-joke?
4: Ay, hindi na.
3: Mamaya na lang. Okay, so pahingay muna natin, ha? Dahil napasok na sa usapan ang Panginoon. Kaya naman, kamayang sumabalik pa rin ang inyong favorite papalisin. Ang programa,
4: Good morning!
3: With your one and only Kuleta Lem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
4: Kasama rin ang DJ na pwede mong kultin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
4: I'm the Bet.
3: 92.3 FM.
4: Favorite music radio, ka-vibes.
3: Sa soundtrip, ang oras.
4: 7-7-23, perfect.
3: Ano, grabe?
4: Tama.
3: Really?
4: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, bakit?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backupan?
1: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Natin na nakatutok sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, ganun din po sa 102.3 FMR Bacolod at Baguio.
5: Maganda morning sa lahat ng mga naiipit sa traffic ngayon. Oo, naiipit ka ba?
4: Naiipit?
5: Oo, kung saan ka naiipit. Oo, kung naiipit ka dyan, i-enjoy mo yan.
4: Tama, diba?
5: Pag naiipit ka, enjoy mo yan kasi matatapos din yan.
4: Oo nga naman. Uh-oh. O kaya naman, na kung hindi komportable sa'yo yung pagkakaipit mo, di ba? Mag-isip ka na lang muna ng... Tama, adjust muna ng konti. Uh-oh. Isip ka muna ng paraan na kung paano magiging bearable sa'yo, kahit papaano, ang biyahe mo.
5: Tama, diba? O kung natatrapik ka man ngayon, matatapos din yan mamaya. Ka. Chill ka lang, relax ka lang, huwag masirain yung araw mo dahil lang sa ganyan. Uh-oh. Dahil syempre baka may mga apekto ang ibang tao, di ba? Mas maganda pa din yung dala mo sa mukha mo yung ngiti mo. Oo, okay. Diba?
4: Kung mabigat ang daloy ng traffic, makinig ka na muna sa amin na para mas magaan ang pakiramdam mo habang hinihintay mong mawala yung bigata, diba, ng daloy ng traffic sa kalsada.
5: Tama, parang mga kabibs natin yan na solid, nakikinig every morning. Correct. Alas 4 pa lang gising na at nakatutok. Ay, binabati ko maganda umaga yung mga taga-barangay 175 Caloocan.
4: Uh-huh.
5: Sina Kuya June Nares, John Nares.
4: Uh-huh. Oo,
5: at saka si Russell lang Cavite. And also, so yung driver mula sa na kaya si Jerome De Guzman. Magandang umaga kasi tayo na yung pinakikinggan niya. Maraming salamat.
4: Ay, magandang umaga po sa inyo. Uy, ito ay habol ko lang
5: ay ibang na, baka maipit, go.
4: Kasagutan na ng mga ka-vibes natin sa ating dugtungan na kaya kong tiisin ang blank. Sumagot ito si Ate Mayet De Guzman.
5: Oh.
4: Sabi niya, kaya kong tiisin yung wala akong pera pero yung wala pa rin kaming tubig kahit bahana ang paligid, yun ang hindi ko kaya natin isin.
5: Talagang mahirap doon, di ba? Bahang-bahana, pero yung tubig nyo sa gripo, walang tumutulong.
4: Correct. Isipin mo, ang daming tubig sa paligid mo, pero yung sa gripo ninyo, wala mo na lumalabas kahit isang tulo. O ito naman si Ronel Espina, kaya kong tiisin ng early OT dahil bayad pa rin naman yung sa sahod ko. Uy, happy birthday sa'yo, Kuya Ronel, ha?
5: Oh, Ronel! Happy birthday sa'yo!
4: Oh. Happy New Year! At si Jeffton Soliveros, kaya daw niya tiisin ang mabigat na gawain na wag lang makita nga may nagpapang isa kanyang ibang tao. Ha? Ano? Sige, hotdog na.
5: Nadali ka usap.
4: Pagbigyan natin yan. Oh, ito naman si Darwin. Sabi niya, kaya kong tiisin yung walang jowa para walang dagdag gastos. Aba, iba ka ha? Sumakasagot ka na kayo. Nakakasang pa yung pamaan
5: na. Sakasagot ka na.
4: Ito
5: wala
4: si Andrew John. Kaya kong tiisin na malayo kay partner at sa pamilya ko dahil buhay OFW. Lumalaban.
5: Ayun, wow. Diba? Tama, yan naman lumalaban para sa pamilya.
4: Totoo
5: kaya
4: naman.
5: Saludo tayo sa mga ganyan.
4: Correct.
5: Diba, kasi mahirap yan yung may pamilya kang maiiwan malayo sa'yo.
4: Totoo.
5: Pero pinipilit mong labanan yung ganong klaseng emosyon dahil
4: tama.
5: Gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya mo.
4: At so, speaking of
5: congrats at appear, believe kami sa'yo.
4: Congratulations sa'yo, ha? At speaking of malayo o malayo sa pamilya, abay mapakikinggan pa rin po tayo, di ba? Tayo pa rin ang source of happiness ng mga ka-vibes natin dyan sa ibang bansa dahil napakikinggan nila tayo sa pamamagitan ng FMR Philippines app. Kaya naman ka-vibes sa saan ka man, sa mundo, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, ikaw man ay nasa Pacific Ocean, huwag kang mag-alala dahil i-download mo lang sa Google Play Store ang ating app at kami pa rin ay iyong makakasama at makakahuntahan.
5: Tama
4: kaya naman,
5: naman,
4: mag-download ka na.
5: Oo, tsaka hanapin mo at ipag-like mo na at subscribe ang aming mga YouTube channel. Unahin mo na yung sa FMR, syempre, 923 FMR Manila. Software username namin yan sa lahat ng platforms. At syempre, pagka sinipag ka, idamay mo na yung sa amin.
4: Tama.
5: Yung personal ko naman, Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C all caps yan. J-O-C-O-L-O-C-O sa YouTube. Tapos mag-subscribe ka. Pag nag-subscribe ka doon, ay nako, mag-i-enjoy ka. Mai-inlove ka sa mga content ko doon.
4: At masisindak ka pa sa mga vlog niya sa kanyang YouTube channel.
5: Tama,
4: uy, nakaraan, di ba? Nasa La Union ka.
5: Ay, oo. Nako, ang creepy ng pinuntahan ko doon. Kung mahilig ka lang din naman sa horror, pwede mong puntahan yan. Mag-i-enjoy ka doon.
4: Si DJ Joko Loco ang hanapin ninyo para sa mga horror na content.
5: Tama.
4: Ito naman, sa akin naman damay-damay na rin, Facebook page, DJ Mamma Mia, Instagram threads at TikTok at mamamia.fm.
0: FM.
4: Meron man ka vibes. Salamat sa apat na oras sa pagsasama-sama natin. At kung nabitin ka, huwag ka mag-alala dahil susunod na rin ang paboritong vitamina mo sa umaga, ang programang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kaliko.
5: Kasama rin dyan si May.
4: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, bukas ulit ha.
5: Uh-huh.
4: Sa araw ng Webes, makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Vibes.
5: Good morning!
4: With your one and only Coleta Adams sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maa-arriba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
5: Joko Loko is my name,
4: baby. Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupeta 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras
5: 7:49 na. Perfect.
4: Para grabe. Tama. Really?
5: Really? Yeah.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
2: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tinukoy ng Commission on Audit o COA Supervising Auditor na si Silina May Del Campo si Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga opisyal na may pananagutan sa mahigit 73.2 million pesos na disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Del Campo, bilang head of agency, itinuturing na accountable officer si Vice President Sara Duterte dahil inaprubahan niya ang mga transaksyon at cash advances noong December 2022. Tinukoy rin ni Del Campo bilang personal na pananagutan sila OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villadelrey. Kabilang sa mga dahilan ng disallowance ang kawalan ng official receipts at sales invoices, paggamit ng 3.5 million pesos para sa mga mesa, computer, printers at iba pang kagamitang walang patunay na kaugnay sa confidential operations at 69.7 million pesos na reward payments na hindi napatunayan dahil sa kulang na dokumentasyon. Lumitaw din sa paglilitis na nagamit ang pondo sa mga aktibidad tulad ng Christmas party at tree planting. Matapos hindi aprubahan ng COA proper ang hiniling na review ng OVP, inatasang ibalik ng mga opisyal ang disallowed na halaga sa kaban ng bayan.
3: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pang mga balita, nagsampa ng tatlong kasong grave threats ang Department of Justice o DOJ laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang pahayag noong 2024 na umano'y nag-hire siya ng tao para ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung may mangyaring masama sa kanya. Inihain ang mga kaso sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court alauna at kalahati ng hapon. Kahapon, samantala ibinasura ng DOJ ang hiwalay na reklamo para sa inciting to sedition. Noong February 2025, inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban naman sa Vice Presidente. Sa kanyang panig, iginiit ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim na walang sala ang Vice Presidente at ginamit lang nito ang lahat ng legal na remedyo. Nauna na iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pahayag ay inalis sa konteksto at hindi ito isang banta kundi pagbibigay diin sa umano'y banta sa kanyang seguridad.
3: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, nagpahayag ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gobyerno at mga mamamayan ng Colombia matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol na ikinasawi ng hindi bababa sa 132 na katao. Sa kanyang pahayag, iginiit ng Pangulo ang solidaridad ng Pilipinas sa Colombia habang humaharap ito sa malawak na pinsalang idinulot naman ng malakas na pagyanig. Nagdeklara na ng state of emergency ang Colombia matapos tumama ang lindol bandang alas 7:30 ng umaga noong Lunes na may epicenter malapit sa San Jose del Mar o Del Palmar sa kanlurang bahagi naman ng Colombia. Pumigit kumulang 280 kilometers kanlura naman ng Bogota. Nagdulot ang lindol ng malawakang pagkasira kaya isinagawa ang emergency response at recovery operations.
3: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
5: Yup!
9: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
11: Grabe na to!
9: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
12: Ang